0: Mga programang aabangan.
1: Agahan ang hapunan.
0: 66 Information.
2: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: School on the Air, programang maghahatid ng iba't ibang aral sa mga bata mula sa alpabeto, pagbibilang at mga makabuluhang kwentong pambata.
7: It's so much fun ang learning sa Radyo Magazine.
6: Makinig na sa School on the Air kasama si Teacher Cha araw-araw mula Lunes hanggang Biyernes
7: sa Radyo Magazine.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Good morning, isang maganda, malusog at masayang umaga sa inyong lahat mga bata. Nakikinig kayo dito sa Radyo Magazine. Sa ating programang School on the Air, kasama pa rin ako, Teacher Cha. Kamusta kayo? Samahan niyo muli ako sa loob ng isang oras sa Master Control. Nariyan din Miss Marisol Malimban, Miss Camille Omali. Sa loob ng isang oras, hatid natin ang mga bagong kaalaman, lessons of the day, and today, meron tayong special guest. Pero bago natin simulan ng kwentuhan at ang ating mga aral na hatid ngayong umaga, please like and follow our social media page. Pages kasi madami. Lahat ng mga social media accounts natin nasa screen ngayon. I-like at i-share nyo na sa inyong mga kaibigan. At kung may mga katanungan kayo sa amin, may mga gusto rin kayong ibahagi sa atin, mag-email lamang kayo sa radyomagazine@gmail.com. Or pwede rin naman na dumirekta na kayo sa ating official Facebook page. Kung walang radyo sa bahay, isa pa sa mga paraan para mapakinggan ninyo lahat ng programa ng Radyo Magazine ay ang ating mobile app na PBS Receiver. Ang PBS Receiver ay available sa Google Play Store and App Store. Wala kayong babayaran. Basta meron kayong internet connection, mapapakinggan nyo kami mula umaga hanggang gabi. Kaya sabihin na kina ate, kuya, mommy, and daddy, ano pang hinihintay ninyo? Mag-download na.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
10: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
10: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mga scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Ay, hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-i-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Eh, pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine, 1278 AM.
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
8: At syempre ngayong umagang ito, bukod sa akin, kasama rin natin sa studio inyong best friend, walang iba kundi si Engoy. Good morning, Engoy!
16: Magandang umaga! Good morning! Good morning! Good morning!
8: Engoy, parang may napapansin ako sa'yo.
16: Ano po?
8: Parang sinisipon ka ata ngayon.
16: Medyo po.
8: Oo nga. Ayan, kaya sa lahat ng mga kids, lahat ng mga bata na nakikinig sa atin ngayon, ano, ay kailangan uminom kayo ng vitamins para maiwasan yung mga sipon, ubo, kasi malamig, minsan
16: yes,
8: mainit, pabago-bago yung panahon. Kaya mas maganda talaga na umiinom kayo everyday ng vitamins. And speaking of that, dahil sinisipon si Engoy, nako Engoy, baka kulang ka na sa nutrisyon niyan.
16: Ay, baka nga po.
8: Oo, ang hard nun tanong ni Teacher Chan, no? Pero isa rin kasi sa mga dahilan, ano, kung bakit nagiging prone tayo sa pagkakasakit, eh minsan nakukulangan tayo sa sustansya na kinakain natin. Alam mo ba, Engoy, na ngayon ay National Nutrition Month?
16: Ah, kasi July!
8: Yes, ngayon buong...
16: Hulyo!
8: Ngayon buong buwan ng July ay National Nutrition Month. Kaya naman, napakaganda nitong mga paalala natin ngayong umaga para kagaya mo, maiwasan din yung pagkakaroon ng sipon at ng ubo. At mas mapataas pa natin yung ating resistensya.
16: Ah, okay!
8: Ngayong National Nutrition Month ay pinapaalala natin sa lahat na sana naman ay maging mindful tayo sa kung ano yung kinakain natin at kung ano yung iniinom natin. Ngayon, Engoy, pag-uusapan natin yung tatlong food groups. Alam mo ba yung tatlong food groups?
16: Yan po ba yung GLO-GLO-GRAW?
8: Tama ka dyan, Engoy. Ngayong National Nutrition Month, ipapaalala namin sa inyo ang tatlong food groups. At ito nga yung Go, Glow, at Grow. Engoy, maaari mo bang sabihin kung ano yung mga halimbawa ng Go Foods?
16: Ang halimbawa ng Go Food ay rice, bread, potatoes!
8: Tama, lahat ng mga pagkain na mayaman sa carbohydrates o ang tawag rin dito ay energy-giving food, ang tawag dito ay GoFood. Dahil ito yung nagbibigay sa atin ng lakas ng enerhiya para gawin yung mga activities natin everyday. Diba, sa umaga, lagi sinasabi ni nanay, kumain ka muna ng almusal. At ang inihahain lagi sa atin ni nanay, kung hindi kanin, tinapay. Kasi
16: yes,
8: yun yung nagpapaboost ng energy natin para active tayo sa school. So, ayan ang mga halimbawa ng Go Foods, rice, bread, and yung mga starchy foods. Yan yung mga mayaman sa carbohydrates. At ang Glow Food naman, Engoy, ano yung mga halimbawa nito?
16: Ayan, broccoli. Ano ba yan?
8: Apple!
16: Kala ko tomato. Tapos mga leafy vegetables.
8: Tama ka dyan, Engoy. Ito yung mga Glow Food, ano? Ito ay nakakatulong naman, ano, para tayo din ay magkaroon ng glowing skin, healthy hair. At syempre, nakakatulong din ito para mas maging nutritious yung ating katawan. Kasi puro gulay at prutas yan eh, di ba? So yan ang Glow Food. Ano naman ang Glow Foods?
16: Ang halimbawa ay milk,
8: okay,
16: cheese,
8: okay,
16: at meat!
8: Tama, gatas, keso, at mga karne. Karne ng baboy, karne ng manok. Hindi ko pa nga nasama dito yung itlog, ano?
16: Oo!
8: At mapapansin natin, Engoy, sa Grow Food, ito yung mga pagkain na nakakatulong naman sa mga muscles natin at sa ating paglaki. Sa ating paglaki. Kaya ito yung mga dairy products, o kaya yung mga karne, ito naman yung mga mayaman sa protina. Ayan ang Grow Food. At alam mo ba, Engoy, na dapat daw every meal, breakfast, lunch, and dinner, dapat ay merong isa sa mga food groups sa plato mo. So, dapat meron kang kanin. Check na yung Go Food. Sa meron kang Glow Food, dapat meron ka ding gulay. Pwedeng chop suey, munggo, o kung ano mang gulay na paborito mo. At Grow Food, dapat meron ka ding karne. So, pwedeng chicken o kaya naman egg. At pwede ka rin uminom ng gatas pagkatapos ng meal mo. So, dapat every time nakakain ka, almusal, tanghalian at tapunan, dapat meron merong each of the three food categories. Go food, glow food, at grow food. Para well-balanced ang iyong pagkain.
16: Okay, kaya ikaw, noted!
8: Tatanungin kita, Ingoy, na sisigurado mo ba na yung kinakain mo ng almusal, tanghalian at hapunan ay may go food?
16: Yes!
8: Meron bang glow food?
16: Yes!
8: At meron bang grow food?
16: Yes na yes!
8: Very good! Yan ang tatandaan ninyo mga bata, no? Every meal, sasabihin nyo kay nanay, Mommy, gusto ko nakikita sa plato ko na merong go food, may glow food, at may grow food. Para mas energized ako at mas masasagot ko ang tanong ni teacher pagpasok ko sa eskwela. Paalala natin yan ngayong buwan na ito dahil ngayon ay National Nutrition Month. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Huwag kayong aalis. Pagbalik natin, ipapakilala ko na sa inyo yung ating special guest for today. Kung sino siya?
16: Excited na ako!
8: Kung sino siya, magbabalik tayo dito pa rin sa kung saan mas fun ang learning. Walang iba kung hindi sa
16: School on the Air!
6: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
3: School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Ah, bakla, bakla, bakla.
17: Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
18: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
19: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
18: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
17: Huwag!
20: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Colab.
3: Sports Radio. Radio Pilipinas. World Service.
22: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
22: Sa iisang himpila.
3: Pinagsanib na puwersa.
22: Para sa mas malawak.
3: Mas maraming mararating.
22: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
3: At serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
21: Radio Pilipinas.
3: News nationwide.
23: Trending issues na pinag-uusapan.
24: World News in 5.
3: Ang inyong institusyon
21: sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli
21: sa mahahalagang kaganapan.
24: 66 Impormasyon.
22: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Sports Radio 918.
22: Radyo Magazine 1278.
3: At Radyo Pilipinas World Service.
22: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
3: sa Capital 104.3 FM.
21: Capital 104.3.
24: Radyo Pilipinas World Service.
3: Sports Radio.
21: Radyo Magazine.
3: Serbisyo Publiko.
21: The AM and FM collab.
3: Sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
21: Collab.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na mayiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko. Hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-endorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay! Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radio Magazine, 1278 AM.
6: School on the Air, katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
7: School on the Air sa Radio Magazine, 1278 AM.

0: We're back. Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air. Kasama pa rin ako, Teacher Cha, at present pa rin si Engoy. Engoy! Eto na, Engoy. Papakilala na natin ang ating special guest for today. Ready ka na?
1: Yes!
0: May bago ka na namang friend. Ngayong umagang ito, pag-uusapan natin mga bata, although natakal na natin, na-discuss na natin yung about sa poetry sa mga naunang episodes ng School on the Air. Eh ngayon naman, ito talaga. Talagang poet at writer talaga ng mga tula. Alam mo, narinig ko na siyang magbigkas ng tula sa event na pinuntahan ko. And tumatagos talaga, Engoy, yung mga tula. Mamaya magre-request ako ng dala mo ba? Ay, ito na. Excited na. Papakilala ko pala muna. Ang ating special guest for today, walang iba kung hindi isang writer siya at book author dahil na-publish na yung kanyang unang libro. Wala iba kung hindi si Nathan Odron. Good morning, Nathan!
1: Yeah, good morning!
2: Good morning, Engoy!
1: Morning!
0: Ayan, si Nathan. Nako, na-interview ko na siya off the air. Galing pa pala siya ng Laguna.
1: Ay, ang layo!
0: Ang layo. Mali siya sa bahay nila ngayon, 4 a.m. O, diba, halos sa 4 na oras yung kanyang naging biyahe para lang makasama natin siya dito sa studio. And we're so grateful. Eh, talaga namang isang napakagandang karanasan din to sa amin ni Engoy.
1: Yes!
0: Na magkaroon kami ng isang makatang kaibigan. Sabi ko nga sa teaser natin, yung mga bata ngayon, tuturuan natin kung paano maging isang batang makata. Diba? Pag sinabing makata, yan talaga yung mga matatalinghaga magsalita, no? Magaling magbigkas ng bawat letra. Pero ito, alamin muna natin, Nathan, kailan ba at paano nagsimula? Ilang taon ka nagsimulang magsulat ng mga tula o pyesa na ngayon ay binibigkas mo na even sa public audience?
2: Nung elementary po ako, nagsusulat-sulat na po ako ng tula nun, pero hindi ko po siya pinagtuunan ng pansin kasi parang libangan lang po siya nung mga moments na yun. And then, nung nag-high school po ako, dun ko pa lang po na gaya nga po nung sinabi ko nung nakaraan na nung first heartbreak po, doon po nag-umpisa yung pinakang pagsusulat ko talaga ng mga tula.
0: Bawat sakit talaga eh.
1: Kapag, yes, oo nga, no?
0: Engoy, hindi mo pa alam to, bata ka pa. Oo. Pero pagka nasasaktan ka talaga, minsan doon lumalabas yung mga salita na alam mo yon, hindi mo alam na tumatagos din doon sa mga nakikinig. Doon pala nag-ugat yon sa first heartbreak, yes, ni Nathan. Again, Engoy, hindi mo pa alam yon, bata ka pa.
1: So lahat ng manunulat?
0: Pwede.
1: Heartbroken?
0: Hindi na. Most of them, no?
2: Most of them. Us.
0: Sa lahat, sa mga kadalasang kwento na napapanood ko, talagang dumadaan sila sa sakit bago sila makapagsulat ng pyesa. So yun yung nangyari kay Nathan. Samantala, Nathan, kasi binabanggit mo rin yung prosa, di ba?
2: Yes,
0: para lang sa kaalaman ng mga bata ngayon, ano ba yung kaibahan ng tula at ng prosa? Kasi ako, even ako, nalilito ko, ano ba yung tula? Ano ba yung prosa?
2: Bale po, sa pagkakaintindi ko po kasi sa prosa is, ang prosa po is yung pinakang, kumbaga siya yung payong po. Nag-fall po sa kanya yung short story, short essays, ganyan,
0: okay,
2: po.
0: Mm-mm.
2: Bale, yung prosa po is naging terminology po siya para dun sa mas malayang tula. Parang tula po siya na nasa paragraph form po.
0: Okay. So ano siya, mas wordy siya compared,
2: yes,
0: sa tula. Okay, mas naunawaan ko na ngayon. Kasi ang tula may structure talaga, eh, di ba?
2: Yes,
0: at saka ang tula kasi most of the poems na bibigkas natin at nasusulat natin, rhyme, eh, di ba?
2: Yes,
0: ang prosa yata.
2: Ang prosa po, nagra-rhyme din naman po siya.
0: Din.
2: Pero hindi po siya naka-structured na parang sa tula.
0: Okay, so yun na. Mas mariwanag, ano? Ang prosa, nasa ilalim siya ng short stories and essays.
2: Yes.
0: Mas wordy siya at compared sa tula na mas structured,
2: yes,
0: yung tula. So ayun mga bata, ang kaibahan ng tula at ng prosa. At ito kasi, Engoy, bata pa lang itong si Nathan, may hugot na talaga siya sa buhay. Ano ba yung inspirasyon mo sa bawat pyesa na iyong sinusulat? Bukod doon sa binanggit mo kanina na mas na-inspired ka sa heartbreak mo.
2: Ang inspiration ko po talaga, na isa pa sa mga inspiration ko po, yung mga tao po na kailangan din marinig yung mga salitang, iyon po, yung mga sinusulat ko. Kasi kung gusto ko pong marinig yung mga bagay na yon, mas higit po na mas kailangan siyang marinig ng karamihan dahil ang pagsusulat po is hindi lang po siya nalilimitahan sa isang tao. Ano po siya, general po siya. Kailangan po marami po makarinig or makabasa ng tula or prosa na makatutulong po sa mga taong nangangailangan.
0: Ayun, totoo. Kumbaga, ang gusto ni Nathan, mas maging relatable siya. Kasi totoo yan na Engoy and Nathan, ano? Ang isang bagay kasi mas gumagaan kapag alam mong hindi ikaw yung nag-iisang nakakaranas ng isang sitwasyon, di ba? Pagka nalaman mo kasi na, oh, hindi pala ako nag-iisa na ganito, meron din palang iba, mas gumagaan, no? Mas nagkakaroon ka ng pagkakataong ilabas kung ano talaga yung iyong nararamdaman.
1: Yun yung story. Ganun pala yun. So, damay-damay na.
0: Damay-damay na. That's the one of the easiest way, ano, para sabihin natin yun. At gusto ko rin malaman na Nathan, ano, para sa mga bata na may talento rin sa pagbigkas at pagsulat, paano ba gumawa ng tula? Yung unang dapat nilang gawin kapag ka nagsusulat sila ng tula. Kasi kung ako rin, Engoy, gusto ko rin ma-share, ano, grade 3 yata ako nung una akong sumali naman sa bigkasan naman ng tula yon. Pero yung pagsulat ng tula, hindi ko siya nagawa. Pero yung pagbigkas, I was in grade 3. So, mga 8 years old lang ako noon. And for sure, may mga bata din, ano, na dumadaan din sa ganitong phase ng kanilang childhood. Go ahead.
2: Ano po kasi, sa pagsusulat po ng tula, base po sa pagkakaalam ko, ay hindi po siya kailangan mag-focus muna sa tugma kung nag-uumpisa pa lang po.
0: Mm-hmm.
2: Kasi po, ang mga salita po, makoconsider mo po siya as tula kung isinulat po siya bilang isang tula. Mm-hmm. At kung hindi man po siya nagtutugma, darating po yung point na matututunan din po magtugma. Kumbaga, wag po natin i-pressure yung sarili natin sa mga bagay na ginagawa natin. Mag-umpisa po tayo sa maliit. And then, pag-aralan po natin yung ibang paraan kung paano nga ba isulat yung ibang damdamin natin. And yung tugma, maano natin siya, magkusa na lang siya magtutugma habang nagsusulat po tayo.
0: Okay, so kusa na lang siyang lumalabas, ano?
2: Yes po.
0: Kung kapag ikaw ay... At saka kasi kapag kapyesa mo yung isinulat mo, mas alam mo na din kasi kung paano siya bitawan,
2: yes,
0: di ba?
1: Okay.
0: Yun yung dapat mauna. At saka ang isa din sa dapat tandaan ng mga bata, kung gusto ninyo maging isang batang makata, yun kasi yung sabi ko sa teaser natin, kung gusto ninyo maging isang batang makata, dapat magaling din kayo sa memorization.
2: Yes po.
0: Kasi hindi naman magsisimula yan na marunong agad kayong magsulat. So maganda din na marunong muna kayong bumigkas. So memorization talaga, dapat sharp ang utak ninyo every time na nag-memorize kayo ng bawat salita. Kasi ako, naranasan ko yun, elementary days ako, talagang pinagpapamemorize ako ng teacher ko. Ilang stanzas yun, mga 5 to 6 stanzas. So, meron kaming oral recitation. At dun mo sa harapan ng klase, bibigkasin yung tula o kung ano man yung piece na i-assign ng teacher mo sa'yo. So, napakaganda nung binanggit ni Sir Nathan, ano, na kusa na lang siyang lumalabas. Samantala, may tanong din si Engoy.
1: Yes! Sir Nathan, ano po yung tips niyo sa pagbigkas?
2: Engoy, ang may bibigay ko lang dyan is, bigkasin niyo siya sa kung paano niyo siya sinulat. Kung halimbawa, nagsulat ka ng tula, tapos yung nararamdaman mo nun is malungkot ka, so kailangan yung pagbigkas mo nun is malungkot din kasi hindi mo naman siya pwedeng bigkasin ng masaya, di ba?
1: So,
2: para mas makarelate din yung audience mo, Engoy, kailangan mo siyang basahin base sa kung paano mo siya isinulat.
0: Kung ano yung damdamin, pagkagalit, galit ka rin.
2: Yes,
0: kapag malungkot, malungkot ka. Kapag ka masaya, ipapakita mo rin sa facial expression mo na masaya ka. Parang hindi rin siya nagkakalayo sa ano, no, sa pagkanta.
2: Yes.
0: Diba? Parang ganun din. Kasi sa pagkanta, ang sinasabi lagi ng mga judge, ano, kailangan nararamdaman yung emosyon sa pagkanta. Same goes kapag tumutula ka, dapat nararamdaman din ng audience yung damdamin ng pyesa na iyong binibigkas. Engoy, may tanong ka pa?
1: Yes! Ano po mapapayo nyo sa mga kabataan o bata na sa pagbigkas o paggawa ng tula?
2: Engoy, ang mapapayo ko lang sa mga bata na magbibigkas ng tula is wag nila munang isipin yung sasabihin ng ibang tao. Mm-hmm. Kung halimbawa, ikaw bumigkas ka ng tula tapos natatakot ka na baka ano, sabihan ka nila lang, ay hindi naman magaling yan, hindi naman magaling magpigkas yan. Wag mo munang iintindihin yon kasi pag inintindi mo yun, mawawalan ka ng ganang magbigkas ng tula, di ba?
1: Ay, may mga basher na pala yes. Noon.
2: Yun muna ang una nating iisipin, yung mga basher kasi kulang sila sa pansin eh. Tapos, isipin mo rin, para kanino mo ba ginagawa yung pagtula? Para kanino mo ba binibigkas yung tula na yun? Kasi, in that very small way, magkakaroon ka ng lakas ng loob na ipagpatuloy yung passion or yung talent mo. So, yeah, huwag mo munang intindihin yung sasabihin sa'yo ng mga ibang tao. Ang intindihin mo, kung para kanino mo ginagawa yung talento mo.
0: Mm-hmm. At totoo yan, napakaganda nung sinabi ni Sir Nathan. At isa pa nga rin sa gusto ko maidagdag dyan, pagka may isa lang daw, kahit isang tao lang na nagtitiwala sa kakayahan mo, ituloy mo lang. Diba? Kasi hindi mo namamalayan, dumadagdag na sila, dumadami na sila kasi ikaw mismo sa sarili
1: oo
0: mo,
1: nga, no?
0: Nagtitiwala ka na din.
1: At saka you cannot please everybody.
0: Exactly. Yan ang gusto kong maunawaan ng mga bata kasi yung kabataan ngayon, minsan ano, dahil sa epekto na rin siguro ng social media, madali silang ma-shake. Yes, diba? Pa. Kapag may narinig lang silang hindi maganda, nadadown na sila o napanghihinaan na sila ng loob. So reminder ito ngayong umaga na kung ano man ang ginagawa ninyo, kahit may mga bully sa school na nagsasabi na hindi mo naman kaya yan, o ang pangit mo namang umarte, di ka naman marunong magsalita, ituloy mo lang, okay. Diba? Dahil darating din yung araw, sila naman yung bibilib sa'yo.
1: Yes. Tama. Kasi yung ginagawa mo, hindi nila kayang gawin.
0: Exactly, yes. Exactly. Samantala, gusto ko na rin itanong sa'yo, Sir Nathan, ano naman yung masasabi mo? Kasi napapansin din natin na wala maraming formal classes and the platform itong pagbigkas ng tula, pagsulat ng tula, unless na lang kung mag-research ka talaga.
1: Oo, tsaka hindi yan naaaral sa school, di ba?
0: Oo, unless na lang kapag merong buwan ng wika, yun lang. Oo, unlike yung mga talento na pagsayaw, pagkanta, mas madaling magkaroon ng formal class, mas maraming tumatangkilik. Ano yung masasabi mo doon sa ganong sitwasyon na scenario, Sir Nathan?
2: Ano po, panawagan na rin na ano po, magkaroon po tayo ng mas maraming workshops or proper na pag-aaral sa pagtula or pagsusulat po ng Pilipino kasi kailangan po nating maitaas yung sarili nating wika dahil base po sa na-observe ko ha, unti-unti na pong nawawala yung pagsusulat ng tula.
0: Oh, yun
2: dahil nga. Kaya po ako sa social media po ini-introduce ko po talaga yung pagtula sa wikang Filipino po dahil kailangan po siyang maitaas kasi hindi po siya pwedeng mawala dahil kapag ka po nawala yung pagsusulat ng mga Filipino, mawala na po yung identity natin kasi doon po tayo nakilala. Yung bayani po natin is isang manunulat. Mm-hmm. So, kailangan po na magkaroon po ng mas maraming pag-aaral para sa pagtula at pagbigkas dahil kapag ka po nawala siya, parang mawawala na rin po yung diwa ng pagka-Pilipino natin.
0: Tama ka dyan. Kaya naman yan din yung isang napapabilib din ako ano, sa mga katulad ni Sir Nathan na talagang pinupush niya or pinupursue niya talaga yung sariling Filipino na pananalita. Kasi kapag ka narinig mo, Ingoy, mas malalim talaga, mas may hugot.
1: Ay.
0: Oo, mamaya, sample lang tayo ni Sir Nathan. Sir Nathan, mamaya bukod sa pyesa, kasi nag-request ako kay Sir Nathan, Sir Nathan, pwede ka bang gumawa ng tula para sa mga bata sa School on the Air? At pinagbigyan tayo ni Sir Nathan. Sir Nathan, mamaya hihilingin ko din na magbigkas ka ng pyesa mula doon sa iyong libro na
2: Patungong Dangwa.
0: Ang libro niya kasi, Engoy, ang title nito ay Patungong Dangwa. So, isang pyesa.
1: Dangwa? Di ba yung maraming bulaklak?
0: Yes, oo.
1: Ah,
0: oh, alamin okay. Natin kung ano, kahit isang pyesa lang mula doon or dalawang pyesa, kung ano yung bukal sa loob mo na ibahagi sa amin ngayong umaga. Kasi gusto ko talaga na ma-inspire yung mga kabataan na magtuloy sa pagsulat, pagbigkas, lalo na ng mga tula at ng prosa. Samantala, ito, bago tayo magbigay ng mga ilang paalala ngayong umaga, itatanong ko na lang din, Sir Nathan, ano na yung mga piyesang naisulat mo at yung tungkol nga dun sa patungong dangwa, bigyan mo kami ng kwento sa likod nito. Go ahead.
2: Yung patungong dangwa po is tungkol po siya sa mga kumbaga parang nakikipag-usap ka po sa mga sakit na pinagdaanan po.
0: Mm-hmm.
2: Ang most likely makaka-relate po dito is mga high school to college student po.
0: Mm-hmm.
2: Dahil ang mga yung mga pinagdaanan ko po din is usually basically kinakausap ko lang po yung sarili ko.
0: Mm-hmm.
2: And then at the same time ginawa ko po siyang generalize na parang kinakausap ko rin po yung reader.
0: Mm-hmm.
2: At yung patungong dangwa po is tungkol po siya sa yun nga gaya nga po nasabi ko kanina is pakikipag-usap sa sarili. Pero ang pinakang maganda po sa librong ito is hindi lang po siya bastang nagsasalita. Kumbaga, nananakit po talaga siya.
0: Mm. Nananakit and good.
2: Nananakit po siya in a good way po. Kasi sometimes po, kapag ka po nasasaktan tayo, doon po tayo natatauhan.
0: Mm.
2: So, ang gusto ko pong mangyari doon sa librong yun is matauhan po yung mga tao na hindi nila kailangan palaging nandyan para sa iba. Kung sila mismo ay nauubos na.
0: Oh, lalim ha?
1: Ang
0: lalim, enggoy. At an early age ay napagdaanan na ito ni Sir Nathan, kaya mas malalim yung hugot niya. Kaya sa mga kabataan ngayon na may mga malalim na pinagdadaanan, kaya sa kung saan saan ninyo binabaling ang inyong atensyon, maganda, isulat nyo na lang yan. O, diba?
1: Okay.
0: Isulat nyo na lang yan yung mga damdamin ninyo para hindi makulong sa kalooban ninyo yung inyong pinagdaraanan. So, ayun na, nabigyan na tayo ng teaser patungkol dun sa kanyang published book, Patungong Dangwa. At sa pagbabalik natin, Sir Nathan, alam mo ba, sumulat din ako ng pyesa. Oo, sabi ko, aba, ano, poet yung guest natin today. Dapat meron din tayong sariling pyesa, Enggoy.
1: Ha?
0: Oo, kaya...
1: Oo naman, di tayo papakabog.
0: Hindi tayo papakabog kay Sir Nathan. Kaya kanina sabi ko, gusto ko rin maghatid ng maikling tula para sa mga bata, para sa mga estudyante, para mas mabigyan pa sila ng inspirasyon. So, maglalaban kayo ngayon.
2: Ha? Paligsahan pala.
0: Paligsahan pala to ng pagbigkas
1: good
0: ng tula.
1: Good sa akin.
0: So, sa pagbabalik natin, paligsahan ng pagbigkas ng tula sa pagitan ni Sir Nathan at ni Enggoy. Kung sinong mananalo, aabangan natin yan. Sa pagbabalik pa rin, dito lamang yan sa kung saan mas fun ang learning. Wala iba kung hindi sa
1: School on the Air!
3: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: Pinalakas, Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
2: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
2: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
2: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
2: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
2: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko
2: 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
2: Mapapakinggan lang
0: sa Capitol 104.3 FM.
2: Capitol 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capitol 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capitol 104.3 collab. Collab.
3: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
5: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
6: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Okay, class. Recess. Break time.
9: Yay! Tignan mo tong baon ko.
10: Anong baon mo? Pahingi naman.
8: Oops! Maghugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
9: Hachi! Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease? Teacher?
8: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
9: Naku, nakakatakot naman po!
10: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay!
11: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
13: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
14: School on the air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata.
15: School on the air sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Nagbabalik tayo dito pa rin sa School on the Air at ito na nga yung dalawang pyesa na hiniling natin mula kay Sir Nathan para sa lahat ng mga estudyante ng School on the Air. Sir Nathan, kami ay handang-handa na. Handa ka na, Engoy?
17: Yes! Handa na po!
16: Okay, Sir Nathan, sabay-sabay natin pakinggan ang pyesang isinulat ni Nathan Odron.
18: Ang babasahin ko po munang tula ay ang pinamagatang turon. At ito po ay structured na tula. Meron po siyang wawaluhing bilang kada taludtod po. At babasahin ko na po sa inyo. Turon. mayroon akong 10 piso. Baon ko raw muna ito. Iyon ang sabi ni Mama, kulang daw kasi ang pera. Ang sabi ko nga ay wag na, papasok na ako sa eskwela. Ngunit pinilit niya ako, kaya hawak ko tong 10. Ang kaklase ko'y nakain, ang tiyan ko'y nakulo na rin. Gusto ko na rin kumain. Bumili ako sa kantin. Bumili ako ng turon, gamit ang 10 kong baon. Ako pala'y magugutom. Mama, salamat sa baon.
16: That's the, yan yung unang pyesa. Ang pamagat ay turon. At ang ikalawang
19: pyesa. May lang kakaya yung turon.
16: Sana nga may ube din. At sa pangalawang pyesa na isinulat ni Sir Nathan, mga bata, pakinggan muli natin.
18: Ang pangalawang tula po na isinulat ko is malaya naman po siya. Wala po siyang sinunod na bilang. Kumbaga tugma po yung naging focus po ng tula na ito. Ang titulo po nito ay Sabi ni Ina, Turo ni Ama. Mag-aral daw ng mabuti para hindi mahuli. Bawal daw ang mangopya, bawal ang madaya. Maging magalang daw lagi, po at opo ay ilabas sa labi. Ikaw daw ay salbahe kung mag-iingay ka sa klase. Sa eskwelahan, maraming kaibigan, ngunit hindi lahat mapagkakatiwalaan. Piliin ko raw ang taong sasamahan. Iyan ang bilin ni Ama at ang turo ni Ama at ang turo ni Ina. Dahil ang tagumpay ng sarili ay tagumpay din ng lahi.
16: Ay, ang pamagat nito ay?
18: Sabi ni Ina.
16: Turo ni Ama. Sabi ni Ina, turo ni Ama. Dalawang pyesa na yan para sa lahat ng mga estudyante ng School on the Air. At hindi magpapahuli, Sir Nathan, si Enggoy naman.
19: Ako na!
16: Ikaw na. Pinaka-finale natin yung tula mula sa mula sa kanyang libro na patungong dangwa.
19: Ayan.
16: So sa pagkakataong ito, may inihanda kami ni Enggoy din na tula. At ikaw nang humusga, Sir Nathan, kung paano ito tamang ibinigkas ni Enggoy. Sige, Enggoy.
19: Sana tama. Okay. Ako ay isang bata. Maglaro at kumain, diyan ako masaya. Bilin lagi sa akin ang mag-aral. Susundin ko lagi ang pangaral. Araw-araw sa eskwela, may baon laging tinapay at pera. Busog ang aking tiyan at isipan, sabik lagi sa paaralan. May mga mabubuting kaibigan, kakwentuhan at kadamayan. Hindi na ako nag-iisa. Bukod sa pamilya, mahal ko rin sila.
18: Uuwi na po pala ako. Bye-bye, Enggoy!
16: Buka na pabili po, Enggoy, si Sir Nathan.
19: Okay, thank you po!
16: Maganda ba yung pagkakabigkas ni
18: Enggoy? Yan po yung tama. Pagkakabatang tula.
16: Ayun, ang pyesa na isinulat ni Sir Nathan at isinulat din namin ni Enggoy para sa inyong lahat. At sa pagkakataong ito, papakinggan naman natin ang pyesa mula sa libro na Patungong Dangwa. Sana mga bata ay mas ma-inspire namin kayo magsulat, lalo na ha, ng wikang Filipino.
18: Yes,
16: yun talaga. May emphasis dun sa wikang Filipino. Sabay-sabay natin pakinggan mula kay Nathan Odron.
18: Patungong Dangwa, page 9. Tatagpuin ko lang ang sarili. Kailangan mo ng mahigpit na yakap noon. Patawarin mo ako kung hanggang ngayon hindi maibigay iyon. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Dahil ang sarili ay hindi pa rin matunton. Hindi ko alam kung nabigo kita. Ang alam ko lang ay binigo ka nila. At hindi mo kasalanan kung iyon ay kanilang nagawa. Baka sa pag-ibig mo ay hindi pa sila handa. At kapag natagpuan ko na ang sarili, ikaw ang una kong hahanapin. Batang ako, na hanggang ngayon, sa yakap ay sabik pa rin.
16: Malalim ang hugot ni Sir Nathan doon, pero napakaganda nun ano yung ang titulo nito ay
18: Tatagpuin ko lang ang sarili.
16: Itong patungong dangwa, Sir Nathan, ilang tula o prosa ang laman ng librong iyan?
18: Ang total po na tula ng patungong dangwa is 50 to 70 po na pyesa. Hindi lang po ako sigurado yung eksakto kasi nagdagdag lang po ko lang dito ng ilang mga prosa po at tula na hindi ko na rin po na isama sa bilang.
16: At ito rin, Enggoy, ay hindi lamang niya isinulat, siya din ang gumuhit.
19: So lahat yan, sinulat mo po?
16: Gano'ng katagal mo ginawa yung libro na ito, Sir Nathan?
18: Bale, itong libro po nito is, nag-go po siya ng 3 to 4 months po kasama po ng Pinoy Indie Authors. May ilan din po mga libro na isinulat kasabayan po ng librong ito.
16: Tatlo hanggang apat na buwan at nasa 50 hanggang 70 pyesa ang nilalaman nito. At maganda kasi yan, Ingoy, kapag may pinagdadaanan ka o kaya gusto mong may isang bagay na mag-validate ng nararamdaman mo, yan yung i-flip mo lang yung page, diba? Tapos babasahin mo na yon hanggang sa ma-digest mo na kung ano yung nilalaman nun. Kaya ikaw, Ingoy, kahit bata ka pa, pwedeng-pwede ka sumulat ng tula.
19: Ay, sige po. Try ko yan.
16: Gawin mo yan. Katulad nung piyasa na binigkas mo ngayon.
19: Ayaw nga.
16: Ang tatandaan mo lang din sa pagsulat ng tula, pinaka-basic, it's dapat magkakatugma talaga. At magandang paraan din yun eh. Alam mo, kung ano, para mas ma-memorize mo, di ba? Yung magkakatugma sila. Siguro kaya ginawang very rhyming words lahat ng structure ng poem. Samantala, pang huli na lang, Sir Nathan. Sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayon at gusto nilang mas mapakinggan pa o mas mabasa pang libro mo, saan ba ito makikita? Paano ba makaka-avail nito? At sa gusto ring matuto mula sa iyo, baka pwede ka ring mag-impart ano, ng knowledge or kung may mga workshops ka pinupuntahan na pwede rin silang sumali. Go ahead.
18: Ayun po. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si NP Odron o mas kilala bilang Niel sa TikTok. Ito po ang patungong Dangwa. Maaari niyo po siyang mabili sa akin through Messenger or Instagram and TikTok po. Sa Facebook Messenger po, ang pangalan ko po ngayon is Taniel dahil na-disable po yung dalawang account. And then, sa IG naman po is hi_ako_si_Niel. And sa TikTok naman po is np.odron. At ayun nga po, yung tanong po ulit kanina, ma'am, is yung...
16: Kung paano ma-avail?
18: Apo, pwede niyo po siya i-avail sa akin through Messenger and IG nga po. And yung isa pa po is yung sa mga workshop naman
16: workshops,
18: po.
16: Yes. Oh, okay.
18: Wala naman po akong dinadaluhang workshop. Bale, may ano po kasi, may collaboration po ng Pinoy Indie Authors po. Doon po, nagkakaroon din po ng ilang mga sessions po tungkol sa pagsusulat para mas matuto po yung mga taong kasali sa collaboration. And bukod po doon, kung may mga katanungan po kayo tungkol sa pagsusulat, maaari niyo po akong i-message dun sa mga socials na ibinigay ko sa inyo kanina po.
16: Samantala, yung sa Pinoy Indie Authors lang din, gusto ko lang din matanong, Sir Nathan, may ano ba yan? May minimum age na pwedeng sumali or even yung mga estudyante, pwede rin? Basta marunong sila magsulat?
18: Yes po. Ito po ay para po sa lahat, pero kailangan din po natin ng financial na na kakayanan. Kasi po, since self-published po to, ang lahat po na magagastos ay dun, yung manunulat din po ang gagastos. Sila po ang hahanap ng editor, layout artist, at book cover artist po. Kumbaga, ang pinakang kailangan lang, ang pinakang problema po sa pag-self-publish is pera po talaga, lalo kung hindi po ganun kaya ano.
16: Yes, yes. Kaya kailangan din talaga ng suporta, no? Panawagan na rin natin ito sa mga magulang kapag ka nakikitaan nyo naman ang potensyal yung inyong mga anak, eh might as well suportahan nyo na rin sila, yes, diba? Para nang sa ganun, eh malay mo, balang araw sila naman yung makapag-publish ng libro. At kapag ka na-publish yung libro na yun, sobrang fulfilling yun, di ba, Ingoy?
19: Oo nga!
16: Oh, malay mo, Ingoy, sa susunod, ikaw naman ang magkaroon ng publish book. Written and illustrated by Ingoy.
19: Ingoy.
16: Bakit hindi, di ba? Libre lang naman ang mangarap. Maraming salamat, Sir Nathan. Sana sa uulitin ay makasama ka muli namin dito sa School on the Air.
18: And sana, pagbalik ko, may libro na rin si Ingoy.
16: Na-pressure. Baka may gusto ko na lang din pasalamatan, Nathan. Go ahead.
18: Ayun po, pinasasalamatan ko po ang Radyo Magazine sa pag-imbita po sa akin dito. At sa mga tao po na sumusuporta sa akin and sa mga taong nandyan para dun sa mga taong nangangailangan. At maraming salamat po sa inyong lahat ng mga sumusuporta, sumusubaybay. At ayun po, Sa NBDB rin po noong nakaraan, nakalimutan ko po magpasalamat.
16: Go ahead, go ahead.
18: Maraming salamat po din sa Reed Pinoy po sa pag-imbita rin sa akin last episode ng Reed Pinoy na episode.
16: Yes, ang NBDB, ano, National Book Development Board ay talaga namang isa din, ano, sa mga kasamahan natin dito sa Radyo Magazine na tumataguyod ng Filipino literacy. At talagang nakikita rin natin na sinusuportahan nila ang mga kagaya mo, yung mga Pinoy authors. Kaya isang karangalan din, ano, na makasama ka doon sa isa sa mga programa natin, ang Read Pinoy ng NBDB. Maraming maraming salamat muli, Sir Nathan Odron, at
19: nagpapasalamat. Salamat, salamat po.
16: Thank you, kasi nagustuhan niyo yung piyesa natin.
19: Ayaw nga.
16: Pasado, pasado. Hayaan mo, Nathan, sa susunod, magsusulat pa ulit kami ni Ingoy para ma-share namin sa lahat ng mga estudyante dito sa School on the Air. Sa pamamagitan niyan, magpapaalam na rin tayo for today. Ingoy, baka may gusto kang pasalamatan at batiin.
19: Ay, binabati ko po lahat ng mga bata. Aral kayo na mabuti.
16: Totoo yan. At ako naman, nagpapasalamat ako sa inyo lahat. At syempre, pasalamatan na rin natin sa Master Control na rin yan, Ms. Marisol Malimban and Ms. Camille Umali. Kasama rin natin, Ms. Julian Calces. Samantala mga bata, sana nag-enjoy kayo, na-inspire kayo, sumulat lamang kayo at bumigkas lamang kayo ng maraming pyesa ng tula at prosa. At sana pakatandaan na mas mainam kung ito ay sariling wika natin. Dito pa rin yan sa kunsaan at bukas ha, sa pagsapit na alas 8 ng umaga, sabay-sabay nating buksan ang mga radyo at sabay-sabay tayong matuto. Dito lamang yan sa kunsaan mas fun ang learning, walang iba kung hindi sa
19: School on the Air!
16: Maraming salamat!
19: Salamat!
14: School on the Air. Katuwang ni teacher at ni na mommy at daddy sa pagtuturo sa mga bata. School on the Air sa Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Yung public health emergency of international concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, ano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer it for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
21: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service,
24: and Radyo Magazine,
25: 1278 AM.
26: Ah, bakla, bakla, bakla! Bill, sabihin mo nga, lalaki ako!
27: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
28: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
27: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
29: Huwag!
30: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
31: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
32: Fake news yan!
0: Mali!
26: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
0: Fake news yan! Mali!
1: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
0: Fake news yan! Mali!
30: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
2: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
3: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
2: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
3: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.

0: usapan.
1: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina, Radyo Publiko 738,
6: Sports Radio 918,
7: Radyo Magazine 1278,
8: at Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
10: Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio,
15: Radyo Magazine, Servicio Publiko,
16: the AM and FM collab
17: sa Capital 104.3 FM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
26: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
25: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
27: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Magazine 1278.
29: Bubungad sa umaga.
30: Trending issues na pinag-uusapan.
31: Mga programang aabangan.
32: Agahan hanggang hapunan.
33: 66 Impormasyon.
34: GIS, your General Information Station.
35: Radyo Magazine 1278 AM.

0: para sa ulo ng ating mga balita, mga hakbang upang maprotektahan na ang mga komunidad sa pagbaha. Umaarangkada na base na din sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Kumikilos ngayon ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan kasunod ng kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gumawa ng hakbang para maprotektahan ang mga komunidad na madalas na apektuhan ng malalakas na ulan at pagbaha. Sa katunayan, ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, ay pinakilos na ng gobyerno ang pinakamalaking puwersa ng 10,000 tubad workers para isagawa ang expanded bayarian sa Estero Program. Ito ayon kay Recto ay sinimula na nitong Hulyo 1 na kung saan ay nagtulong-tulong ang MMDA na siyang lead agency katuwang ang dole at mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers o tupad. Magkakatuwang niya ang mga ito sa paglilinis, pagtatanggal ng putik at basura at regular na pagmamantine ng mga pangunahing estero at kanal dito sa Metro Manila. Ito niya ay agarang hakbang na makatutulong sa ating mga komunidad sa Minerecto habang sinusulong ang mga pangmatagalang solusyon. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, trabaho ng Senado hindi dapat maantala sa gitna ng impeachment

0: trial ni Vice President Sara Duterte ayon kay Senador Erwin Tulfo. Para sa detalye, pakinggan natin na si Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Tiniyak ni Senator Erwin Tulfo na hindi maantala ang pagsusulong ng mahalagang panukan ng batas kahit pa magsilbi silang Senator Judge sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, bagamat tungkulin ng Senado nagampanan ang papel nito bilang impeachment court, hindi maaaring mapabayaan ang mga suliraning kinakaharap ng mga Pilipino tulad na lang ng mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at usapin ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi ng Senador na dapat kayanin ng Senado na sabay nagampanan ang tungkulin nito bilang mambabatas at bilang impeachment court para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Kabilang sa mga prioridad na nais niyang isulong ang panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, ang amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at komprehensibong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon pa kay Tulfo, mahalaga rin ipagpatuloy ang oversight functions ng Senado. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sinabi ng Senador na dapat magpatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng flood control projects. Gayun din ang issue ng malawakang pagputol at paglilipat ng mga puno sa Palawan. Binigyang diin ni Senator Erwin ang pangangailangang repasuhin ng Juvenile Justice at anti-bullying law kasunod ng pagtaas ng krimen kinasasangkunaan ng mga minor de edad. Nanawagan din si Tulfo sa kanyang mga kapwa senador na manatiling nagkakaisa sa pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, COVID cases sa Quezon City lumobos sa 265% sa loob ng 3 linggo. May ulat si Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Muling pinaalalahanan ng Quezon City Health Department ng publiko na ugaliin pa rin ang tamang respiratory hygiene at magsuot ng face mask kung may sintomas ng ubo. Kasunod ito ng muling pagsipa ng kaso ng COVID-19 sa lungsod. Ayon sa QC Epidemiology and Surveillance Division, umabot na sa 146 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa Quezon City ngayong taon o katumbas ng 265% na pagtaas sa loob lang ng 3 linggo. Tumaas din ang bilang ng kumpirmadong kaso mula sa 23 noong May 21 to June 10 sa 84 mula June 11 to July 1. Nangunguna ang District 4 sa may pinakamaraming kaso na sinundan ng District 1. Dahil dito, muling hinikayat ng LGU ang mga nakararanas ng sintomas ng ubo at sipo na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, Department of Labor and Employment Chief, personal na naghatid ng tulong sa biktima ng lindol sa Mindanao. May ulat si Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Nagpaabot ng tulong ang Department of Labor and Employment sa isang manggagawa sa General Santos City na nakaligtas sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sock Sargent noong June 8. Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangalagaan ang kapakanan ng mga manggagawa, personal na binisita ni Labor Secretary Francis Tolentino, ang worker survivor na si Bondok. Nagkaloob si Tolentino ng 15,000 pisong tulong pinansyal mula sa donasyon ng mga kawanin ng dole kasama ang pagkain at iba pang relief goods para sa pamilya ng biktima. Si Bondok ang nag-iisang nakaligtas matapos siya at 3 niyang katatrabaho ay matrap sa kanilang workplace habang nagsasagawa ng stock inventory ng masirang istruktura dahil sa malakas na lindol. Na-rescue si Bondok matapos ang humigit kumulang 40 minuto habang nasawi naman ang 3 niyang kasamahan. Kasama ni Tolentino sa pagbisita at pamamahagi ng tunong si Dole Sock Sargent Regional Director Imelda Gatinao bilang bahagi ng opisyal na aktibidad ng ahensya sa Region 12. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Report. At yan ang mga balita ngayong araw na ito, ang oras 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report.
5: Radyo Philip. The public service announcement.
6: The public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
7: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
8: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
9: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
8: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
7: Huwag!
10: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
11: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
12: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Uy, Mare, alam mo na ba yung latest?
16: Wow, updated yan.
17: Musta ka, Mare?
18: Sa Radyo Magazine, 1278.

Mare, mga pare, kayo po'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolimar. Ako yung aka Maring Jolie. Ang oras po natin, 25 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. As we continue our discussion, mga mare, mga pare, ano, ito nga po ang ating usapan ay tungkol sa paggamit ng cellphone. Specifically, ano, ay yung pag-check ng notifications or ng cellphones natin or ng mga mobile devices natin from time to time. Pero, paano nga ba maiwasan ng sobrang pag-check ng cellphone? Ayan, ilang mare tips lang po tayo. Unang-una, i-off ang mga hindi kailangang notifications. Hindi po lahat ng application ay kailangan mag-alert sa'yo kada minuto. Kung notifications lang ang nagtutulak sa'yo sa paulit-ulit na pag-check ng iyong phone, subukan na i-off ang alerts ng mga app na hindi naman urgent. Bakit? The question is, ayan, ano, bakit? Sabihin, ba't ka ba nangingila, Maring Jolie, ano? Pero, yun po, ano, kasi hindi lang naman ito galing sa akin mismo, mga mare, mga pare, ano? Ayon po sa American Psychological Association, ano, ang madalas po na interruptions mula sa notifications ay maaaring makaapekto sa focus at productivity ng isang tao. And I think we can all agree, ano, na pagka talaga may notifications, parang magkanda-uga, hindi tayo magkanda-uga-aga sa pag-check kung sino ba yon, ano ba yung na-receive mo, diba? Automatic eh, parang ano bang tawag? Then I think in psychology, meron din ganun eh. Diba? Yung parang nasiset yung mind mo. I forgot, pero I think there's this thing, ano, na pagkalimbawa, yung sa bell, ano, baka alam nyo mga mare, mga pare, ano, i-comment nyo sa ating live stream, please. I remember that. I just forgot the term. Pero merong, parang pag pinatunog mo yung bell, diba? There's this experiment na pag pinatunog mo yung bell, yung dog, magsa-start na siyang kumain. So, eventually, ginagamit yung bell na yon to set the mind of the dog na pagka may bell, ibig sabihin eating time na yon. So, there's this one time na hindi naman kakain pero pinatunog yung bell, diba? Naalala nyo ba yung experiment na yon? I think may ganun eh, diba? So, what happened is that naglalaway tuloy yung aso kasi feeling niya kakain na siya when in fact ay hindi naman. So, I think parang ganun din sa tao. Parang yung notification sound sa atin, yung ting, diba? Ganyan, ting.

0: Tatanong na ganyan, parang matik tayo. We automatically check our phones, we automatically open, we automatically see sino ba yung nag-message or maybe ano ba yung notif na natanggap natin. So, yun po. Pero, di ba, yun nga, hindi lang naman ito galing sa akin, mga mare, mga pare, di ba? Base nga si APA or American Psychological Association, nakaka-affect ito sa focus and productivity natin. Totoo naman, di ba? Kaya nga may mga times na yung iba DND, naka do not disturb, o yung iba naman naka sleep mode, pagpatak ng gabi yung sleeping time nila. Kasi nga po, mahirapan ka mag-focus sa pagtulog, for example. Or yung iba naman, pag nasa trabaho, yung work, yung tipong work nila, hindi naman kailangan ng constantly na magpag-check ng phone. Yung pwedeng busy lang, sapat na. Or maybe yung pwedeng yung physical na pangatawan lang nila, sapat na. Diba yung iba naka-turn off, naka-silent mode. Kasi nga parang hindi ka mawala sa focus. So, hindi ka makapag-check ng phone agad-agad kung hindi naman kinakailangan. Diba? And the same goes with the productivity. Dalawa yun eh. Magkadugtong yun. Yung focus at productivity. Kung wala kang focus, you will not be productive. Diba? Kung halimbawa man na yun nga, check ka ng phone mo. Check ng check yung phone mo, tingin ka ng tingin sa phone mo, well, basically, hindi ka magiging productive. Hindi yung marami yung magagawa mo, kakaunti lang. Kasi mas marami pa inalaan mo oras sa phone mo. And the second mare tip, magtakda po tayo ng phone free time. Halimbawa, ano ba ibig sabihin natin dito mga mare, mga pare, sa phone free time, ano? Huwag ka munang gumamit ng cellphone habang kumakain. Sa unang 30 minutes pa lang ng pagkagising or maybe sa isang oras bago matulog, yun yung tinatawag natin na phone free time. Diba? Parang yung screen time sa mga bagets. Yung screen time sa mga bata, diba? Yun naman kasi screen time, parang yun lang yung oras na pwede silang mag-gadget, mag-tablet, mag-phone, mag-PC, diba? Yun yung screen time. Pero ito kasi phone free time. So basically, yung ibig sabihin, parang iiwas ka muna sa pagsa-cellphone for a certain period of time. So, yun nga, yung halimbawa natin, habang kumakain, huwag ka muna mag-cellphone. Diba? May mga kilala kong ganyan, habang kumakain talaga nagsa-cellphone. Yung iba, sasabihin, di naman maiwasan. Pero ano ba naman yung 10 to 15 minutes, huwag ka mag-cellphone, diba? Kasi hindi naman umaabot ng isang oras ang pagkain ng isang tao. Unless nasa buffet ka. Diba? Or unless you are eating a huge amount of food. Mukbang yun, di ba? Pero hindi, yung normal na kain natin, minsan, di ba, nagtatanong pa nga tayo or natatawa pa tayo kasi mas matagal yung luto natin, pagluluto, compared dun sa pagkain. Yung nagprepare ka ng ingredients for 30 minutes, nagluto ka for another 30 minutes, pero pagdating sa kainan, mga 5 to 10 minutes lang, tapos ka nang kumain. Or 15 minutes, maybe. Di ba? Max. Pero yun nga po, di ba? Kung halimbawa man, yung sa pagkain lang naman na yun, itabi mo muna yung phone mo, edi mas okay, diba? At least, payapa kang kakain, focus ka ron na sa food. And sabi nga, diba? Sabi ng mga matatanda, pagkahalimbawa man kumakain ka, mas maganda na nakatingin ka sa food mo. Kasi parang hindi mo nire-respeto kahit yung pagkain. Kung halimbawa, gumagawa ka ng ibang bagay. Diba? Naalala nyo ba, mga mare, mga pare, pag nung mga bata pa tayo, parang pagtayo ka ng tayo habang kumakain, pagagalitan ka, diba? Pagka, kung ano anong ginagawa mo habang kumakain, pagsasabihan ka, kasi nga, you're not respecting the food, diba? Parang ganun eh, ganun yung idea. Pero I guess even up until now, na adult na tayo, maganda na i-adapt natin yun. Maganda na maging example pa rin tayo, diba? Hindi lang ng mga bata pa tayo. And of course, ito po ano, ay hindi lang din galing sa inyong kumaring Julie, ano. Meron pa rin po itong basis dahil inarerekomenda po ng Sleep Foundation, ano, na iwasan yung paggamit ng electronic devices bago matulog dahil yung ilaw po mula sa screen ay maaaring makaapekto sa quality o sa kalidad ng ating tulog. So kanina, kung yung example ko ay huwag mo nang gumamit ng phone habang kumakain, ito naman, pwede tayong magtagal takda, 'di ba? Na 'wag din namang gumamit muna ng phone isang oras, maybe kahit 30 minutes bago matulog. Yung iba yung katwiran, pampatulog daw nila. Ano? Habang nagsuscroll-scroll sila unti-unti. Well, totoo naman, iba, 'di ba ganyan? Lalong-lalo na siguro yung mga medyo may edad na, habang nagsuscroll, nakakatulugan na lang yung phones nila eh. 'Di ba? But I guess, okay lang naman kung yun yung daan para makatulog ka. Pero yun nga po, yung sinasabi dito ng Sleep Foundation, ano, ay quality of sleep. So marahil nakatulog ka agad, pero hindi ganun kaganda yung kalidad ng tulog mo. Kasi imagine ninyo mga mare, mga pare, yung brain natin, yung mga wires sa brain natin, nag-process pa. Yung tipong matutulog na lang tayo, nag-scroll pa tayo, may nakikita pa tayong mga memes, may nababasa online. So syempre yung brain natin functioning pa rin. Yung mga wires nagpa-function pa rin. Tapos biglang mag-shutdown. So, di ba? Minsan, kahit na ganun, di ba? It's scientifically proven, mga mare, mga pare, ano? Yung tipong shutdown na tayo, pero yung utak natin nag-work pa rin, nagpa-function pa rin. So, yun po, ano? Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nga po minsan interrupted or parang feeling natin pagod pa rin tayo kahit mahaba naman na yung tulog natin. And of course, ayan, ito po, ano, ito ay magagawa nyo rin lalong-lalo na, ano, sa mga techie or yung mga tech-savvy, ano. Tingnan nyo po yung screen time report ng inyong mga phones. So, karamihan naman po sa mga smartphones, ano, mga mobile phones ay may built-in feature na nagpapakita kung gaano katagal mong ginagamit yung bawat application sa phone mo, ano, siguro i-navigate nyo lang mga mare, mga pare, pero meron po, even sa akin, ano, dito sa phone ko, merong screen time report. So, makikita nyo dyan kung ilang oras yung ginugol mo sa Facebook, ilang oras yung ginugol mo sa Instagram, ilang oras yung ginugol mo sa ganito, ganyan. So, at least, diba, makikita mo yung totoong oras o yung real time na ginugol mo sa phone mo. Kumbaga, mas nagiging aware ka sa iyong digital habits at mas madaling magtakda ng limit. So, kung nakita mo ang ginugugol mo sa Facebook mo, average, di ba? Daily, parang mga siguro 5 oras. Di ba? Matagal na yun, 5 oras. Siguro pwede mong gawing 4 hours lang sa mga susunod na linggo hanggang sa pabawas ng pabawas. Kasi accurate naman po, accurate naman yung screen time report ng mga cellphones natin. At least nga ngayon eh, di ba? Very high tech na. May ganito na. Noon, hindi eh, di ba? Like manually, mano-mano mo iti-check. Or maybe kung ikaw yung parent, mano-mano mong sasabihan yung anak mo, isang oras ka lang dyan, ha? Diba? May mga ganyan. At least ngayon, very high-tech na. You can see kung ilang oras yung ginugol mo, ano, sa specific application sa yung phone. Eh, nakasunod po nating Maritip. Kapag bored, mga mare, mga pare, ano, subukang gumawa ng ibang activity. So, sa halip po na automatikong kunin yung mga cellphones natin, ano, yan tayo eh. Diba? Bored ako, mag-cellphone nga ako. Bored ako, mag-Facebook nga ako. Bored ako, manood nga ako sa YouTube, ano. So, sa halip po na ganun, pwede nating baguhin yung routine natin. Pwedeng maglakad-lakad, diba? Mag-walking tayo. Or, uminom ng tubig. Ano? Bored ka, uminom ka ng tubig. Diba? May mga times na ganyan na pwede naman natin i-gawin sa ibang bagay instead na gumamit ng phones. Or may makipagkwentuhan ka. Diba? I guess napakagandang gawain ng pakikipagkwentuhan. Lalo na ngayon, diba? Yun nga sinasabi natin eh. Minsan habang kumakain, nakatingin ka pa rin sa cellphone mo. Minsan habang kumakain, kahit na meron ka namang kasamang kumain, sa cellphone pa rin kayo nakatingin. Diba? Ang sad lang. So why not try na makipagkwentuhan? Tipong magkamustahan kayo. Hindi man always positive yung usapan ninyo. At least, 'di ba? Ay may kwentuhan or may conversation na naganap. Or maybe pwede rin magbasa ng libro. Ayan, ibang tao mahilig din talaga magbasa, no? Which is napakaganda. Kaso nga lang ngayon eh, 'di ba? Ang libro kasi may mga e-books na natinatawag, electronic books. So, I guess that's one thing, ano? Pero may iba na Well, kaso lang bibilhin pa, diba? May iba yung parang tablet siya na specifically for books lang talaga. Pero if you're using e-books, diba? Yun, automatic kasi nasa cellphone yun eh. So yun lang, ano mo. May pros and cons din talaga. Although you are reading a book, pero pwede rin pala, mga pare, ano? While you're reading a book, pero electronic book, so maybe nasa phone mo, nasa tablet mo, nasa device mo, what you can do is maybe turn off the notifications. Mag-DND ka muna, mag-do not disturb ka muna. So, I guess we can do that. At least, hindi ka check ng check, panay ng check, hindi ka panay tingin sa notif mo habang nagbabasa ka, nadidistract ka eh. Diba? Nagbabasa ka, tapos may ting! So, makikita ka notification na, well, yung binabasa mo, minsan hindi mo na nadadigest. Or maybe paputol-putol, so hindi mo natatapos yung binabasa mo. Pero mas maganda pa rin talaga siguro kung physical book, diba? I know, a lot of people still enjoy reading books, yung as in physical book talaga. So napakaganda nung ganong klaseng gawain siguro, diba? At least nalilibang ka, natututo ka pa. And again, mga pare, itong sinasabi natin, ano, kanina nga napahapiwan ko na madalas sa atin, routinary tayo, diba? Pero hindi lang po ito galing sa akin dahil base naman po ano, sa Mayo Clinic, ang pagpapalit po ng isang nakasanayang habit ng mas kapaki-pakinabang na gawain ay makatutulong sa pagbuo ng mas healthy na routine. So I guess we can all do that, diba? For a healthier routine, for a healthier mindset, we can always try something na makatutulong sa atin. And of course, last but not least, mga pare, ano, pakatandaan po natin na hindi naman kailangan maging updated sa lahat ng oras. So, normal lang po na hindi agad makasagot sa bawat messages, sa bawat message or post or comments na makita, ano. Kasi po, ang pagbibigay ng oras sa sarili at sa mga taong kasama natin, ano, lalo na yung mga personal na mahalaga sa atin, ay mas maganda pa rin. Better, way better, diba? Than giving time people sa ating mga phone screens, sa ating mga cellphones, mobile devices, di ba? So, unless siguro emergency, kasi yun naman talaga yung purpose, di ba? Kaya nga, naging discussion din eh, nung nakaraan, di ba? Isa rin sa mga topics natin is pagpapagamit or pagpapadala ng phones sa mga bata sa eskwelahan, di ba? Hati rin talaga yung opinion. So, if you were going to maybe use it moderately, responsibly, edi okay. Diba? Kasi yun nga, number one, pagka-emergency, madali mo makontak yung family member. Pero pag too much na, yung tipong affecting na sa pangkabuhayan nating lahat, buhay lang, ayan, sa buhay nating lahat, ay maybe we can find other ways para mabago yung routine na yun. Kasi po, again, ito po, base nga rin sa World Health Organization, ano, ang pagkakaroon po ng balanse sa paggamit ng digital technology, ano, ay bahagi po ng pangangalaga sa mental well-being. So imaginein mo kung ikaw yung tipo na kaka-block mo lang, titignan mo na naman uli yung phone mo, o kaka-exit mo lang, bubuksan mo na naman uli, ay, medyo questionable na yun, diba? Yung tipong, kasi nga, nakasanayan mo na. Yung tipong, naging reflex mo na lang, diba, sa sarili mo. And I guess, hindi yun maganda bilang isang tao, kasi hindi naman yun, basically, hindi naman siya natural. Diba? It's not a natural way para mag-function ng isang tao. Kasi it's a device. Diba? Eh kaso, nasama na nga sa buhay natin. So I guess we can slowly change. Hindi naman agad-agad. Kahit pansamantala lang. Diba? Or hindi pansamantala pala. Kahit na mabagal lang. Ano? Hanggang sa maging permanent na. Yun, well, tama naman din pala. Pansamantala muna at first hanggang sa maging permanent na nagbabago, nag-change yung routine or habit na meron tayo when it comes to using our phones. Alright, ang oras natin 9:42 in the morning. At sa ating pagbabalik ay syempre, alamin din po natin ang resulta ng ating poll question of the day. Upo kayo nga alis, magbabalik po ang Musta Ka Mare.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo.
2: At mas maraming maaabot ng impormasyon
3: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Cola.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Podcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 impormasyon.
10: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
11: Sports Radio 918.
12: Radyo Magazine 12.

0: Asian Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Lalo na kayo, ang dami ninyong pinapakain.
5: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
4: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Kahit tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
6: Philippine Standard Time, isang minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw Pilipinas, narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pagkakapasok ng Pilipinas bilang upper middle class country, kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, foreign investments inaasahan ng palasyo kasunod ng development sa income classification ng bansa.
1: Headlines.
7: Senador Rodante Marcoleta kusang loob na sumuko ngayong araw matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang 3rd Division ng Sandigan Bayan.
1: Headlines.
6: Higit 6,000 polis itatalaga sa paligid ng Senado ngayong Lunes sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. 24/7 cyber patrols pinaigting din ng Philippine National Police.
1: Headlines.
7: Super Typhoon Bobby na tatawaging bagyong Inday posibleng pumasok sa bansa bukas ng gabi o Miyerkules na umaga. Family food packs naka-preposition na bilang paghahanda sa posibleng pagpasok sa bansa ng Super Typhoon Bobby ayon sa Department of Social Welfare and Development.
1: Headlines.
6: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nagpaabot ng papuri sa tagumpay ni Pinay tennis star Alex Ayala.
1: Headlines.
7: At business mission sa Pilipinas ng mga mamumuhunan mula sa Estados Unidos sisimulan na sa araw na ito.
1: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
6: 3 minuto po makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Lunes, July 6, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
7: At ako naman po si Ched Oliva.
6: Live po tayo napapakinggan sa Capital 104.3, Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, pagkakapasok ng Pilipinas bilang isang upper middle class country, kinilala ni Canadian Prime Minister Mark Carney. Ayon kay PCO Secretary Dave Gomez, foreign investments inaasahan ng palasyo kasunod ng naturang development sa income classification ng bansa. Ang detalye mula kay Alvin Baltazar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Ang punong ministro ng Canada na si Prime Minister Mark Carney ay kinilala ang pag-angat ng Pilipinas bilang upper middle class country. Ito ang sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez kaugnay ng anyay magandang balita hinggil sa pag-elevate ng World Bank sa income status ng bansa. Good news ito ayon kay Secretary Gomez. Gayong tiyak anyang makikinabang ang lahat ng ating mga kababayan kasunod ng nabanggit na development. Nakangahulugan anya ito na mas darami at magiging attractive ang Pilipinas sa marami pang foreign investment. Bukod dito ay dadami rin, sabi ni Gomez, ang negosyong papasok sa bansa, ganun din ang mga quality jobs. Pakinggan natin si PCO Secretary Dave Gomez.
9: Ito in-acknowledge mismo ng Prime Minister ng Canada. Ibig sabihin lang nito, mas dadami at magiging attractive ang Pilipinas sa marami pang foreign investments.
8: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas,

0: News Nationwide.
1: Patuloy na magisikap ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maramdaman ang mga Pilipino ang nakuhang tagumpay mula sa kanyang official visit sa Canada. Bitbit ng Pangulo mula sa kanyang pagbisita sa Canada ang $2.5 billion o magigit 153 billion pesos na halaga ng investment sa mining, critical minerals at information technology. Umaasa si Pangulong Marcos na mas marami pang pamumuhunan ang makukuha sa Canada sa sandaling maisapinal ang free trade agreement ng dalawang bansa ngayong taon.
2: Hard work though does not end here. Patuloy tayong magsisikap upang ang ating nakamit at nasimulan sa Canada ay yayabong at madarama ng mas nakakaraming Pilipino.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Dapat mag-double time ang gobyerno sa mga reforma nito kasunod ng mga kasunduang nakuha mula sa official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Canada. Sa programang Boses, sinabi ni financial at market analyst Professor Astro Del Castillo na isang bagay na dapat tutukan ng pamahalaan ang burokrasya para mas mapalakas pa ang pagpasok ng investment sa bansa. Tinukoy din ng eksperto ang kahalagahan ng pakikipagtulungan ng pribadong sektor para maisakatuparan ang mga nakuhang investment mula sa Canada.
4: Ang dami pa ang kailangan gawin, kailangan na ayusin ang bureaucracy, kailangan na maging mura at available ang power and energy sa atin. No? So kailangan i-double time to. Kahit may mga agreements ito, pag nakita nilang hindi tayo kaaya-aya sa kanila, ay posible pa rin mag-back out to.
3: Si financial at market analyst Professor Astro Del Castillo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kinumpirma ng legal counsel ni Senador Rodante Marcoleta na kusang loob na sumuko ang senador matapos maglabas ng warrant of arrest laban sa kanya ang 3rd Division ng Sandigan Bayan. Una nang kinumpirma ng Sandigan Bayan na nailabas na ang warrant of arrest laban kay Senador Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pang akusado ng kasong plunder. Kaugnay nito, nag-issue na rin ang Sandigan Bayan ng whole departure order laban sa apat na akusado. Una nang ibinasura ng Sandigan Bayan ang motion for the issuance of warrant of arrest na inihain ni Marcoleta sa kasong plunder laban sa kanya. Nagtungo sa Sandigan Bayan ang senador kanina para sa pagdinig ng kanyang motion to quash sa kinakaharap niyang kaso. Binigyan din ang Sandigan Bayan ng prosecution ng 3 araw para sagutin ang motion to quash na inihain ng senador. Nagtungo siya sa anti-graft court matapos maghain ang ombudsman ng kasong plunder laban sa kanya kay dating Congressman Mike Defensor at dalawa pang negosyante. Kugnay pa rin ito ng 75 milyong pisong campaign donation na tinanggap ng senador.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: House Prosecution Team handang-handa na sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte na magsisimula mamayang alas 2 ng hapon. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: John Ched, handang-handa na ang prosecution panel sa laktak ng pagbubukas ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ngayong alas 2 ng hapon. Ayon kay Zia Alonto Adyong, tagapagsalita ng prosecutor panel, ito ay proseso na nakasaad sa konstitusyon. Samantala, suportado ng mga trial spokesperson ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dapat humarap si Vice President Duterte sa paglilitis bilang akusado sa inihaing articles of impeachment. Ayon kay legal spokesperson Jay Tolosa, sang-ayon sila sa pahayag ng Pangulo, gayunpaman nire-respeto nila ang impeachment rules at sa ibinigay na opsyon sa Vice Presidente kung siya ay dadalo o irerepresent na lamang ng kanyang mga abogado. Giit ni Tolosa ang pagdalo ng pangalawang Pangulo, lalo na sa mga Pilipino. Diin niya ang pahayag ng Pangulo ay sentimiento ng publiko dahil deserve nila ang sagot, paglilinaw at pananagutan. Narito ang pahayag ni legal spokesperson Jay Tolosa Jr.
6: Of course, naririnig ho natin yung opinion at sentimiento ng mga kababayan natin na ito ho yung sinasabi nila. Considering ho the seriousness of the allegations in these impeachment proceedings, nararapat lang ho na harapin ho ito ng personal ng Vice Presidente. But having said that, we will still respect the rules of impeachment and the order issued by the impeachment court, wherein the Vice President was given an option to appear either in person or through counsel. So at the end of the day, that's a decision for them to make. But still, we understand that sentiment. That sentiment is the sentiment of the entire country or most of our countrymen, no? Na everyone's demanding that the Vice President, no, will face this in person.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: DILG Secretary John Vicrimulya at PNP Chief Police General Melencio Nartates Jr. dumating na rin sa Sandigan Bayan. Ang ulat, ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Chad, bago nga mag alas 11 ngayong umaga ay inalalayan na ni DILG Secretary John Vicrimulya itong si Senador Danto Marcoleta matapos itong sumuko sa Sandigan Bayan ngayong araw kaugnay ng kaso plunder na isinampalaban sa kanya. Mula sa korte ay dadalhin na ang senador sa Campo Crame para sa booking at iba pang custodial procedures. Na rito ay ibinasura ng Sandigan Bayan ang ilang misyong inihain ni Marcoleta kaugnayan sa kasong may kinalaman sa umunoy hindi pagdideklara ng 75 million na campaign donations nito. Mahigpit kanina yung naging seguridad at pagbabantay ng mga tauhan ng CIDG sa senador habang pansamantala pang nagpatupad ng lockdown din dito sa loob ng Sandigan Bayan. Sa panayam naman, bago umalis ay sinabi ni Marcoleta na inaasahan na niya ang lahat ng legal na proseso kabilang na itong pag-issue sa kanya ng warrant of arrest. Iginiit din ng senador na wala siyang balak magtago at haharapin ang lahat na akusasyong isinampalaban sa kanya. Samantala, hanggang sa mga oras na ito ay wala pa tayong impormasyon kung susuko na rin ba sa Sandigan Bayan yung tatlo pang kapwa akusado ni Marcoleta sa kaso. Ayon sa rekomendasyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, si Marcoleta ay madidetine sa Quezon City Male Jail Dormitory. Mula dito sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mera Embastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Handa na ang Senado sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Senador Erwin Tulfo na kabilang na rito ang Senate Hall na ginawang impeachment court kung saan limitado ang mga papayagang bisita. Handa na rin aniya ang Senator Judges sa trial habang si Senador Win Gatchalian ang tatayong presiding officer. Narito naman ang pahayag ni Senador Tulfo nang tanungin kung ano ang desisyon ng Senado sa BIR box na naglalaman ng mga dokumento na iniuugnay sa unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte.
8: Wala po kaming karapatan po dyan, so might as well just return it na lang po sa BIR. Hindi naman po kami mga vault o safekeeping ng BIR o ng Congress ng prosecution.
3: Yan ang tinig ni Senador Erwin Tulfo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Alas 11:12 po ang ating oras. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
9: Madalas na naririnig sa mga balita ngayon ang salitang impeachment na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng impeachment? Ang impeachment ay isang prosesong nakasaad sa konstitusyon upang papanagutin ang matataas na opisyal ng pamahalaan dahil sa mabibigat na pag-abuso sa kapangyarihan at korupsyon. Layunin itong alamin kung karapat-dapat pang manatili sa pwesto ang opisyal na nasasakdal. Kung kaya ayon sa Korte Suprema, ang impeachment ay sui generis. Ibig sabihin, hindi ito maituturing na ordinaryong kasong sibil o kriminal. Maaring ma-impeach ang Pangulo, pangalawang Pangulo, mga mahistrado ng Korte Suprema, mga miyembro ng Constitutional Commissions at ang Ombudsman. Kapag nahatulang guilty sa impeachment court, matatanggal sa pwesto ang opisyal at maaring ma-disqualify sa paghawak ng anumang posisyon sa pamahalaan sa hinaharap.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
0: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:14 ang ating oras, Pilipinas. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, Aabot sa 6,000 polis ang titiyak ng seguridad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa rito ang mahigit 3,250 na idineploy sa mga pangunahing lugar sa paligid ng Senado at 2,900 na civil disturbance management personnel. Pinaalalahanan naman ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang mga polis na maglingkod ng walang kinikilingan, disiplinado at tapat sa kanilang mandato. Aniya, hindi sila nagsisilbi sa sinumang personalidad o interes sa politiko, kundi sa konstitusyon.
12: Another important national responsibility awaits us as the Philippine National Police secures the impeachment proceedings at the Senate. Let me remind all personnel to remain impartial, disciplined, and faithful to your oath. We do not serve personalities or political interests. We serve the Constitution, uphold the rule of law, and protect the Filipino people.
3: Ang pahayag ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Binuong task group na nakatutok sa seguridad ng Senado kaugnay ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, pinagana na ng PNP si J. Mark Dagala sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Chad, pinagana na nga ng Philippine National Police ang binuo nitong task group na siyang nakatutok sa pagtitiyak ng seguridad at kaayusan kaugnay sa pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte simula ngayong araw na ito. Sa katunayan, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. sa pulong balita dito sa Campo Crami na bahagi ito ng ikinasang security plan para sa naturang proceedings. Sinabi ni Nartates na may sinusunod silang security template para sa ganitong mga okasyon at kanila lamang itong pinag-iibayo sa paglaon ng mga araw. Bukod sa pagpapakalat na mahigit sa 6,000 pulis, kabilang na ang mga nakadeploy sa Senate Complex, mayroon ding nakakalat na Civil Disturbance Management Unit para magsilbing standby force. May mga naka-install na rin CCTV camera sa mga natukoy ng lugar habang nakikipag-ugnayan na rin ang PNP sa ibang sa ilang ospital para sa emergency response kung kakailanganin. Para sa Bagong Pilipinas, si Mar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Iba't ibang grupo ang namataan sa palibot ng Senado kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay NCRPO Public Information Office Chief Police Major General Police Major Hazel Asilo, kinabibilangan ito ng antay at kasuporta ng Vice Presidente. Nanawagan naman ang pulisya na maging mahinahon sa pagpapahayag ng kanilang saloobin. Samantala, may itinalaga namang lugar para sa pagdarausan ng kilos protesta.
14: Laalaw po natin ang mga protesta, ang mga grupo. Ito po sa area ng May Amazing Show. Pwede rin po sila dun sa kabilang side po, dun sa May Seaside po rin. Allow po natin ang mga realista sa area lamang po ng southbound po ng Jokno Boulevard. Dahil po yung northbound ay i-cable natin bilang daanan po para dun sa mga papasok at lalabas po ng GSIS at saka po ng Senate.
1: Si NCRPO Public Information Office Chief Police Major Hazel Asilo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pinaigting naman ng Philippine National Police o PNP ang 24/7 cyber patrols nito sa harap ng pagsisimula ng impeachment trial ngayon ni Vice President Sara Duterte. Nagbabala rin ng PNP laban sa mga nagpapakalat ng maling impormasyon o online content na pwedeng mangudyok ng karahasan. Kabilang sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente, ang mga aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, bribery at death threats. Iginiit ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na anumang disinformation na layong maghasik ng karahasan o pahinain ang demokratikong institusyon ay direktang banta sa kaligtasan ng publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Kilos protesta hindi papayagan sa gate ng Senado ayon sa NCRPO si AJ Ignacio sa ulat.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Walang anumang grupo ang nakakuha ng permit para magsagawa ng kilos protesta sa mismong harapan ng Senado ngayong araw kasabay nga ng pag-uumpisa ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, ito'y batay sa kumpirmasyon ng National Capital Region Police Office. Kabilang dito, ayon nga kay NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, papayagan pa rin ang kilos protesta pero sa southbound lamang ng Jokno Boulevard at bawal sa harap ng mismong gate ng Senado. Tiniyak naman ng NCRPO ang pagpapatupad ng maximum tolerance at sa mga oras na ito, maigpit pa rin ang pagpapatupad ng seguridad sa Jokno Boulevard at hindi na nadadaanan ng mga sasakyan at may barikada na sa De La Rama Street maging hanggang sa Seaside Boulevard. Bukod pa rito, ilang level na ng mga barriers, steel bar, barbed wires at anti-riot police ang nakapaligid na sa bisinidad ng Senado. Mula pa rin dito sa Pasay City, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Majority senators nagkaroon ng caucus ngayong umaga bago ang pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Para sa detalye, narito si Nympha Asuncion.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
16: Nagkaroon nga ng caucus ang majority senators ngayong umaga bilang bahagi pa rin ng paghahanda sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamayang hapon. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchagan, mga last minute topics para sa impeachment ang agenda nila sa caucus. Gayunman, hindi na ito dinetalye ng Senate leader. Giniit ng Senate President na nahanda na ang lahat para sa pagsimula ng paglilitis mamaya. Samantala, sa ngayon ay wala pang impormasyon si Gatchagan kung personal na pupunta si VP Sara sa Senado para sa pagbubukas ng paglilitis laban sa kanya. Patuloy anya ang koordinasyon at pakikipagtulungan ng Senado sa PNP para matiyak na magiging maayos sa loob at labas ng Senado ngayong araw. Muli rin binigyang diin ng Senate President na siya ang magsisilbing presiding officer ng impeachment court alinsunod na rin sa kanilang rules. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Vice President Sara Duterte hindi pa rin sigurado kung personal na dadalo sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Si Luisa Erispe sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Wala pa rin sagot ang kampo ni Vice President Sara Duterte kung dadalo ng personal o magpapakita ang bise sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya sa Senado. Ayon kay Attorney Michael Poa, isa sa abogado at tagapagsalita ng defense team, hindi pa nag-aabiso ang Vice Presidente kung personal ba siyang pupunta. Pero handa naman umanong humarap ang kanyang defense team sa Senado. Kung pagbabasihan din naman ay ang ipinadala na order ng Senate Impeachment Court, pwede kahit legal counsel lang ng vice ang dumalo ngayong araw. Pero giit naman ni Attorney Poa, aabisuhan naman nila ang Vice Presidente kung talagang kinakailangan at importante na dumalo at humarap ito ng personal sa trial. Sa ngayon naman, nakahanda na ang defense team sa pagsisimula ng paglilitis. Katunayan, kaninang umaga ay nagkaroon sila ng meeting bilang parte ng kanilang paghahanda at noon pa man umano ay handa na sila sa paglilitis. Nasa 16 na abogado naman ang bumubuo ng defense team ng Vice Presidente, kasama na rito si Attorney Poa. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Isa sa mga tututukan sa impeachment trial ngayong Lunes, ang BIR box na sinasabing naglalaman ng tax records ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni House Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barbers na mahalaga ang records na ito para makita ang financial records ng Vice Presidente sa gitna ng iniuugnay sa kanya na unexplained wealth.
18: Doon sa pre-trial, tinanggap ito parehas ng dalawang panig bilang common evidence. Kaya nga alam natin na hopefully, no, pagdating ng korte, sila magro-rule kung ito ba'y admissible sa korte or hindi.
1: Samantala, umaasa si Barbers na magiging makatotohanan ang pagpresenta ng mga ebidensya sa gagawing impeachment trial. Anya, hindi kasi madali ang mag-akusa at dapat patunayan ang mga akusasyon. Samantala, wala pang kumpirmasyon kung dadalo si VP Sara sa impeachment trial. Subalit may karapatan naman itong magpadala ng kanyang abogado.
18: dapat maging makatotohanan yung ating paglalatag ng ebidensya saan eh, ito ay maintindihan ng ating mga kababayan kasi napaka-importante na madinig itong ebidensya ng ating mga kababayan. Karapatan po ng bawat Pilipino na madinig itong sinasabing ebidensya dahil hindi ho biro mag-akusa pero napakahirap pong patunayan ang akusasyon.
1: Si House Prosecution Panel Advisor Robert Ace Barber.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Magsasagawa ang grupong bantay Senado ng Impeachment Watch Party kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes. Ayon sa grupo, layo nitong masubaybayan ng publiko ang unang araw na paglilitis at isulong ang isang patas, transparent at makatarungang impeachment process. Gaganapin ang Impeachment Watch Party sa Barangay Cruz Naligas Covered Court sa Diliman, Quezon City mamayang alauna ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Una na ring ipiniliwanag ng grupo sa mga residente sa iba't ibang barangay ang tungkol sa impeachment process, mga susunod hakbang ng paglilitis sa Senado at kahalagahan ng pakikilahok ng mga mamamayan sa usaping may kinalaman sa demokrasya.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Umaasa ang isang financial analyst na mabilis ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte para hindi maapektuhan ang ekonomiya ng bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni financial analyst Jonas Ravelas na makakaapekto kasi sa development ng bansa ang ganitong political noise.
19: Ito ay isang ingay lamang, no? It's a political noise na sana umabot lang tayo dyan sa noise na yan. Sana huwag magtagal. Kumbaga, mas mabilis na malitis matapos yung impeachment trial and we can move forward.
1: Si financial analyst Jonas Ravelas.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahan naman ng isang law expert na magiging maayos at mabilis ang kauna-unahang impeachment trial ng Vice Presidente sa Pilipinas. Ayon kay Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa, sa halip na technicality ang tutukan, ay mas mainam na mapatunayan kung mayroon o walang pananagutan si Vice President Sara Duterte kaugnay ng kinakaharap na impeachment case. Umaasa ang eksperto na tututukan ng publiko ang isasagawang impeachment trial.
20: Sana ho, hindi na naman sila yung mga abogado na magbabilang panig pupunta sa mga technicality. Ang pinaka-importante, malaman natin ang katotohanan. At kung may pananagutan, panagot. At kung makita na hindi karapat-dapat na manilbihan yung ganyang klaseng tao, edi makonvict siya.
3: Ang pahayag ni Constitutional Law Expert Attorney Domingo Cayosa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: 26 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Abot ang papuri ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Pinay tennis superstar Alex Ayala. Kasunod nito na makasaysayang panalo ni Ayala sa Wimbledon Court noong Sabado, Manila time. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., ang tagumpay ni Ayala ang pwersang magbibigkis sa isang bansang nagkakawatak-watak dahil sa politika. Labis ang kasiyahan ng Pangulo nang ibahagi niya ang balita ito sa mga mamamahayag sa pagkatapos ng kanyang official visit sa Vancouver, Canada noong Sabado. Pinapurihan niya si Ayala sa pagiging inspirasyon sa mga kabataan Pilipino dahil sa siya ang kauna-unang Pinoy na nakaabot sa ika-apat na round ng prestigyosong Grand Slam Tournament.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Philippine Sports Commission, PSC at MMDA magdaraos ng public watch party para sa mga laban ni Filipina tennis ace Alex Ayala at ng Gilas Pilipinas mamayang gabi sa Field Sports Arena sa Pasig City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Ria Arevalo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Magsasagawa ang Philippine Sports Commission at Metropolitan Manila Development Authority ng public watch party sa Phil Sports Arena para sa mga laban ni na Filipina tennis sensation Alex Ayala at Gilas Pilipinas ngayong gabi. Magbubukas ang Phil Sports Arena ganap na alas 5:30 ng hapon at may free seating on a first-come, first-serve basis. Ang event ay kayang tumanggap ng hanggang 8,000 manonood. Tangka ni Ayala na mapalawig pa ang kanyang makasaysayang kampanya sa Wimbledon sa kanyang pagharap kontra Jasmine Paolini ng Italy sa round of 16 match, ganap na alas 8:30 ng gabi. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ipinagbunyi ang makasaysayang tagumpay ni Ayala para sa bansa at isang patunay na talento at husay ng mga Pilipino sa larangan ng sports. Samantala, ang pagdaraos ng watch party ayon kay PSC Chairman Patrick Gregorio ay paraan upang maipakita ang pagkakaisang suporta ng mga Pilipino kay Ayala na walang sawang nagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Magsisilbi naman pampagana bago ang laban ni Ayala ang laro ng Gilas Pilipinas kontra Australia Boomers para sa third window ng Basketball World Cup Asian Qualifiers. Hangad ng Pilipinas na makabawi mula sa kanilang double overtime loss sa kamay ng New Zealand sa kanilang pagharap kontra Boomers bandang 6:30 ng gabi. Mula Sports Radio 918, Ria Arevalo nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos na bigo ang dating Pangulong Rodrigo Duterte na aksyonan ang maanomalyang flood control project sa termino ng dating Pangulo. Ayon sa Pangulong Marcos Jr., ito ang dahilan kaya naiwan sa kasalukuyang administrasyon ang responsibilidad para linisin ang malawakang katiwalian. Binuwalta ng Pangulo ang mga bumabatiko sa umano'y mabagal na investigasyon para mapanagot ang mga nasa likod ng flood control mess. Binatikos ng Pangulong Marcos Jr. ang nakaraang administrasyon sa kabiguan itong umaksyon, gayong batid na nito ang malawakang problema sa panahon ng kanilang panunungkulan noon.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Agad magtataas ng wind signal ang PAGASA sa sandaling pumasok sa bansa ang Super Typhoon Bavi na tatawaging Inday. Ayon kay PAGASA weather forecaster Charmaine Varilla, posibleng bukas ng umaga o sa Miyerkules ng umaga, pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Pinag-iingat naman ng PAGASA ang mga residente sa Batanes at Northern Luzon sa posibleng epekto ng masamang panahon.
2: Magpasok po nito ng power natin bukas ng gabi o Miyerkules ng madaling araw. Agad po tayo magtataas ng wind signal. Kaya ngayon pa lamang po ay mag-ingat na po yung ating mga kababayan. I-ready na po yung ating mga go bag as well as mag-coordinate na po sa ating local government units kung may mga kailangang evacuation na gawin.
3: Si PAGASA weather forecaster Charmaine Varilla.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naka-preposition na ang Family Food Packs ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang paghanda sa banta ng Super Typhoon na papalapit sa bansa. Bago pa man ang pagdating sa bansa ng bagyo, nagpadala na ang DSWD ng 7,000 Family Food Packs sa Batanes na isa sa pinangangambahang maapektuhan ng masamang panahon. Layon ng naka-preposition na relief supplies na tiyaking sapat na pagkain at agarang tulong sakaling lumala ang lagay ng panahon. Samantala, pinalalakas din ang disaster response operations para sa mabilis na pagtulong sa mga komunidad.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kaugnay pa rin niya, nakaantabay na ang Philippine Coast Guard sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na posibleng pumasok sa bansa. Ayon kay PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina, nakaabang na ang kanilang quick response team at nakipag-ugnayan na sila sa mga kaukulang ahensya para sa ikakasang operasyon. May ugnayan din sila sa coastal communities kaugnay sa bagyo habang nakaantabay sa paglalabas ng notice to mariners at travel advisory.
4: Aside po doon, tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga LGUs para makapag-prepare din po sila ng mga necessary logistical support sa ating mga kababayan.
3: Ang tinig ni PCG Deputy Spokesperson Commander Michael John Encina.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Naghahanda na ang Metro Manila sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na pinangangambahang pumasok sa Pilipinas. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan City Mayor Francis Zamora, magkakasanampulong ang Metro Manila Mayors kasama ang MMDA para sa mas maayos na koordinasyon. Bahagi naman anya ng paghanda ang pagtiyak na gumagana ang mga pumping station at nakahanda ang emergency response equipment. May ugnayan din ng Metro Manila Mayor sa DSWD para siguruhing nakaantabay ang karagdagang food boxes kung kinakailangan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:33 ng umaga, antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga provincial stations. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. katulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyalis din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? #panatag ang may alam.

0: Sabi niyo po magtipid. Marita, napaka-pilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras natin, Pilipinas, alas 11:35 ng umaga. Balita dito sa Luzon. Sunog na naganap sa Batak Public Market na apula na. LJU tiniyak ang pagpapaabot ng tulong sa mga naapektuhang negosyante. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Idineklara ng fire out ang sunog na naganap kagabi bandang alas 9 sa Batak Public Market. Ayon kay Mayor Marky Chua, kabilang sa mga apektado ng sunog ay ang main building ng nasabing merkado publiko. Kabilang dyan ang mga stalls ng animal feeds, dry goods section, bigasa at mga kainan. Katunayan, sa kasagsagan ng insidente, may mga narinig na pumuputok na kung saan pinaniniwala ang mga LPG, butane tanks at mga linya ng kuryente ang mga ito. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection sa nasabing insidente upang makita ang naging sanhi at kabuuang danyos ng sunog. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan na magbibigay sila ng tulong, pati Provincial Government of Ilocos Norte ay nagpaabot na rin ng commitment na magbibigay sila ng tulong sa mga nasalanta. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Bali naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Agoo, DILG La Union, sinuportahan ng Youth Anti-Drug Ambassadors Forum 2026. Sa detalye mula kay Antoinette Lingsit.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nakipagtulungan ng Department of the Interior and Local Government, DILG La Union, sa lokal na pamahalaan ng Luna La Union upang tagumpay na maisagawa ang Youth Anti-Drug Ambassadors Forum 2026 sa Bayang Pagbigkas na may temang Tinig ng Kabataan Laban sa Iligal na Droga. Ang aktibidad ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ng pamahalaan sa Buhay Ingatan, Drogay Ayawan o BIDA Program upang puksain ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Iginiit ng DILG La Union ang mahalagang papel ng kabataan para maipagpatuloy ang laban kontra sa iligal na droga. Dumalo sa aktibidad ang mahigit sa 140 student leaders, teachers at facilitators sa 7 secondary schools mula sa nabanggit na bayan. Maliban sa pagbabahagi ng impormasyon mula sa mga dumalong ahensya ng pamahalaan, ay isinagawa rin ang sabayang pagbigkas competition kung saan bawat paaralan ay nagtanghal. Para sa Bagong Pilipinas, Antoinette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tungo tayo sa Kabikulan, Penro Catanduanes, ng kaloob ng mga titulo ng lupa sa ilalim ng Handog Titulo Program ng DENR. Si Juris de la Rosa ng Radyo Pilipinas Virac para sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagkaloob ng mga titulo ng lupa ang Provincial Environment and Natural Resources Office o Penro Catanduanes sa mga kwalipikadong benepisyaryo sa ilalim ng Handog Titulo Program na isinagawa kasabay ng DENR Permitting on Wheels sa Barangay Sapang, Palay, San Andres. 5 agricultural free patents ang ipinamahagi na nagbibigay ng legal na pagmamay-ari at katiyakan sa pananatili ng mga benepisyaryo sa mga lupang matagal na nilang sinasaka at pinakikinabangan. Bukod dito, inawa din ang mga special patent sa Palawig Elementary School, Alibuag Elementary School, San Andres Municipal Police Station at lokal na pamahalaan ng San Andres upang mapagtibay ang paggamit ng mga lupang kinaroroonan ng mahalagang pasilidad ng pamahalaan. Pinangunahan ni OIC Penro Attorney Vivian D. Escoto ang ginawang programa na dinaluhan din ng mga kinatawa ng Register of Deeds, Integrated Bar of the Philippines, lokal na pamahalaan ng San Andres at iba pang opisyal ng Penro. Ayon sa DNR, layunin ng handog titulo at permitting on wheels na mailapit sa mga komunidad ang mga serbisyo sa land titling at iba pang permit processing upang maging mas mabilis, epesyente at mas madaling maabot ng publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Sa ating pagbabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga himpilan sa Visayas at Mindanao. Narito muna ang ilang mga paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
3: Alas 11:40 oras po natin Pilipinas. Baling tayo ngayon sa Malacañang para sa isasagawang press briefing. Nakatutok dyan ang ating kasamang si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
10: John, pakinggan natin ang press briefing dito sa Palasyo ng Malacañang.
11: Meetings ni Pangulong Marcos Jr. sa mga leading companies at industry leaders mula sa Canada. Focus nito ang mining, critical minerals, energy, IT and business process management, at iba't ibang industriya na sumusuporta sa industrial transformation, digital economy, at long-term economic resilience ng Pilipinas. Binigyan diin din ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas na maging investment destination at isang reliable partner para sa mga negosyante mula sa Canada. Nagtungo si Pangulong Marcos Jr. sa Vancouver, Canada bilang tugon sa imbitasyon ni Prime Minister Mark Carney. Pinasalamatan ng Pangulo ang Prime Minister sa patuloy na suporta ng Canada sa Pilipinas sa mga usaping may kinalaman sa West Philippine Sea, lalo na sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Bago bumalik ng bansa, nakasalamuha ng Pangulo ang Filipino community sa Canada kung saan nagpaabot siya ng pasasalamat sa kanilang kontribusyon sa pagpapanatili ng matatag na samahan ng Pilipinas at ng Canada.

0: Iyan ang aksyon, aksyon, hindi bakasyon. Informal settlers, no more. Dahil sa ilalim na expanded 4PH program ng Pangulo, mas maraming Pilipino na ang nakakamit ang kanilang hinahangad na titulo. Pangalap lang noon, pero realidad na ngayon. Ganito maisalarawan ang magandang bunga ng expanded 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mga naging benepisyaryo nito. Kamakailan lang ay mahigit 200 beneficiaries mula sa San Isidro Labrador Homeowners Association at mahigit 800 beneficiaries naman mula sa Sitio Santo Niño sa Antipolo ang nakatanggap ng Transfer Certificates of Title sa ginanap na awarding ceremony sa Social Housing Financing Corporation. Para sa ibang beneficiaryo, mahigit 25 years ang kanilang hinintay para makamit ang pangarap na titulo ng lupa. Pero dahil sa mga proyekto ng Department of Human Settlements and Urban Development at sa masigasig na trabaho na isinusulong ni Sekretaryo Sir Ramon Aliling sa ahensya, kasiguraduhan sa pabahay ang bunga ng kanilang matiyagang paghihintay. Disenteng tahanan at pamumuhay na may dignidad para sa lahat. Ito ang layunin ng programang pabahay ni Pangulong Marcos Jr. para sa mga Pilipinong patuloy na nagsisikap at nangangarap.
1: Naiaangat na expanded pambansang pabahay para sa Pilipino o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang buhay ng ating mga kababayan.
2: Pati, kumbaga nagkaroon ng pag-asa kasi pumasok ang social housing. Sa nagbunga yung pagsisikap niya namin na magkaroon ng sariling lupa, sariling bahay, hindi na kami mangangamba.
1: Na-expanded 4PH na mas maraming pamilyang Pilipino pa ang mabigyan ng kasiguraduhan sa mas ligtas, disente at abot-kayang pabahay.
0: At maaari po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
3: Unang tanong mula kay Maricel Lalili, TV5.
4: Good morning, Yusek. Yusek, Senator Rodante Marcoleta is now in custody. What did the President say about it?
0: Kung yan po ang isinasaad at sinasabi ng batas at yan po ang kautusan ng korte, yan po ay irerespeto ng Pangulo.
4: Pero ang sinasabi po ni Congressman Mike Defensor just now, sabi po niya, nauna pa kaming makulong kaysa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Mapapakulong niyo kami at mapapatahimik pero hindi kami susuko. Reaction.
0: Yun nga po, sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Mas magkakaroon po ng resolusyon at ng solusyon kung sila ay nagsumitik kaagad ng mga konkretong ebidensya para kung sino yung mga tao na nais nilang papanagutin ay napanagot na po sana, nadala na po sana sa korte ang mga kasong kanilang idudulog. Pero hanggat hindi sila nakakapagbigay ng konkretong ebidensya, hindi po talaga ito kakagatin ng korte.
4: Pero yung sinasabi po ni Congressman Defensor na clearly wala raw basis itong case na isinampa kay Senator Marcoleta at sa kanya.
0: Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
4: Okay, last na lang po. Ano po ang tingin ng Malacañang, how will this arrest, if this is considered an arrest, affect the happenings in the Senate, especially na ngayong araw magsisimula yung impeachment trial against the Vice President?
0: Nasa kamay na po iyan ng Senado. Ang sa atin naman po, sa anumang pagkakataon, kung ano man ang oras, kung ano mang araw, kung ano ang sinasabi ng korte, kung mayroon silang inisyu na warrant of arrest, hindi po ito mapapahinto. Hanggat wala rin naman pong court order na maaaring magpahinto sa pagpapatupad dito. So kung inisyu po ito, ng korte, ito yung valid warrant of arrest, wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
3: Follow-up question mula kay Clizelle Pardilla, PTV.
5: Good morning po, Yusek. Yusek, nakaamba pa lang po kasi yung plunder case noon kay Senator Marcoleta. Nagprotesta na po yung isang religious group. How prepared is the government for a possible backlash from the INC? Halimbawa po, malawakang protest po ulit.
0: Tayo po, unang-una ayaw po natin sumagot ng hypothetical question dahil alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte. kung ano po ang sinasabi ng batas. So, mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
3: Sunod na tanong mula kay Christian Yosores, DZMM.
6: Magandang umaga, Yusek. Ngayon po yung pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. We would like to know kung imamonitor po ba ito ng Pangulo at asan po ang Pangulo sa pagmamonitor nito?
0: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
6: May we nawala lang po yung thoughts ni President Marcos for today's impeachment trial na yung kanyang dating kaalyado sa pagtakbo sa halalan ay masasalang po ngayon sa isang impeachment trial.
0: Katulad po na sinabi po natin even before at nagsalita na rin po ang Pangulo sa kapihan, kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
3: Sunod na tanong mula kay Harley Balbuena, IBC.
7: Hi, good morning, Yosek.
0: Morning.
7: There are ongoing debates on the conviction threshold of Vice President Sara Duterte because under the Constitution, 2/3 of the votes of all senators are required to convict an impeachable official. However, several senators are currently legally embattled and apparently cannot actively participate in the impeachment trial. And there are actually talks from the House prosecution team to seek the lowering of the conviction threshold. May we have the pulse of thoughts on this?
0: Hindi po makikialam ang ehekutibo kung ano man po ang magiging resolusyon patungkol sa issue na yan. Nasa Senado po yan kung ano po ang kanilang ipapatupad.
3: Sunod na tanong mula kay Ivy Reyes, Billionaire News.
8: Hi, Isa. Good morning. Some congressmen already denied having heard hearing about a supposed impeachment complaint against Ombudsman Boyeng Remulla, but they did confirm and hear about a group looking for a congressman to endorse a complaint against COMELEC Chair George Garcia. Nakarating na po ba ito?
0: COMELEC Chair.
8: Yes, COMELEC.
0: Okay. Hindi pa po siya nagiging issue sa ngayon. So hindi pa po napag-uusapan ang issue na 'yan.
8: Pero there being a group looking for a congressman to endorse a complaint, ano po ang nakikitang motibo dito ng palasyo?
0: This is against COMELEC Chair?
8: Yes.
0: Hindi po natin masasagot. Hindi pa po namin nababasa kung ano man yung complaint na yan. So, hindi po kami makakapagbigay ng anumang opinion patungkol dyan.
3: Okay. Sunod na tanong mula kay Jervis Manahan, ABS-CBN.
9: Magandang umaga po, Yusek. May mga push po ang ilang mga abogado, sinasabi po nila na dapat daw yung mga senators facing plunder charges ay automatically masuspend at dapat daw ma-hold yung budget ng kanilang opisina, ipasarado yung opisina, pati na yung mga sahod ng kanilang mga staff ay i-hold na rin po. Ano po ang thoughts po ng palas dito?
0: Yan din po ay nasa kamay po ng Senado kung ano po ang kanilang ipatutupad. Kung wala po talagang maaaring trabaho sa nasabing opisina, it would really be unfair kung mapapaswelduhan kung wala naman nagiging trabaho. But still, ang decision na po na yan ay magmumula po sa Senado. Hindi po ito hahadlangan o pakikialaman ng ehekutibo.
9: Follow-up lang po kasi base dun sa plunder law, hindi po ba nakalagay na dapat automatically suspended ang isang senator na arrested for plunder? Mm-hmm. Tama po ba, ma'am?
0: Dapat po ganon. But still, sabi nga po natin, ito po ay nasa kamay ng Senado dahil marami rin po talaga maaapektuhan ng mga empleyado. But sabi nga po natin, kung wala naman nagtatrabaho, talagang maaari lang masayang ang pondo. And at the same time, kung ganito kasi talaga ang magiging epekto, yung mga tauhan mismo ang maaaring makapagpigil dun sa kanilang mga senador o yung mga congressman na kanilang pinagsisilbihan na huwag masangkot sa mga gintong klaseng mga issue ng korupsyon para hindi rin sila maapektuhan. But still, sabi nga natin, ang anumang decision dito ay magmumula sa Senado.
9: Thank you po.
3: Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times.
10: Good morning, Yusek. AFP Chief of Staff Romeo Browner is set to retire in 2 weeks. Mm-hmm. May naibigay na po bang listahan sa Pangulo on the possible candidates for his replacement?
0: Sa ngayon, wala pa.

0: hindi po tayo umaalma katulad ng ibang ginagawa na tinaasan lang ng boses dahil sa kanyang pagsisingit or pag-interrupt sa pagsasalita ng isang senador ay biglang umalma na at medyo nag-alboruto. Yan po ang totoong balat sibuyas. But at the same time, hindi ito issue ng pagiging balat sibuyas. Issue ito ng mga Pilipino na nagpapakita ng kagaspangan ng ugali. Sinabi po natin na karapatan ng bawat isa ang freedom of expression. Pero ang pagsasabi ba, so magandang itanong natin to kay Senator Robin Padilla, ito tolerate niya ba ang mga kapwa niya Pilipino o maybe kaalyado niya o ang naratibo katulad ng kanyang mga kaalyado? Ang mga salitang mamatay ka na sana o kaya ang pagmumura na PI, hindi isang beses, hindi dalawang beses, ito tolerate niya ba yan? Kasi pag tinolerate natin yan, ang masasabi ng mga kabataan ngayon, tama lang palang magmura at magdasal ng kamatayan ng iba. Kaya ba hindi niya man lang pinagsasabihan o hindi man lang niya inalarmahan ang Vice Presidente nung ito ay nagmura? Minura ng minura ang Pangulo natin at pinagbantaan pa ng buhay. Yan ba ay natotolerate ni Senator Robin Padilla para sabihin na balat sibuyas ang isang tao? At meron pa po akong nabasa, kung tama ang aking pagkakabasa sa isang post ng SMNI News Online. Ito ang sinabi daw ni Senator Robin Padilla. Pinili natin ang trabahong ito, kaya tanggapin natin lahat ang pag-aalipusta. Dahil ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan. So ulitin po natin, ang pag-aalipusta ay normal pero hindi ang pagmumura at hindi ang pagdarasal ng kamatayan ng ibang tao. Hindi po yan makapilipino, hindi po yan makadiyos at hindi po yan makabayan. At pakitanong na lang po, anong ibig niya sabihin na ang bayan ay ibiningit na natin sa kawalan? Hindi po natin matatanggap ang ganitong napaka-general na statement niya. Ipaliwanag po niya sana ito kung anong ibig niya sabihin ito. Dahil pag pinaliwanag niya po ito, sasagutin ko po siya. Hindi po siya maaari magpindang ng ganito nang wala siyang anumang ebidensya.
1: Salamat po, Jose.
2: Follow-up question mula kay Chris Jose Rimate.
3: Ma'am, paano po kung dumating sa punto na mag-public apology yung itong mga taong to para po mahingi po yung pagpapatawad nyo? Ano po ang masasabi nyo rito?
0: Wala po. Hindi po naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Ayoko lang po sanang magaya sila ng iba mga kapwa natin Pilipino. Kasi may mga matataas na official natin ngayon na nagtotolerate sa mga kababayan natin at ginajustify pa yung ganitong klaseng ugali ng pagmumura at pagdalangin na mamatay ang isang tao. Hindi po yan dapat tinotolerate. Sana yung matataas na opisyal natin ngayon dito, sila ang magsilbing modelo para sa kagandahang asal. Hindi sila yung nagsisilbing modelo para gayahin sila sa masamang ugali.
3: Thank you po.
2: Sunod na tanong mula kay Samuel Medinilla, Business Mirror.
4: Good afternoon po, ma'am. Mag-ask lang po ako ng clarification dun sa naging statement po ni President Marcos sa Canada po. Kung may epekto po ba or wala yung UMIC status ng Pilipinas sa interest rates ng loans na kukunin ng government from multilateral development institutions po?
0: Opo, minabuti po natin tanungin mismo si Secretary Frederick Go patungkol po sa issue na yan dahil napaka-technical na kailangan nating i-explain sa taong bayan. Ito po at babanggitin ko mismo ang sinabi ni Secretary Frederick Go ng Department of Finance. The effect on multilateral loans will not take effect immediately. Most of them have a period to see if we maintain the status for about 3 years before there is an effect on loan rates. And the effect is very minimal and only affect very few. So for 2026 or 2027, there will be no effect. And if ever there is, it will be very minuscule. So ibig po natin sabihin, kung may papato man, magbabago ang rates, hindi pa.

0: po ito mararamdaman sa loob ng 3 taon?
1: Follow-up po. Meron po bang, ano pong may na-mention po si President Marcos na pwedeng makaapekto sa grants yung UMIC status? Itatanong ko lang po kung ano po kayang grants na binigay na sa Pilipinas or a-applyan pa lang ng Pilipinas yung pwede pong maapektuhan nung UMIC status po pagdating sa grants?
0: Sa ngayon, wala pa pong binibigay na particular o detalye ang Department of Finance patungkol po dyan.
1: Last na lang po. Na medyo nasagot na rin po nila pero para lang po mas clear po. Makaka-apekto po kaya yung UMIC status pagdating po sa plans ng government to finance the 2026 budget and preparation po for the 2027 NEP po?
0: Sa ngayon, wala pa po. Kasi sabi nga po natin, ito'y titignan sa loob ng 3 taon. So, yung 2027 budget ay hindi naman po maapektuhan.
1: Thank you po, ma'am.
2: Sunod na tanong mula kay Erica Sinaking, Business World.
3: Good afternoon po, Yusek. We get the palace comments lang po. BSP Governor Remolona said that more banks are expected to waive or lower transfer fees. Secretary Go also po hopes all digital transfer will be free of charge. Does Palacanang share the same sentiment? Do you think zero transfer fees should be the standard?
0: Yes, actually po, si Secretary Frederick Go bilang chair of the board ng Land Bank, sila po talaga ang nagpauna sa pamamagitan po ng Land Bank na ma-reduce ang transfer fees and to eliminate convenience fees for certain person to government transactions. At dahil po dito, nag-start po ang Land Bank, sinimula ng Land Bank, at sumunod na rin po ang BPI at ang RCBC. So, ito po ay sang-ayon na rin po sa kagustuhan ng Pangulo.
3: Okay po. Follow-up lang po. For ordinary Filipinos, especially mga consumers po, may mga concern they are asking when will their own banks will parang match this trend. So, we understand that the rules is under BSP, but meron po bang anything na move ang Malacanang to encourage other financial institutions?
0: Katulad po ng sinabi natin, pinasimulan po ng Land Bank. So, mas nanaisin po natin na lahat po sana ng bangko ay gayahin na rin po ang pinasimulan ng Land Bank para po makatulong sa ating mga kababayan.
2: Last question mula kay Vivian Angeles, Daily Tribune.
4: Hi, Yusek. On a different matter, following Alex Ayala's historic victory at Wimbledon, is the President considering granting her any incentives or special recognition?
0: Nakita po natin kung gaano po kasaya ang Pangulo sa na nakuha na tagumpay ng ating kababayan si Alex Ayala. So, hindi ko po pangungunahan ang issue na yan. So, hayaan po natin ang Pangulo ang mag-announce.
4: Thank you, Yusek.
2: Wala nang tanong mula sa Malacanang Press Corps. Balik sa iyo.
0: Yusek. Maraming salamat. Phase 2 ng EDSA Rehabilitation Project, umarangkada na. Mas maayos na kalsada, mas ligtas na biyahe, iyan ang nais makita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kahabaan ng EDSA. Alinsunod sa direktibang ito ng Pangulo, double time ang kilos ng DPWH sa pamumuno ni Secretary Vince Dison. Sinimulan ang repair works sa northbound ng Ortigas Bus Lane sa Mandaluyong City nitong Sabado, July 4. Mas matibay na mga kalsada, mas malawak na mga sidewalk gamit ang dekalidad na materyales at pulidong trabaho. Ang lahat ng ito ay para sa ating mga kababayang commuter at motorista. Prioridad ng administrasyon ang repair works sa tinaguriang main transport artery ng Metro Manila. Ito'y para panatiling tuloy-tuloy ang daloy ng mga sasakyan at tiyaking walang sagabal sa trabaho at asenso ng mga Pilipinong dumaraan dito araw-araw. Dahil sa bagong Pilipinas, hindi na uso ang trabahong pwede na. Dapat ay maayos at nararamdaman ng bawat Pilipino.

Siguro naman po, yung mga obstructionist ay makikita na yung trabaho na yan. Kitang-kita po yan sa EDSA. At bago tayo magtapos, alinsunod sa whole of government approach ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtugon sa problema ng baha sa bansa. Ang Department of Environment and Natural Resources sa pangunguna ni Secretary Juan Miguel Cunha ay nakiisa na rin sa iba't ibang ahensya kagaya ng DPWH at ng MMDA. Bilang tugon ng DENR sa kautusan ni Pangulo Marcos Jr., nilagdaan ang ahensya noong June 29 ang Administrative Order 2026-30 na formal nang nag-adopt sa International Union for Conservation of Nature o IUCN Global Standard for Nature-Based Solutions o NBS. Sa nakatakda at nakatakda sa mainstreaming ang institutionalization ng NBS sa lahat ng mga polisiya, plano, programa, proyekto at aktibidad ng DENR. Sa ilalim nito, itinatag ang isang national framework upang palawakin ang mga ecosystem-based interventions na inaasahang makakabawas sa panganib na dulot ng iba't ibang sakuna. Nagsisiguro sa supply ng tubig at mag-restore ng mga nasirang lupa at baybayin. Naghahatid din ito ng benepisyo sa mga kabahayan. Para sa mga karaniwang Pilipino, ang NBS ay nangangahulugan ng mas kakaunti na araw ng pagbaha at bawas sa pinsalang dala nito. Mas malinis na tubig para sa inumin at pagsasaka. At mga bagong oportunidad sa kabuhayan mula sa mga naibalik na ang ecosystem.

0: At lagi po natin tandaan, ang bagong Pilipino ay nagpapakita ng mabuting asal dito man o sa ibang bansa. Hindi ipinagyayabang ang kagalingan sa pagmumura at pagbabanta sa buhay ng iba. Ang mga masamang elemento ay nilalabanan ng isang tunay na bagong Pilipino. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
1: Kasi Chair John, as expected, naitanong kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro yung pinakahuling development kaugnay nitong pagkaka-aresto o pagsuko itong si Senador Marcoleta. Ang sabi naman ni Undersecretary Claire Castro, kung yan ang utos ng korte, yan ay nire-respeto ng Pangulong Marcos. At meron kasing binigkas itong si dating Congressman Mike Defensor na nauna pa raw yung mga dapat na managot kaysa sa kanina na wala namang sinasabing kasalanan. Pero sabi naman dito ni Jose Castro, sana kung minadali lang nila yung konkretong mga ebidensya, nagkaroon sana ng mabilis na resolusyon kung nakapagbigay lang sana yung kampo nila dating Congressman Mike Defensor ng konkretong ebidensya at nang maimbestigahan, yun talagang mga isinasagot nila doon sa mga sinasabing may kinalaman dito sa flood control. At ang huling pahayag dito ni Jose Castro, sa korte na lamang sila dumepensa. Sa tanong na posibleng baka mag-backlash o magkaroon ng of course reaction sa mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, ang tungkol naman dito ni Jose Castro, alam ng Palasyo ng Malacanang na ang Iglesia ni Cristo ay gumagalang sa pasya ng korte. Yan ay tungkol doon sa latest development ngayon dito kay Senator Marcoleta. Pero kung

0: Ayun nga po, no, napakinggan natin yung sinasabi ni Alvin Baltazar kaugnay nga po sa Palace Press Briefing. At maya-maya, no, babalikan natin siya para sa iba pang mga detalye. Ang oras po natin, meron na tayong 15 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Manatiling nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacañang.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
6: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
7: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
5: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib

0: At muli, ay, mukhang
1: Hello, hello,
0: ari-arian
1: hello.
0: na nga
1: Akala
0: po,
1: ko
0: no,
1: okay
0: si
1: naman.
0: J-Mark Tagala. J-Mark, ano nga ba ang balita patungkol dito sa pagkakaaresto kay dating Representative Mike Defensor at Joseph Espiritu?
1: Naaresto na nga ang dalawa sa mga kapwa akusado ni Senador Dante Marcoleta na si dating Congressman Mike Defensor at ang kapwa akusado nito si Joseph Espiritu. Ito ang inanunsyo ngayon ni DILG Secretary John Betrimulya sa isinagawang pulubalitan dito sa Campo Crame. Ilang minuto matapos na dalhin dito sa Campo Crame, itong si Marcoleta, makaraan siyang arestuin sa Sandigan Bayan dahil nga sa kanyang kinakaharap na kasong planter at matapos ngang ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion para harangin ang pagkakaaresto sa kanya. Sinabi ni Remulya na dumadaan ngayon sa kasalukuyang sa normal proseso ng booking at documentation proceedings itong si Marcoleta habang itong sina Defensor at Espiritu naman ay inaresto ng CIDG sa isang restaurant sa Quezon City.
2: Meron po ba mga ipinagbabawal dalhin o mga ipinagbabawal gawin?
3: Pagdating po doon sa mga activities po ng ating mga passport testers or mga rehista, sila po ina-allow doon sa may, pwede po sila mag tipon-tipon dyan sa may area po ng Atang Dolarama or doon sa may Amazing Show. At doon naman po sa may area ng Seaside Boulevard. Pwede po silang pumunta ng Jokno Boulevard. Yun lang po, yung southbound po noon, yun po. Pero yung gitnang part or yung mismong harap po ng Senado ay off limits po para sa ating mga pro-lista.
2: Yung mga FEG, Major, pagbabawalan ba natin sila? Baka may mga magdala ng mga FEG o yung mga magsusunog ng mga replica?
3: Since maliit lamang po yung location natin, kalahati lamang po ng kalsada yan, hindi po natin ina-allow ang FEG, ang pagsusunog ng FEG. At syempre po, pinapakiusapan natin yung ating mga realista na maging, kumaga panatilihin natin yung maayos na pagpapahayag ng ating mga pananaw. Tuwasan po natin yung pag-agitate itong kabilang grupo. At syempre po, yung patuloy natin pagkikipag-cooperate dun sa ating mga otoridad, lalo po dun sa ating mga ground commanders, mga pinag-uutos po nila, yung mga negotiating team natin. Patuloy po sana tayong sumunod sa mga alituntunin para po patuloy po sila makapagsama at maiwasan po na agad-agad sila ay madiscourse.
2: Okay, Major, kumusta hindi namin ang inyong pagkipag-ugnayan sa Senate Security, MMDA, Pasay LGU at iba pang ahensya para po masiguro na maayos ang koordinasyon sa buong panahon ng impeachment trial?
3: Mahigpit po at patuloy ang koordinasyon ng NCRPO sa Senate Security, sa MMDA, maging sa Pasay LGU at mga partner agencies po natin. So, meron po tayong established communication lines, ang ating joint operational coordination. Ganon din po yung regular nating update para masiguro na iisa po yung direction sa lahat ng security efforts sa paligid ng Senado. Sa ganitong setup po, mabilis yung information flow at masigurado natin na anumang sitwasyon po ay agad-agad na natutugunan sa pamamagitan po ng coordinated at synchronized response ng lahat ng concerned agencies.
2: Alright, panghuli na naman po, Major, mensahe niyo po sa publiko o pamatiyak na ang lahat ng aktibidad sa paligid ng Senado ay mananatiling mapayapa, ligtas at naayon po sa batas habang nagpapatuloy po ang impeachment proceedings.
3: Sa ating po mga kababayan, patuloy po ang NCRPO sa pagpapanatili ng seguridad sa paligid ng Senado para matiyak ang maayos, ligtas at organisadong daloy ng mga aktibidad habang iginagalang ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng mapayapa. Hinihikayat po namin ang publiko na manatiling kalmado, sumunod sa mga alituntunin at otoridad at makipagtulungan po upang mapanatili ang kaayusan sa buong lugar. Tinitiyak po ng NCRPO na ang ating mga personnel ay mananatiling non-partisan at apolitical at kami po ay nakatuon sa pagpapatupad ng batas, kaayusan at seguridad po para sa kapakanan ng publiko.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita ng NCRPO. Thank you, ma'am. Samantala, patuloy na tumataas ang bilang ng mga Pilipinong nakinabang sa expanded pambansang pabahay para sa mga Pilipino o 4PH program. Sa huling ulat ng Department of Human Settlements and Urban Development o DSH o DSUD, nabigyan ng titulo ng lupa ang 200 miyembro ng Homeowners Association sa Antipolo City. Bukod dyan, mahigit sa 600 miyembro din ng Sitio Santo Niño de Pasig sa Antipolo City ang nakatanggap ng transfer certificate.

rights of title. Ayon naman kay DeSud, Secretary Ramon Aliling, malinaw ang hangad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang maraming Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Inaanyayahan ng Philippine Sports Commission ang publiko sa libreng watch party sa PhilSports Arena, Pasig City. Ito'y para sa Wimbledon Round of 16 match ni World No. 29 at Pinay tennis icon Alexandra Ayala kontra kay World No. 17 Jasmine Paolini ng Italy mamayang gabi, Hulyo 6. Bubuksan ang arena sa publiko alas 5:30 ng hapon at unang ipapalabas ang FIBA World Cup Asian Qualifiers Games sa pagitan ng Gilas, Pilipinas at Australia na magsisimula naman ng alas 6:30 ng hapon. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa bayan, sama-sama tayo para sa isa bagong Pilipinas ngayon. 1278 AM.

0: Jesse.
1: 1278 AM.
2: Espina la casa, Espina la Lawak.
3: Radio Filipinas.
2: Radio Publico.
4: Radio Filipinas and Capital 104.3 Cola.
5: Cola.
6: World Service Sports Radio.
7: Ang taginting ng FM
8: at lakas ng AM
7: sa iisang himpilan.
8: Pinagsanib na puwersa
7: para sa mas malawak na
8: serbisyo publiko.
7: Radio Magic 1278.
8: Sports Radio 918.
7: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
8: At Radio Pilipinas World Service.
7: Mapapakinggan na
8: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
8: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
4: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
6: Collab.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Dagling kaalaman!
12: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa pagkising ang pagkaliw.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radio Pilipinas, World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating,
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
4: World News in 5.
5: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
6: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
7: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
4: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
5: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
8: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
4: Radyo Magazine
9: 1278 AM.
10: This is a public service announcement.
11: Yung Public Health Emergency of International Concern, ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang monkeypox, ano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
12: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing, paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol, at umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
10: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
10: from PBS,
4: Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Magazine
9: 1278 AM.
4: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
16: Agahan ang hapunan.
4: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.

0: naririto na ang pinakabagong programa na hatid sa inyo ng Radyo Magazine. Pakinggan natin ang bagong immigration, usapang biyahe at serbisyo.
1: Hello, magandang hapon sa lahat ng nakikinig sa ating programa. Ngayon po ay Monday, July 6. Welcome sa isa namang edisyon ng ating radio program na Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Ako po si Melvin Mabulak, Deputy Spokesperson ng Bureau of Immigration na makakasama po ninyo sa kwentuhan, huntahan, balitaan at balitaktakan tungkol sa immigration ng Pilipinas.
2: Hey! At ako naman po si Spokes Dana Sandoval. Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig, nanonood at tumatangkilik sa ating programa, Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo, dito lamang sa Radyo Magazine na hatid sa atin ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Yes, at masusubaybayan ninyo ang ating programa sa Facebook page ng Bureau of Immigration na facebook.com/officialbureauofimmigration. And of course, sa official Facebook page ng Radyo Magazine sa facebook.com/radiomagazine at wala pong space. Nakasimulcast din po tayo sa Facebook ng The Capital FM sa facebook.com/radiomagazine.

0: FM2 PH. At maraming salamat sa ating mga kaibigan sa Radyo Magazine na kasama natin sa pagbibigay ng impormasyon tungkol sa immigration ng Pilipinas. Spokes, pasalamatin natin to, mga text dito. Si Julius yes. Olam, si Marisol Malimban, si Sam Renz Ryan Reyes, si Ronabel Esperanza, si Camille Maurice Umali, at Marulas Transmitter.
1: Naku, maraming salamat, ha?
0: Thank you! At sa atin din ngayong araw na ito at sa nagdaang linggo, no? Nakita natin ang mga iba't ibang mga pangyayari, hindi lang sa immigration. Spokes Dana, ang nakikita natin, binabantayan natin, hindi lang dito sa bansa natin, no? Binabantayan din natin sa worldwide yung pangyayari sa ibang bansa na nakaka-apekto din po sa atin. Okay, ang una natin dito, Spokes Dana, nakita natin yung una, yung OPEC, no? Ito yung mga oil producing countries, di ba? Na nag-agree sila na mag-i-increase ng oil production. At napakandang balita yan. Oo.
1: Yes, that's right, Spokes Melvin. So tingin natin magiging positive ang effect nito sa international travel natin. Isa pa dun sa mga bagong balita is si Alex Iyala. Naku,
0: yan, oo.
1: Bonggang-bonggang panalo.
0: Ang sarap.
1: Champion. At talagang happy ang ating bansa sa pagkapanalo ni Alex Iyala.
0: Yes, Spokes Dana, nakita natin, parang binalikan niya, in-interview siya, binalikan niya noong kanyang pangarap ng bata pala. Siya talagang nakaka-inspire, especially isang magandang balita sa ating mga kababayan, sa ating bansang Pilipinas na meron tayong Alex Iyala na nagwawagayway ng ating bandilang Pilipinas, and that's a very, very good news.
1: Oh, it's good kasi parang magiging effect nito makakikilala ang ating bansa at ang mga Pilipino dito sa larangan ng sports at saka baka maging puntahan tayo nito mga yes. sports competitions na ito.
0: Yes, oo, kasi pwede na tayo mag-host dito ng mga ganitong klaseng torneo. Okay. Mayroon din tayong balita, yung alam natin yung ating mahal na pangulo ay nagpunta po sa Canada at sa pagbabalik niya may mga nadala siyang mga investment pledges, at that's very, very good news para sa atin kasi yan ay makakatulong, Spokes Dana, alam natin yan, sa ating ekonomiya.
1: Oo, nako, it's really showing yung ating close coordination with our partners sa ibang bansa. Ito mga inaasahan natin, mga big investments at saka yes. expand cooperation with Canadian partners. Kaya mas marami ang makikita natin siguro ng mga Canadian dito sa bansa na magtatayo ng mga negosyo at mga businesses. And the Bureau of Immigration is ready to give assistance dito sa mga individual na ito na magtatayo ng mga negosyo dito yes. at tutulong mga visas para lumago ang ating ekonomiya.
0: Yes, alam naman po natin nakakapag-generate din yan ng mga trabaho para sa ating mga kababayan. Meron din tayong isang balita naman, parang nakaka-alarma dahil mayroon namang konting pagtaas ng cases ng COVID-19 dito sa Quezon City. Ikaw, Spokes Danat, malapit ka dito sa Quezon City, no? Talagang nakakabahala to. At alam naman po natin, tinututukan po ito ng ating Department of Health para to ensure na hindi to naman mag-spread, no? And we are very concerned as well kasi alam naman po natin kung ano ang naging epekto nito sa ating mga kababayan at sa ating ekonomiya.
1: Yes, folks, Melvin, no, we're hoping na hindi naman ito maging kagaya nung dati na nagkaroon ng mga travel restrictions. So tingin naman natin hindi naman tayo aabot sa ganun. Kaya doble ingat siguro yung ating mga kababayan para frequent hand washing,
0: yes.
1: yung mga usual encounters natin. Pag may sakit, huwag nang lumabas, huwag nang ituloy ang mga biyahe.
0: Yes.
1: Bukod pa dyan, sa pangrason kung bakit tayo medyo mag-ingat-ingat ngayon, folks, Melvin. There's a super typhoon
0: ayun.
1: Na binabantayan, although nasa labas pa siya ng Philippine Area of Responsibility. At tuloy-tuloy itong binabantayan ng pag-asa.
0: Yes, ingat-ingat tayo, bantay tayo kasi alam naman po natin medyo super typhoon po ito. Ang kinakabahalan natin baka magdala ito ng matinding ulan at baha dito sa atin sa Metro Manila. At ang daming nangyari sa mundo at sa ating bansa ngayong linggo. Pero marami rin mga balita dito sa Bureau of Immigration. Kaya pakinggan muna natin ang ilang updates sa Immigration News Roundup.
2: Magandang araw. Narito na ang mga mainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Ako po si Immigration Officer Adrian Rosita at ito ang Immigration News Roundup. Mas minilakas ng Bureau of Immigration ang pakikipagtulungan nito sa mga karatig bansa upang higit pang mapatatag ang seguridad sa mga hangganan ng bansa. Pinangunahan ni Immigration Commissioner Joel Andriviado ang delegasyon ng Pilipinas sa 29th na ASEAN Directors General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs meeting na ginanap noong June 24 hanggang 25 sa Siem Reap, Cambodia. Tinalakay sa pulong ang pagpapalakas ng border security, migration governance, immigration intelligence at pagpapadali ng lehitimong paglalakbay sa buong rehiyon. Ibinahagi rin ng Bureau ang mga hakbang nito sa modernization ng immigration services, kabilang ang paggamit ng makabagong teknolohiya at mas matibay na pakikipag-ugnayan sa ibang ASEAN member states laban sa transnational crimes, irregular migration at human trafficking. Ayon kay Commissioner Biado, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng mga bansa upang makasabay sa patuloy na pagbabago ng migrasyon at mga banta sa seguridad. Samantala, isang South Korean national na wanted sa kasong illegal na droga sa kanyang bansa ang naaresto ng Bureau of Immigration sa isang joint operation sa Clarke Port, Pampanga noong Hunyo 28. Kinilala ni Commissioner Biado ang pugante na si Kim Soo, 41 taong gulang. Ayon sa Bureau, wanted si Kim sa South Korea dahil sa umano'y pagkatakbo ng drug distribution network sa Telegram kung saan nagbebenta umano ito ng cocaine at hemp cartilage kapalit ng cryptocurrency. Isigalawa ang operasyon ng Fugitive Search Unit ng BI sa pakikipagtulungan sa Philippine Air Force, Clark Development Corporation at South Korean authorities matapos makatanggap na intelligence information tungkol sa kinaroroonan ng pugante. Lumabas din sa record ng Bureau na overstaying na si Kim matapos mabigong extend ang kanyang pananatili sa bansa. Patuloy na isinasailalim ang dayuhan sa deportation proceedings. Sa iba pang balita, isa namang Korean fugitive na sangkot sa malaking telecommunication fraud ang nahuli ng Bureau of Immigration sa Angeles City, Pampanga. Ang naaresto, si Park Jonyeon, 44 na taong gulang ay wanted sa South Korea kaugnay ng isang no-show scam na umano'y nakapanloko ng 7 biktima sa 24 na transaksyon. Ayon sa South Korean authorities, nagpanggap umano si Park bilang isang negosyante at nangakong babayaran ang mga produktong ipinabili sa kanyang mga biktima. Umabot sa humigit kumulang 170 milyong Korean won ang kabuang halaga ng panluloko. Naresto siya ng BI Fugitive Search Unit sa pakikipag-ugnayan sa South Korean authorities, CIDG at Department of Justice. Natuklasan din ng Bureau na overstaying na ang dayuhan at nakatakdang isailalim sa deportation proceedings. Mas pinagting ng Bureau of Immigration ang kampanya nito laban sa mga foreign sexual predators sa ilalim ng hashtag Shale Kids campaign. Noong June 30, inaresto ng BI Fugitive Search Unit sa Santa Rosa, Laguna ang 72 taong gulang na Canadian national na si Orville Frank Mader. Ayon sa Canadian authorities, may dokumentadong kasaysayan si Mader na umano'y sexual offense laban sa mga bata at posibleng magdulot ng panganib sa mga menor de edad. Bukod dito, natuklasan din ng Bureau of Immigration na matagal ng overstaying at undocumented ang dayuhan sa Pilipinas. Hinikayat naman ni Commissioner Viado ang publiko na agad iulat sa Bureau of Immigration o sa Makabata Headline 1383 ng Council for the Welfare of Children ang mga hinihinalang foreign sexual predators upang maprotektahan ang mga kabataan. 2 dayuhan ang inaresto ng Bureau of Immigration matapos umanong magpatakbo ng isang resort kahit tourist visa lamang ang hawak. Kinilala ang mga ito na isang New Zealander na si Terrine Jane Spencer, 41 anyos at 38 anyos na Swiss national na si Dario Salvatore de Capua. Isinginagawa noong July 1 ang operasyon ng BI Intelligence Division sa San Isidro, Siargao matapos makatanggap ng impormasyon na personal o manong pinamamahalaan ng mag-asawa ang kanilang homestay cafe at yoga activities. Upang berikahin ang impormasyon, nagpanggap ng mga customer ang mga BI operatives at nag-book ng resort. Dito nakumpirma na aktibong umanong pinatatakbo ng mga dayuhan ang negosyo sa kabila ng pagkakaroon lamang ng tourist visa. Paalala ni Commissioner Biado, hindi lisensya ang tourist visa upang magtrabaho o magnegosyo sa Pilipinas. Nag-host ang Bureau of Immigration ng high-level delegation mula sa Kingdom of Saudi Arabia bilang bahagi ng pagpalakas ng kooperasyon laban sa human trafficking. Noong July 1, pinangunahan ni Commissioner Biado ang pagtanggap sa mga opisyal ng National Committee on Combating Human Trafficking ng Saudi Arabia sa NAIA Terminal 3. Ibinahagi ng Bureau ang mga border inspection procedures, anti-trafficking initiatives, at referral mechanism ng Pilipinas kabilang ang operasyon ng NAIA Task Force Against Trafficking. Bahagi ang pagbisita ng libang araw ng knowledge exchange program na suportado ng United Nations Office on Drugs and Crime upang higit pang mapalakas ang pagtutulungan ng Pilipinas at Saudi Arabia sa paglaban sa human trafficking at iba pang transnational crimes. At yan ang mga pinakamainit at pinakabagong balita mula sa Bureau of Immigration. Mula sa pagpalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga karatig bansa para sa mas matatag na border security hanggang sa pag-aresto sa mga dayuhang pugante at immigration violators. Patuloy ang Bureau of Immigration sa pangangalaga sa ating mga borders at pakikipagtulungan sa mga local at international counterparts upang labanan ang transnational crime at human trafficking. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Muli, sa ngalan ni Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, ako po si Immigration Officer Aldrin Rosita at ito ang inyong Immigration News Roundup. Hanggang sa susunod na ulat, mabuhay ang bagong immigration, mabuhay ang bagong Pilipinas.
0: Ayun. Thank you, Immigration Officer Aldrin Rosita. Napakinggan natin yung iba't ibang balita tungkol sa immigration. Parang hindi natutulog yung ating mga operatiba, no? At we're very grateful at pagsaludo sa ating mga katrabaho sa Bureau of Immigration na tuloy-tuloy ang kanilang pagbibigay-pugay sa ating mga kababayan sa pamamagitan ng pagtupad ng kanilang mga tungkulin. At nabalitaan natin yung first report, Box Dana. Alam natin, no? Sa first report natin, yung pinalakas na ugnayan ng Bureau of Immigration sa iba't ibang mga karatig bansa dito sa pamagitan ng DGICM. Ika-29 na to, Spokes Dana.
1: Oo, naku, minsan tayo nakasama dyan, di ba, Spokes Melvin? Ito ay taunang meeting ng Bureau of Immigration ASEAN member states na iba't ibang immigration and consular affairs divisions ng iba't ibang ASEAN countries. So 11 yan. So maraming yes. Napag-usapan tungkol sa mga pagpupulong, lalong-lalo na yung pagpapalakas ng border security kasi kagaya ng na-discuss natin noong mga nakaraang araw, hindi ito kaya ng isang bansa lamang.
0: Yes,
1: mas malakas tayo kung sa rehiyon, magkakasama tayo at tulong-tulong tayo na ginagawa ang ating pagbabantay sa ating mga borders.
0: Yes, at alam natin na ito ay, ang nag-host nito ay Cambodia, no? Nangyari ito noong sa 24-25 ng June, last month, no, bago pa lang. And I'm very, very grateful that we are part of it. Ang pangalawang report naman, Spokes Dana, nakita natin, no, tuloy-tuloy yung ginagawa na ng ating mga operatiba sa paghuli ng isang dayuhan na naman, isang Korean national na may kasong sa drugs na to, offenses. Siya po ay nahuli ng ating mga tauhan sa joint operation sa Clark Freeport sa Pampanga. Ito po ay si Kemsu, no? 41 taong gulang at nakita naman natin dito na talagang mayroon tong mga ginawang kalukuhan sa kanilang bansa at nagpapatakbo ng drug distribution network. Parang ito talaga yung iba na yung kanilang way of yung distribution, no? Parang ano na, isang network na, sa computer na.
1: Nabasa ko dun sa report, merong pagbebenta ng mga cocaine, kapalit yes. ng cryptocurrency.
0: Iba na.
1: Online na rin pala yung mga ganitong mga aktibidad, no? Kaya ito naman sadyang na kasuhan sa Korea, sa South Korea. At itinuturing na pugante, nagsumubok lang naman na magtago sa Pilipinas kung saan siya ay nahuli ng ating bibong-bibong fugitive search unit.
0: Yes, at kasama dito yung Philippine Air Force at yung Clark Development Corporation sa paghuli nitong Koreanong ito.
1: So, congratulations sa ating Fugitive Search Unit.
0: Yes, sa pangatlong report, Spokesdana, nakita. Koreano naman to. At same na rin. Fugitive Search Unit na naman. Talagang natutulog. Hoy, sir! Natutulog pa ba kayo? Talagang tuloy-tuloy yung operations nito at pagsaludo na aresto naman si Park Jonyoung, apat na taong gulang, na wanted din po siya sa South Korea.
1: Oo, nako, ito naman eh merong tinatawag na no-show scam kung saan nanloloko po sila ng mga negosyante at nangangakong bebenta ng mga ibebenta yung mga produkto, pero ang ending pag nakuha na nila yung pera, goodbye.
0: Yes,
1: kaya naman ito ay kinasuhan din sa South Korea at kagaya nung nauna na si Kim Soo ay nagsumuko magtago dito sa Pilipinas, pero nahuli ng ating Fugitive Search Unit na talaga namang very active sa paghuli ng mga pugante involved in transnational crime.
0: Yes, oo, talagang nasa busy mode na, work mode ang FSU natin. Yung pang-apat na report naman natin, ito rin. Alam natin, Spokes Dana, mayroon tayong isang programa, yung Shell Kids Campaign, no? Na talagang nakita natin yung napakalaking role para protektahan po yung ating mga kabataan. Kaya noong June 30, ngayong taon ay nahuli at inaresto ng ating Fugitive Search Unit sa Santa Rosa, Laguna, si Orvel Frank Mader ba to? Mader, isang Canadian national na nakita natin na mayroon siyang mga sexual offenses laban sa mga bata at posibleng magdulot ito ng panganib sa mga minor di edad. At dito nakita natin na ang ating commissioner ng Bureau of Immigration ay nag-warning, no, na ang ating bansa ay hindi po ito taguan ng mga sexual predators. Spokesdana, yes,
1: din ang ating hashtag Shield Kids campaign ay tuloy-tuloy upang i-prioritize ang mga kaso laban sa mga foreign nationals that might be using the country as yung mga pumupunta dito bilang sexual predators, mga sex tourists. Yan ay pinaprioritize po ng ating hashtag Shield Kids campaign. At ipaalala ko po ang ating hotline, no, ang Makabata Helpline 1383 ng Council for the Welfare of Children, na siyang pwedeng pag-alagahan ng ating mga reports laban po sa mga dayuhan na umaabuso sa mga kabataan natin dito sa Pilipinas.
0: Yes, oo, talagang very seryoso tayo sa ganitong mga klaseng mga campaign. At panglimang report, marami-rami tayong reports, Spokesdana, yung panglima. Alam naman natin, last week nagbalita tayo na nagkaroon tayo ng maraming hinuli doon sa isang very popular na beach resort na probinsya.
1: Oh yeah, there's more, no?
0: Yeah, and ngayon, mayroon pa rin nagsubok at hindi nila alam. Yung ating mga tauhan ay talagang tinututukan ito. Kaya may dalawang dayuhan na inaresto ng ating mga tauhan matapos matuklasan na sila ay nagpapatakbo ng isang resort kahit ang kanilang visa ay tourist visa lamang. At alam natin, may mga conditions po, no? Pag tourist visa, may mga pinagbabawal yan. Dapat yung pagiging turista, hindi ka mag-i-engage sa business. Alam natin, Spokesdana, na ang ating intelligence division, di ba, very tutok na tutok dito.
1: That's right, Spokes Melvin. Kaya naman, itong ating mga popular tourist destinations, pinoprotektahan natin laban dito sa mga dayuhan na umaabuso sa ating hospitality. Kasi we are a very welcoming country. Welcome lahat ng mga turista. Mamasyal dito, mag-enjoy dito. Pero wala naman pong abusuhan. Kasi
0: yes,
1: pag mag-abuso, of course, we take action and we have our intelligence division and our regional intelligence operating units para hulihin itong mga ito.
0: Yes, yung panghuling report natin, no, na ibinalita ni Immigration Officer Rosita, ay alam po ninyo nung July 1, nagkaroon po ng pagbisita yung ating mga ano, yung mga kaibigan natin from the government of Saudi Arabia, na kung saan itong pagbisita ay pinakita ng ating commissioner sa pagtanggap ng mga opisyalis na ito ng National Committee on Combating Human Trafficking ng Saudi Arabia. At doon po ito nangyari, Spokes Dana, sa NAIA Terminal 3, at marami talagang pumunta. Tayo'y tinitingnan na, tinitingala sa kampanya ng ating gobyerno against human trafficking.
1: Napo, talaga naman. Marami pa tayong pakikwentuhan mamaya, no, Spokes Melvin. Pero yes, bagong lahat, pagbabalik po tayo pagkatapos ng ilang paalala.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, Bes!
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
11: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
12: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
15: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
16: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
17: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
0: Hello. Welcome back sa programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama pa rin niyo ako, si Spokes Melvin Mabulak. Okay, habang wala pa yung ating partner, alam po ninyo napakaganda po yung ating activities ngayon dito sa Bureau of Immigration. Alam po ninyo, last mga I think 2 weeks na ata nagkakaroon po tayo ng pagre-review ng ating mga ginagawang trabaho po in terms sa airport, iba't ibang mga paliparan, hindi lang po sa Manila. Tinitingnan natin yung ating mga serbisyo, yung even sa iba't ibang opisina to ensure na tuloy-tuloy po yung pagbibigay natin ng isang kalidad na serbisyo sa ating mga kliyente, sa ating mga pasahero na gumagamit po ng ating ano, ng ating international airports, not only in NAIA, sabi ko pa, nationwide po ito. Alam po ninyo, mayroon tayong mga programa na ginagawa yung ating Bureau of Immigration to ensure na mas mapapaganda pa natin yung ating ginagawang pagbibigay serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya nga po, napakaganda na pinagbigyan po tayo ng ating mga kasamahan na sila po yung in charge ng ating internal quality audit ng ating Bureau of Immigration. Alam po ninyo, yung internal quality audit ay napaka-importante po yan sa ating mga opisina. Dahil po, tinitingnan po natin kung gaano ba ka-epektibo, ano pang dapat gawin at ayusin sa ating mga serbisyo, sa ating mga proseso ng ating opisina. Kaya ngayon, it is an honor na ating tanungin yung mga members nito. Dito po si Ms. Regine May Abarquez, siya po yung head ng Internal Quality Audit Team. Si Mr. Jonathan Albano, yung alternate head ng Internal Quality Audit Team. Si Ma'am Ruth Valmoria, siya po ay isang, siya yung chief po ng record section po namin. At the same time, member po siya ng IQA team. At si Ma'am Maria Sandy Quintin Robles, siya din po ay napakahalagang role dito sa IQA kasama si Ms. Marilo Galagar Lepon. Magandang hapon po. Thank you po for accepting our invitation. Hello, hello po.
9: Hello po, Sir Melvin. Good afternoon po sa lahat at sa lahat po ng nanonood po ng Radio Magazine.
0: Yes. So,
9: yes po, sir.
0: Okay. Bati yung iba. Bati po kayo para may pagkakataon.
19: Hello po. Babungay po. Andito kami ngayon sa
20: live from Puerto Princesa.
19: Puerto Princesa, Palawan International Airport.
0: Wow.
19: Good afternoon po.
0: Wow.
19: Nice to see you.
0: Good to hear from you from Palawan para mag-i-enjoy kayo dyan, ha? Alam natin, oo, simulan natin. Alam naman natin na tayo talaga ay very interested sa topic na ito dahil ito ay makakapagbigay sa atin ng paliwanag. Ano pa yung ginagawa ng Bureau of Immigration? Kasi minsan, pag hindi alam ng publiko, may panahon parang iba yung pagkakaintindi nila. And that's good na meron tayong mga programang ganito. At tanong ko lang sa Bureau of Immigration kasi, madaming dokumento ang pinoprocess. Tulad ng mga visa sa loob ng bureau, mayroon din mga opisina na ang trabaho ay taga-hanap ng mali sa sistema. Alam mo, parang tinitingnan, saan ba yung dapat makita dito na mali na pwede nating i-improve? At tinitingnan kung paano ito mas mapapaganda at mapapabilis. Sino at paano nagde-decide kung ano ang dapat ayusin sa system?
9: Yes po, Sir Melvin, meron po tayong internal quality audit team. So, kami po yun. Pero gusto ko lang pong i-change yung wordings. Hindi po kami tagahanap po ng mali para masisi. Ang trabaho po namin ay tingnan kung sinusunod po yung mga nakasulat na proseso at kung saan po pwedeng i-improve o pabilisin o maging efficient yung services natin. Lahat po yan ay nakabatay sa ebidensya, mga records, mga observations, actual observations namin sa operasyon at sa mga interview sa tauhan. And sa tanong kung sino po yung nagde-desisyon, may tatlong antas po yun. So yung una, yung opisinang nag-audit mismo, yung IQA, nagmumungkahi po tayo ng mga recommendations kung ano pwedeng i-improve. At yung opisina din po na ino-audit natin ay nag-ano din po sila, nagka-conduct ng root cause analysis ko para alamin kung ano yung pwedeng i-improve sa sistema at hindi na maulit yung isang non-conformity. So pangalawa, sinusuri din na at biniverify ng IQA kung tama at epektibo ang action na ginawa nila. At pangatlo, para sa malaking pagbabago at resources ang top management sa pangunguna po ni Commissioner Viado ala desisyon sa tinatawag naming management review po.
0: Ang galing, so, ang galing. Oo, talagang hindi lang basta-basta, no? Pero dito sa ano, sa tanong ko lang, sa Sir John, yung grupo po niyo sa Palawan, tanungin ko naman kasi alam ko po parang mayroon kayong pupuntahan after the program, no? Siguro may mga maganda yung Palawan, no? Pero tanong ko lang, lahat ba ng government offices ay mayroon ding internal quality audit o ang Bureau of Immigration lamang? At ano ang trabaho ng IQA?
20: Yes, sir. From dito po, from Puerto Princesan. So after this interview, sir, we will conduct the actual audit of the Puerto Princesa. So to your question, sir, kung other government also have their IQA, the internal quality audit, yes, sir, they also have. Kasi as the process would say na ang requirements for a third-party audit na maganap siya, dapat meron munang internal audit. So after the internal audit, ginagawa natin ito. And then the results would be discussed during the management review. And after the management review, that's the time na ikakandak na po ang third-party audit. So from our end, dapat nakakandak na tayo ng internal audit. Kasi one of the chinecheck din po ng ating third party is how do we conduct our self-assessment or the internal interview.
0: Oo, napaka-importante. Yes. Spokesana, I believe na kasama ka na namin, no? Nawala ka kasi kanina. Nakita natin, Spokesana, yung kanilang ano, yung kanilang pagsusumikap, no, na talagang mayroon talaga sa bawat opisina ng gobyerno ng isang IQA, no, internal quality audit, and that's good to hear, ano. Pero tanong natin, paano ang proseso na ginagawa kapag may internal quality audit sa Bureau of Immigration?
9: Yes, sir Melvin, yung process po natin, may apat po tayong main processes. Steps po. Una, yung pagpaplano po ng ating audit program. So, nagsasubmit po tayo kung ano yung mga opisina kailangan i-audit. Mm-hmm. At pangalawa, ano yung mga standards o yung mga requirements na dapat isusuriin natin during the audit. Uh-huh. And sa ngayon po, meron pa rin 35 na offices na ino-audit. So, kasama na po doon yung 14 na support offices at 8 international airports. So, uh-huh. Pangalawa is yung ating audit na mismo. Dito, may opening meeting, may pagsusuri ng records, interview, at saka may closing meeting kung saan pinipresenta na yung findings ng bawat auditors. So, pangatlo, yun yung action. So, hindi lang tatapos lang yun sa findings. Kailangan may action yung opisina.
0: Yes,
9: kung ano may nakitang findings yung ng auditor. Tapos, pang-apat, yun na yung verification. We-verify natin kung effective ba yung ginawang action ng opisina dun sa pag-address ng non-conformity po nila.
0: Okay.
9: So, yun po yung proseso ng IQA po.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Thank you, Ma'am Reg. No, naku, nawala ako kanina kasi na-audit ako. Kaya bigla akong nawala sa Zoom. But thank you po, Ma'am Reg, and to the audit team for being part of this program. Interesado lang tayo na malaman, no, for those din. Ano yung special skills ng isang auditor? Paano, ano yung mga tagline yung skills? Kayo ba eh mabusisi? Ano yung meron sa isang auditor na wala sa ibang nilalang? Kaya kayo ay siguro the best auditors in the Bureau of Immigration.
9: Yes, Ma'am Dana. Alam mo, marami pong skills na dapat meron yung isang auditor. Isa na po dito, pinaka-importante po yung independence nila. Kasi po, pag nag-audit ka, kailangan hindi ka bias. Kailangan tinitingnan mo yung opisina. Kung ano yung nakita mong records, hindi lang nakabase sa isang opinion o sa isang sabi-sabi lang. So, kailangan tinahanap mo yung ebidensya ng bawat ebidensya ng bawat na proseso na tinitingnan po nila. So, pinaka-importante po yung independence. Pangalawa po is yung report writing. Kailangan malinaw, marunong kang magsulat ng reports. Kailangan kailangan naiintindihan yun ng mga auditors at ng top management para mabigyan ng kulang action. So, isa po yun. At I think may dadagdag din sila John at Ma'am Ruth doon sa skills ng mga auditors.
19: Kailangan hindi lang mabusisi, kundi titingnan din ang hindi lang yung sinasabi ni Sir John kanina na makita ang mali, kundi mga improvements, mga best practices,
0: yes,
19: na ginagawa ng bawat opisina. And we're here in Puerto Princesa. Last week, Friday, Saturday, Sunday po ay nasa Mactan, Cebu International Airport po din kami. And the other week naman ay Calibo International Airport and also Iloilo International Airport. So makikita ng bawat internal auditors kung ano ang pwedeng gagawin ng bawat opisina pag-improve sa kanilang proseso, lalo na sa mga foreigners. So entry and exit formalities tayo.
0: Uh-huh.
19: Ang indicator ngayon ng ISO 9001. So yun ang dapat magkaroon ang isang internal auditor.
2: Yes, Miss Cindy.
21: Dagdag ko lang po, no, aside from all yung mga qualities, of course lahat ng auditors natin went through the training, no?
0: Uh-huh.
21: I think we undergo with the JCB. So, meron din po itong exam. So, we have to really study po kung paano maging isang totoong auditor. Yes.
0: Hindi basta-basta.
2: Oo. Bukod pala sa lahat ng to, may training pa ang lahat. Pero tingin ko, importante na malakas yung resistensya nila.
0: Yes,
2: kasi ang dami nilang ginagawa at marami silang pinupuntahan para yung audit. So, kailangan talaga.
0: Oh,
2: bawal magkasakit sa mga auditors natin.
0: Yes.
2: Dahil maraming kailangan gawin for process improvement natin. So, we're very thankful na kayo po ay nag-extend ng extra effort para naman ma-improve natin yung mga servisyo natin sa Bureau of Immigration. Pero siguro, itanong ko na lang, no? Ano yung mga nakita ninyo siguro na improvements ng Bureau of Immigration through the years na pag-audit natin sa ating mga proseso?
0: Yes. Sinong sasagot dito? Siguro andito, Sir John, parang interesado,
21: yes.
0: Eh.
21: Yes, Sir John.
20: So far, sir, ang dami na rin naging improvements sa ating processes. So number one, sir, I would like to i-emphasize na dahil because of the ISO audit natin, nagkaroon tayo ng lesser the usage of paper.
0: Uh-huh.
20: Dahil meron tayong BI portal. So documented information portal through, of course, na-cater ito through the leadership of Ma'am Jasmine ng PPD. So nagawa po ito. Now ngayon, all the offices do not require na magpa-file visa or magpa-transport pa ng papel.
0: Uh-huh.
20: They can already download the original, the signed copy on that website na. Uh-huh. So regardless kung nasa Davao, nasa Cebu, nasa Clark or somewhere else, they can get the printed copy of the through the website po, the approved copies of our documented information. So another din po, nagkaroon na ang Bureau of Immigration ng e-library wherein lahat ng ating mga immigration orders, circulars, and other related na mga documents, nandun na po. So easy access for all the offices, they can manage there at makakuha ng copies po doon. So yun ang isa sa mga marami pang naging improvements natin. Also in the airports, in the operations, so from the time na audit tayo, dati manual lang talaga ang processes natin. Ngayon, nag-automate na tayo, so nag-push din yung projects on the e-gates dahil din po sa pag-audit natin. So, Ma'am Reg can also add siguro for our marami pang mga improvements due to ISO.
21: Yes po, sir. Yung client feedback po natin, kung naalala nyo, yung first audit po natin, papel po yun. So, ngayon, naging QR code na po siya. So, continuous po yung improvement niya. Pangatlo, meron pa rin yung si Ma'am Cindy po, yung sa Bohol Panglao natin. Dahil sa audit, yung sa findings po niya, wala po silang cashier noon. Nang dahil po sa IQA, nabigyan po sila ng cashier.
0: Uh-huh.
21: So, isa yun po sa mga advantages o mga serbisyo na naramdaman na ngayon ng ating mga kliyente.
0: Yes.
21: Dahil po sa ISO at IQA po.
0: Ms. Foxdana, nakita natin talaga na standardized, no? Hindi lang dito sa Manila, almost similar yung ginagawa na replicate natin. Pero tanong natin, sa pag-improve ng systems, no? Reg, yung system process natin at quality services, madalas nadidinig yung acronym na ISO, no? At Quality Management System. Ano ang mga ito at bakit sila mahalaga bilang pamantayan ng serbisyo ng Bureau of Immigration?
21: Yes po, Sir Melvin. Yung ISO po ay isang international organization for standardization. Ito ay isang international organization na gumagawa ng mga standards. So, ang ISO 9001 kung saan po tayo nagpapa-certify ay pinakakilalang standard ang QMS, yung Quality Management System. Ito yung parang flagship ng ISO na standard. So, ang QMS naman sa simpleng salita ay ang buong kalakaran o ng organisasyon. So, ito yung mga polisiya natin, mga proseso at mga records na tinitiyak na pare-pareho at maayos ang serbisyo. At may naka-assign kung sino yung responsable at naka-duty para gampanan ito.
0: Good, Reds, at least na nakita natin gaano kahalaga. But before siguro mapag-usapan ng magkaroon muna tayo ng break, isang konting break, at babalik tayo pagkatapos ng ilang paalaala.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
22: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to, ha?
22: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad!
22: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
23: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
24: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
26: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
27: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
28: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
29: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
10: Radyo Magazine, 1278 AM.
30: Radyo Pilipinas.
31: Radyo Publiko.
0: Welcome back sa ating programang Bagong Immigration, Usapang Biyahe at Serbisyo. Kasama pa rin niyo ako, si Spokes Melvin Mabulak. At ngayon, pag-usapan pa rin natin yung ating Spokes Dana. Andiyan ka na?
2: Yes, I'm here and I'm back. Spokes Melvin, kasama niyo pa rin po ako. At ngayon pong hapon, kasama pa rin natin itong mga ka-opisina natin na nagsiserve as part of the Internal Quality Audit Team of the Bureau of Immigration upang bigyan tayo ng konting impormasyon tungkol sa efforts ng IQA at yung mga pagbabago na nangyari sa Bureau of Immigration dahil dito.
0: Yes, oo. Oh. At tuloy natin yung kwentuhan natin kasi napakaganda kasi yung kwentuhan natin. Ma'am Raid, Sir John, yung the team ng IQA, tanong natin, mahirap ba mag-assess at mag-evaluate ng system o proseso ng Bureau? Ano ang kadalasan ng mga challenges na nakikita natin? Ma'am Rides?
21: Yes po, Sir Melvin. Hindi po madali, pero hindi rin po siya imposible. Mm-hmm. Una po, dahil malawak po yung ino-audit natin, nasa 35 offices lang po tayo. Nagsimula po tayo sa NAIA 1, 2, 3 lang. So ngayon, naging 35 na po yung opisina na ino-audit. So, yung saklaw ngayong cycle talagang malawak siya. So kasama doon yung international airports na may 24/7 yung operation nila. So pangalawa po, yung auditors po kasi natin ay mga regular empleyado na may sarili din po silang mga duties o may sarili silang functions. So ang pag-audit ay dagdag lang po yun sa tungkulin nila. So pangatlo, yung kultura. Isa pong kailangan ipaunawa sa ating mga audities ay lalo sa mga opisina yung audit namin ay hindi pang yung pag-audit ay hindi panguhuli ng mali, kundi tulong para mag-improve yung system po nila. So para maging gusto lang natin maging bukas yung isip nila sa proseso ng pag-audit. So panghuli ay yung disiplina po sa ebidensya. So kailangan po bawat findings ay kailangan nakabatay po sa dokumento.
23: PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.

0: 78.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Oras natin 3 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
9: Alertong Araw Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Malacañang tiniyak sa mamamayan ang patuloy na pagkilos ng pamahalaan para maramdaman ang resulta ng paglakas ng ekonomiya ng bansa. Ang pag-ulat ihatid sa atin ni Alvin Baltasar.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
2: Sa gitna ng nakuhang upper middle income status ng Pilipinas mula sa World Bank, sinabi naman ang Malacañang na nagpapatuloy ang kanilang pagsisika para maramdaman ang epekto nito sa mamamayan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, bagamat refleksyon ang nasabing titulo, ang paglakas ng ekonomiya ay hindi pa niya ito ang finish line para sa paggawa. Hindi sukatan ni Recto ang nakamit na titulo ng Pilipinas para sabihin ganap ng nagtagumpay ang gobyerno kung pag-uusapan ay pagpapalakas ng ekonomiya. Sinabi ni Recto na patuloy na gumagawa ang gobyerno para pababain ang presyo ng mga bilihin, lumikha ng mas maraming trabaho at humikayat ng mas maraming investment. Dagdag na Executive Secretary na pinabibilis din ang mga proyektong pang-imprastruktura, pinapagandang edukasyon sa kasanayan ng mga manggagawa at pinapalawak ang public-private partnership at domestic capital market. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Trabaho ng Senado hindi dapat maantala sa gitna ng impeachment trial ni VP Sara Duterte ayon kay Senador Erwin Tulfo. Ang buong detalye naman ihatid sa atin ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
3: Iniyak ni Senator Erwin Tulfo na hindi maantala ang pagsusulong ng mahalagang panukan ng batas kahit pa magsilbi silang Senator Judge sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, bagamat tungkulin ng Senado nagampanan ang papel nito bilang impeachment court, hindi maaaring mapabayaan ang mga suliraning kinakaharap ng mga Pilipino tulad na lang ng mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan at usapin ang kapayapaan at kaayusan. Sinabi ng senador na dapat kayanin ng Senado na sabay nagampanan ang tungkulin nito bilang mambabatas at bilang impeachment court para matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Kabilang sa mga prioridad na nais niyang isulong ang panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS Act, ang amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve at komprehensibong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon pa kay Tulfo, mahalaga rin ipagpatuloy ang oversight functions ng Senado. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sinabi ng senador na dapat magpatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng flood control projects. Gayon din ang issue ng malawakang pagputol paglilipat ng mga puno sa Palawan. Binigyang diin ni Senator Erwin ang pangangailangan repasuhin ng Juvenile Justice at anti-bullying laws kasunod ng pagtaas ng krimen kinasasangkunaan ng mga minor de edad. Nanawagan din si Tulfo sa kanyang mga kapwa senador na manatiling nagkakaisa sa pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
0: Samantala, House Leader na nawagan sa tagumpay na or sa taong bayan na panoorin ng live ang impeachment trial ni VP Sara at huwag umasa sa clickbait. Ang pag-ulat naman ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report.
4: Nanawagan si Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V sa mga Pilipino na direktang subaybayan ang nakatakdang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon sa mambabatas, isang mahalagang proseso ito ng pananagutan kaya hindi dapat ito iasa lamang sa viral clip, post sa social media at mga makasariling komentaryo. Mas mainam-anya na personal na saksihan ang mga legal na argumento at ang takbo ng paglilitis sa Senado sa halip na maniwala sa mga putol-putol na video o mga

0: kwento sa internet upang makaiwas sa fake news. Hinimok din niya ang mga pamilya, paaralan, universidad, mga organisasyon, maging ang mga opisina na pag-usapan ang mga isyung lilitaw sa paglilitis batay sa katotohanan at respeto sa batas. Binigyan din ni Ortega na ang impeachment trial ay isa sa pinakamahalagang konstitusyonal na hakbang sa bansa at karapat-dapat lamang itong tutukan ng bawat isang Pilipino. Anya, ito ay magiging bahagi ng kasaysayan ng demokrasya ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: At para sa ating panghuling balita, NAPOLCOM Commissioner pabor sa extension ni PB Jen Marantan. Ang buong detalye naman ihahatid sa atin ni Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
3: Suportado ni NAPOLCOM Commissioner Ralph Kalinisan ang pagpapalawig ng serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan, ang Regional Director ng Police Regional Office 4A. Ayon kay Kalinisan, ang extension ay ibinibigay lamang sa mga Police General na may natatanging serbisyo at hindi para sa PNP Chief lamang. Ani ang kanyang ama na si dating Police Brigadier General Roberto Kalinisan ang unang nabigyan ng isang taong extension noong 2000 dahil sa mahusay na paglilingkod. Sinabi rin niya na pinahihintulutan ng Republic Act 6975 ang hanggang isang taong extension sa serbisyo ng mga Police General. Dahil dito, naniniwala si Kalinisan na karapat-dapat na mapalawig ang serbisyo ni Marantan dahil sa mga nagawa nito sa Philippine National Police. Una nang hiniling ni DILG Secretary John Bicrimolya sa NAPOLCOM ang isang taong extension sa panunungkulan ni General Marantan na kasalukuyang Regional Director ng PRO 4A sa Calabarzon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, Report, Report.
2: At yan naman po ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 para sa iba pang impormasyon. Samantala, ako naman po si Marinela Tacson, ang inyong naging tagapagbalita.
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
6: Trending issues na pinag-uusapan.
4: Mga programang aabangan.
7: Agahan ang hapunan.
4: 66 Impormasyon.
8: GIS, your General Information Station.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
14: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
12: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Magazine 1278 AM.
15: Serbisyong kailangan.
9: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
9: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
16: Mga Mars, Momshies, pati mga Popshies ng Momshies at Heart. Join na at i-discover ang modern-day living na wais at praktikal. Tara, let's go na! Tambay na tayo sa bahay ni Home Ekananay.
2: Wais na hapon, mga nanay, mga mommies at momshies na nakasubaybay po sa atin dito sa Radyo Magazine 1278. Ganon din sa 104.3 The Capital. at tayo po'y magsama-sama sa loob ng isang oras na chikahan at balitaan. Made for Wais na Mamis. Dito lamang po sa ating programang Home Econ Nanay. At ako po ang inyong makakasama, ang inyong Momshi
5: Marinela sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Kasama ng ating executive producer si Hazel Joy Esguera. Ganon din ang ating mga technical engineers. Sina Julius Ungab, Marichal Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Camille Umali, dyan sa ating Marulas Transmitter. At sa ating FM Technical Engineers naman, sina Emil Lagman, Bright Lista, Norven Redome, Ivan Pumoy, Gian Condino, at Avi May Santos. At paki-like and follow naman po kami ano sa lahat ng social media platforms at Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
4: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
17: Puso na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Ganon din po paki download na rin ang ating mobile app na PBS Receiver.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
16: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
4: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
2: Kumusta po? Kumusta? Ang ating mga ka-home econ nanay. At maya-maya po ano tayo may panauhin ano. Pero bago natin sila ipakilala, tayo po'y dadako muna para sa wise tips ni nanay. Uunahin na natin si ang ating wise tips ah. Sabi nga ngayon, hindi bukas. Ito yung mga paraan po para ayusin ano, ang ating mga buhay. Marami kasi sa atin ang may gawaing matagal nang ipinagpapaliban dahil nga sa kakulangan ng oras, pagod, or kawalan ng motivasyon. Ma'am Felina, nagsimula ito sa The Twin. Ano? Babalikan natin sina Sir Henry at Ma'am Mary Jane. Magandang hapon po ulit.
18: Magandang hapon po.
2: Ayan, ano. Ito nga, ano, ang unang sabi nga, na nagsimula daw, ano, ang inyong, sabi nga natin, kumbaga itong inyong negosyo sa pinagmulan or sa inyong wedding gift na 5,000 pesos, ano? Ano pong nagbigay sa inyo, ano, ng lakas ng loob na talaga namang magsimula? Ito lang yung halagang hawak ninyo.
18: So yun po, nagsimula, una po sa lahat, magandang hapon po sa inyong mga tagapakinig. At saka po kay Ma'am Pilina, ating RD na napakasipag. So natungun.
19: PB po, si RDI Emmy.
20: Si Ma'am Emmy pati.
18: Malapit na po kayo, Ma'am.
2: Provincial.
18: RD,
2: ma'am. Provincial po si Ma'am. Provincial po. Po.
18: So, yun po, yung kung nangyari po sa The Twins Marketing, so sa halaga pong 5,000 piso, so talaga po nagkaroon po kami ng puhunan sa aming sabog sa kasal. So nagtuloy-tuloy po yung aming hanap buhay sapagkat ako po ay isang tatrabaho empleyado na nangarap para magkaroon ng negosyo. Mm-hmm. Alam naman po natin, sabi nga ni Ma'am Pilina, mapakahirap po talaga magnegosyo na hindi naman po talaga sapat yung kapital. So sa tulong po ng DOST, nabigyan po kami ng mga makinarya na walang napautang, na wala pong interest. So, napakalagaw sa amin noon sapagkat kung bibilin pa po namin yun, hindi na po namin kayang makabili ng mga makinarya. At hindi rin po kami matutuloy na magkakaroon ng planta.
2: Ng negosyo.
18: So, yun po yung nangyari sa amin na sa tulong po at napakabait po talaga ng ating DOST Batangas, si Ma'am Pilina, na napakabilis silang mag-asiste sa mga kagaya namin.

0: maliliit. So, kaya ho kami natulungan ng maigi para mapalaki ho ang aming mga munting negosyo.
1: Apo. At nabanggit ni Ma'am Felina kanina, no, hindi ito ang una yung CNH Cosmetics Industry. Nagsimula ito sa The Twin. Paano pong nangyari doon, sir? Pakikwento naman po ng kaunti.
0: Opo, yung po yung kasing kauna-unahan namin negosyo, which is corporation. So, nagkaroon po kami ng corporation. So, ngayon po, minarapat namin na magsarili na lang kami para at least kami na lang mag-asawa ang may-ari. So, nagbubuon kami ng isang, kumpanya para po from the twins to another company, the Beauty My Face. So, hindi rin po ganun katali yun. So, which is yung CNH Cosmetic Industry, talaga po yung parang nagsimula ka ulit from zero. Kung nag-umpisa ka dati, then nagsimula ka from the scratch ulit po.
1: Na naman, oo. At least kahit pa paano, sir, meron na kayong background ano, sa pagsisimula ng twins. Ayan, at sarili nyo na ngayon tong CNH Cosmetics Industry. Sabi nga, sir, mula daw sa pagiging janitor ano, at pagiging sales agent noon. Ano po ang pakiramdam nyo ngayon? Ano? At eto na, nakikita nyo na po ano ang produktong gawa ng CNH na hindi lang dito sa atin, ano, maging sa ibang bansa.
0: So yun, ma'am, I'm very proud po kasi hindi ko po talaga ito, actually, para po ako na nanaginip lang talaga na nagawa namin. So sa tulong, hindi ko lang po magagawa ito ng mag-isa lang, hindi sa tulong ng pong may kapal. At the same time, ni ma'am ni naman Pilina, at yung pong aming talento ay nabigyan kami ng pagkakataon na talaga pong magkaroon ng magandang kinabukasan. So nakakatuwa ho ang nangyari sa journey ng aming kumpanya na maraming po kami natutulungan dun sa aming from janitor po ako kasi po ang family ko po ay isang mahirap na sa barangay San Antonio, Quezon. So wala po kaming magsasaka ang tatay ko, wala kaming mamamana na talaga pong mayamang pamilya. So ako po ay working student na hanggang sa nagsumikap, na makapagtrabaho, hanggang sa magkanegosyo.
1: Oh, 'di ba? Sabi nga sa sipag at tiyaga, ano, sir, talagang may pag-asang umasenso. Hindi po ba, no? At ano-ano po ba yung mga products nyo dito sa CNH Cosmetics Industry, ano? Tulad na sabi ni Ma'am Felina kangina, talaga naman yung sabon, nakagaganda raw. Ano-ano po bang products nyo?
2: Ma'am, yung mga products po namin ay yung po mga whitening soap, kagaya po ng mga all white placenta, all white glutathione, skin blend kojic, skin blend kojic luta. At mayroon na rin po kaming mga bagong innovations like yung mga bubble cleaning home care. Mm-hmm. At saka po yung mga alcohols na talaga nung pandemic po ay natulungan din po kami ng DOST kasi nga po ay marami din pong mga government offices ang talagang tumangkilik ng Angels for Alcohol.
1: Opo, ano. At sabi nga natin, paulit-ulit din po kayo, ano, na talaga namang natulungan kayo ng DOST. Sa paanong paraan po kayo natulungan, ano, lalo't alam naman natin na talaga namang ang competition, ano, kaliwat-kanan po talaga.
2: Opo. Bali po, ang ginawa po namin, nung medyo nalaki-laki na po yung aming export, syempre po, manual lang kami before. Noong 2014 po, nung namit po namin sina Ma'am Felina, ang DOST Batangas, agad naman po kami natulungan. Dahil po, ma'am, syempre po, pag-export, volume na po siya. Mm. Ang nangyari po kasi sa amin, ma'am, medyo nadidelay na yung mga amin po mga produkto dito po sa local. Kasi nga po, dahil mga manual lang, nung nagkaroon po kami ng DOST na mga setup, mga equipments, talaga pong naging mabilis na. At ngayon po ay nasa 18 countries na po ang aming pinagsusupplyan for export po.
1: Wow, congratulations! 18 countries na, ano, ma'am? At paano nyo naman po napagsasabay, ano, ang inobasyon at paglago po ng inyong negosyo habang tinitiyak naman at nakikinabang din ang local communities, ano, lalo po yung libo-libong coconut farmers sa Quezon na nabanggit ni sir, ano, from Quezon. Samantala!
3: Wais na misis! Diskarteng matinik! Usapang may sustansya! Home Ekananay!
1: Samantala, babatiin lang po natin ano, ang ating mga regular listeners and viewers. Sina Sean Kyle Flores ng Sapang Bato, Angeles City, Pampanga. Ganon din kay Romel Levy. And magandang hapon, Ma'am Shimarinela, at sa ating lahat, lalo na sa mga guests. Kay ating Nenet at kay Kuyang

0: Andy ng Gabby's Diner. Kay Cathy Pilarina ng Quezon City. At babatiin ko pala ng happy, happy birthday, ano, si Mark. Ano nga ba apelyido mo, Mark? Hindi naman Milievo. Basta si Mark na asawa ni Joy Milievo, na daddy ni Malia, na apo ni Pina. Yan, ha, kay haba niyan, ha. Happy, happy birthday! Munti ko pang nakalimutan, eh, no? Sorry naman. Ayan. Happy, happy birthday po. At sa iba pang magdiriwang ng kanilang birthdays, office. Ilang days na lang? 6 na ngayon. O, 6 days na lang. Sa aking kapatid, kay Joseph Alfonso. Sabi ko sa kanya, ano eh, may countdown kami. Yun na ang pa-birthday ko sa kanya. Ganun din, kay, ayun naman si Joseph, ang tatay naman ni Pia yon, ano. At dyan sa Gabby's Diner, hello sa inyong lahat dyan. At ano pa bang ating... Ayan, maraming salamat, ano, sa naging panauhi natin. Ayan, kay na Ma'am Crystalline, na araw-araw, ay weekly talaga, eh, tayo'y binibigyan ng panauhin, ano, from DOST. At ang kanyang grupo, ano, maraming salamat po sa inyo, ano. At tayo po unti-unti na rin magpapaalam. Magkarinigan po tayo ulit bukas sa ganito pa ring oras. Dito po sa Radyo Magazine 1278 at Capital 104.3. Sa programang Home Eco Nanay. At ako po ang inyong nakasama, ang inyong Momshi
1: Marinela, sa Radyo Magazine at The Capital FM.
2: Pinalakas, pinalawak,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3
3: Collab.
2: World Service Sports Radio,
4: ang tagintig ng FM
2: at lakas ng AM
4: sa iisang himpilan,
2: pinagsanib na puwersa
4: para sa mas malawak na
2: serbisyo publiko.
4: Radyo Magazine 1278,
2: Sports Radio 918,
4: Radyo Pilipinas Radyo Publico 738,
2: at Radyo Pilipinas World Service.
4: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM,
4: Capital 104.3
2: AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
5: Dagling kaalaman.
6: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap, habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
5: Dagling kaalaman.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. may logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo Legacy,
14: 1278 AM.
13: Radyo Legacy,
14: 1278 AM.
15: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
16: Radyo on the go.
15: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
17: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
15: Libre to ha?
17: Walang bayad?
15: Oo, walang bayad.
17: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Radyo Magazine 1278.
18: Bubungad sa umaga.
19: Trending issues na pinag-uusapan.
20: Mga programang aabangan.
21: Agahan hanggang hapunan.
22: 66 Impormasyon.
23: GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine 1278.

0: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hindi magmo-monitor ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May pag-ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Maraming trabahong dapat na gawin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahilan para hindi nito mamonitor ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Ito ang naging sagot ng palasyo ng matanong kung panonorin ba ng Pangulo ang pagdinig sa kanyang dating running mate na si Vice President Sara Duterte na nagsisimula na ngayon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi naman kailangan subaybayan ni Pangulong Marcos ang impeachment trial dahil malalaman niya rin sa mga balita ang mga nangyayari o mangyayari. Secretary, ito ay patuloy ang paninindigan ng Malacanang na kung may kailangan sagutin ay dapat itong sagutin. Katwira ni Castro, ito rin kasi ang paraan para malinis ang pangalan kung wala namang kasalanan. Pakinggan natin si PCO Undersecretary Claire Castro.
3: Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
2: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, mga barikada inilagay sa Mendiola bilang bahagi ng seguridad ngayong unang araw ng

0: Inday sa Philippine Area of Responsibility bukas ng gabi Hulyo 7 hanggang umaga ng 8. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, nakamonitor
1: the volume of waste natin sa mga syudad. And Cebu as well as in Metro Manila, we know how important it is to have a regulation ng plastic na hindi ito talaga dapat ito ay ma-maintain natin in terms of how we implement yung Republic Act 9003, yung ating ecological solid waste management, at kaibat na ito yung mga batas na nagde-demand na i-redesign at ayusin po yung mga pinoproduce nating mga produkto na hindi na plastic, kundi yung mga sustainable at mas circular na economy po.
2: Mm-hmm, tama po, no. At napakalinaw po, no, ng inyong mensahe na walang plastika, na walang iwanan. Sa inyo pong assessment, ano po yung pinaka dapat pagtuunan pa ng pansin ng ating pamahalaan dito po sa ating krisis dito po sa plastic sa ating bansa?
1: Ayun po, taon-taon na lang, no, lagi natin nararanasan itong mga matinding pag-ulan, pagbagyo, at isa sa mga common nating mga problema ay basura. At yung basura naman ay hindi yan bago sa ating mga Pilipino bilang isa sa mga tinaguraang sa share economy. Kahit saan may basura tayo nakikita, even in streets, even our own houses, no, hindi natin siya masyadong nakikita as malaking threat. But as time goes by, this single-use plastics, these plastics that really pollute our oceans, our drainage systems, our waterways flows, no, marami itong kaakibat na problema. At isa din po sa pagpapatibay dapat nito ay yung Republic Act 9003 ngayon na binanggit na natin. At for almost 26 or 25 years now, malaki pa rin yung problema natin or very poor pa rin yung waste management natin sa Pilipinas. At nakikita natin na taon-taon ay kailangan natin itong i-review at i-demand yung mga LGU, even barangay, the smallest unit, our government should be responsible and should be the one to be at the forefront of this campaign, dahil nakikita natin na ito ay may tahi-tahi, no? May kaakibat na responsibilidad para po sa mga, not just for the future generation, but for also para sa mga buhay na meron po ngayon sa ating henerasyon. At isa din po sinusulong natin na ma-review po ulit yung isa pang batas na EPR, ito po yung Extended Producer Responsibility Act, na nagde-demand sa ating mga malalaking kumpanya, sa mga korporasyon na gumagawa at lumilikha ng plastic, na i-redesign, baguhin ang kanilang sistema, at ma-recover po yung mga plastic, at makapag-start tayo muli kahit paunti-unti na ma-reintroduce at maituro po muli yung tradisyon natin sa paggamit ng mga bagay na hindi naman po plastic yung ating unang hinahanap, kundi yung mga bagay na pwede po natin gamitin ng paulit-ulit. So, ayun po.
2: Mm-hmm. Tama po, no. Taon-taon yung atin pong panawagan, na taon-taon ay nais po natin na maituwid at maitama pa yung ilan po, no, sa ating mga pulisiya para din po sa ating susunod pang henerasyon. At alam po natin na talagang hamon po ito, no, malaking suliranin po ito na kailangan po nating ayusin. Pero ang nagiging suliranin po, no, ng ilan sa ating mga LGUs ay yung mga susundan po nilang mga batas, yung mga susundan po nilang pulisiya para po maging posible talaga na paunti-unti ay mabawasan po natin yung pagiging dependent natin sa plastics. Meron po ba kayong pwedeng ma-identify na LGU sa ating bansa na at present po, no, ay promising po yung kanilang implementation ng kanilang local policies para unti-unti ay mabawasan po talaga yung paggamit at pagiging dependent nila sa mga single-use plastics and disposable packagings?
1: Magpalad tayo sa Eco Waste Coalition dahil may mga member organizations tayo na talagang tumututok in partnering with LGUs, no? Isa sa mga organisasyon katulad ni Mother Earth Foundation, ni Greenpeace, na tumututok din sa pag-assist at pag-guide sa Quezon City, sa San Fernando, Pampanga. We also have coastal areas, islands, na modeling for zero waste, in Sikihor, yung Cebu, sa Santa Fe, sa Bantayan. Also in Pasig, we are trying to engage with them para

0: din sa pag pag-guide kung paano din po magiging circular yung kanilang mga programa in terms of sustainability programs. So this LGUs, no, ay malaki yung kanilang pagtanggap sa hamon. And we know in Metro Manila, malaki talaga yung ating responsibility towards maintaining itong waste of rising volume of waste, no? Dahil nakikita natin na hindi lang ito problema ng mga consumers, at never that this is a burden to our as consumers, dahil yung mga pinaproduce na plastic ay talaga siyang yung nagiging problema kung bakit po marami din yung mga yung marami din yung kinokollect na basura every time na merong mga household collections. At yung kanilang regulation ay very promising, kasi when you have the ordinance itself na talagang merong IRR, yung implementing rules and regulations natin, na talagang nagsasabi at nagmapapatibay na ang mga plastic, even yung mga single-use plastics, ay pwede naman natin siyang ma-regulate paunti-unti. It doesn't mean na we have to really fully ban this in our locality, no? Dahil meron din naman po tayong mga komunidad na maaapektuhan. Siyempre, yung mga nagtitinda ng plastic labo, yung mga nagtitinda doon sa mga bangketa na gumagamit ng plastic. But having this ordinance na tinitignan din, paano magka-transition yung mga small owners' businesses? Siyempre, yung mga malalaking kumpanya, they are really obliged to really ban single-use plastic and redesign their products. Pero para sa mga munting tindahan, sa mga sari-sari store, we are slowly assisting them on how to transition from using single-use plastics to something that is alternative, na, na mas nauunawaan nila kung gaano po ito ka-importante para sa kanila at sa environment na ating pong pinaprotektahan. So these ordinances really need full assistance, no, sa pagmamonitor pa lang kung paano din nila i-implement and how it will translate or para paano ito makakarating sa mga bahay, no, sa mga consumers, and until such time na kaunti na lang yung mga plastics na ating pong nakokolekta and we have this other way to really prevent people from using single-use plastics. So ayun.
1: Mm-hmm, tama po, no, na talagang dadaan tayo doon sa proper transition. Ito po, no, hindi naman madalian, dahil alam po natin na mayroon ding mga maapektuhang sektor, pero ang nais po natin na itong dahan-dahang prosesong ito ay paunti-unti ay mailapit din po talaga natin sa ating mga local community, sa ating pong mga tahanan, kung saan dapat din po magsimula talaga yung disiplina. At nababanggit po natin na itong suliranin na ito ay talagang malawakan po, no, yung sakop nito. Pero sa inyo pong assessment, saan po kaya talaga pinaka nagkakaproblema? Nagkukulang pa rin po ba talaga doon sa information campaign efforts na ipaalam sa ating mga kababayan? Sa inyo pong assessment, gaano na po kaya kalalim yung pangunawa po ng ating mga kababayan na dapat ngayon na talaga tayong umaksyon dahil krisis na po itong problema natin sa plastic?
0: So, ayun po, no. In terms of info dissemination at syempre yung pagtuturo talaga na simple lang yung mga pag-desegregate ng basura at yung pagturo siguro din ng konsepto ng zero waste. Kasi minsan kapag tinuturo po ito sa mga communities, ang una pong pumapasok sa kanila ay dapat daw wala ng basura, dapat daw wala na tayo naliligang mga basura. But at the same time, at ang turo, ang simple din naman ng zero waste ay itrato yung ating mga basura as a resource. So, pwede natin pong gawin sa mga bahay natin, hindi po natin masyadong kinakomplicate yung mga bagay. Pero aminado din naman kami sa mga una nating mga kampanya, yung ating mga pagtuturo ay dapat talaga nakalapat sa lingwahe ng community, dahil nga kung English ito, paano ito ituturo sa mga school, sa mga bata, at ano din po yung level of understanding na inassess natin. So we try to adjust to this certain info materials na binibigay po natin sa mga communities na sila po mismo ay naituturo nila sa kanilang mga community, no? Especially for our barangays na sila yung mismo talagang nagtuturo sa mga household. And as an organization, as the EcoWaste Coalition really supports itong mga initiatives na ito, ay tinitignan natin na kailangan nila talagang, kailangan natin mas bigyan ng attention kung paano nga ba ito itinuturo ng maayos. And at the same time, yung mga barangay din kasi natin ay minsan wala din capacity, no, to really implement yung ating mga polisiya from the national. May mga barangay na kulang sa MRF, yung material recovery facilities, wala masyadong advocate for environment na talagang at will, at political will nila ay kaya nilang mas bigyan ng atensyon itong itong environmental campaigns natin. And at the same time for national, ay it's high time also to re-review kung ano nga ba talaga yung datos ng mga barangay at LGU na talaga nag-i-implement nitong batas. Kasi kung hindi po pala ito transparent at meron po tayo mga nilalabag ng mga regulation o yung mga violation natin according to the law, kailangan natin mas magsumbitan at gawing stricto yung pag-demand sa kanila para mas maging, ayun, hindi mahirap ibahagi sa mga komunidad, even for the younger kids, na yung zero waste at yung paggamit ng plastic ay hindi naman nakakatakot gawin. But at the same time, this is something that we have to relearn every time and for every generation that will come.
1: Tama po yun. Yung incapacitate po natin yung ating mga barangay at empower po natin sila bilang sila po talaga yung malapit sa ating mga local communities. Kaya sila po yung dapat talagang maging katulong natin sa atin pong patuloy na pagbibigay kaalaman sa ating mga kababayan patungkol sa atin pong pagbibigay solusyon dito sa ating problema sa plastic. At alam din po natin na meron naman po tayong mga small enterprises na nakapag-develop na po ng mga alternatives sa plastic. Pero doon nga po, no, sa ilang mga nakakwentuhan namin, ang daing po nila ay parang hindi nila pwedeng ibaba yung presyo ng kanilang mga produkto na kayang sumabay doon po sa kung gaano kamura yung mga plastic products. Ano pong nakikita ng solusyon dito ng EcoWaste Coalition para maging available itong mga alternatives na ito at talagang mabawasan po natin yung pagiging dependent natin sa mga plastic products. So.
0: Salamat po din sa magandang katanungan. Very challenging talaga, no, yung pag-promote ng mga alternatives to plastic, especially alam naman natin sa bahay natin, even our households, yung mga nanay natin, tinuro na talaga sa atin kung paano din maging paano nga ba yung tamang pag-segregate ng basura? And syempre, ano yung mga bagay na pwede nating gamitin ng paulit-ulit? Yung mga Tupperware, yung mga containers. Ito ay hindi naman po bago sa ating kultura bilang mga Pilipino. Pero sometimes, nakakalimutan natin itong mga kulturang ito dahil din sa dependency at yung convenience ng plastic. At even me, personally, yung transition ko din ay mahirap talaga siyang gawin when there are limited availability ng mga reusable products. And luckily, at maganda ngayon dahil during Plastic Free July, we are trying to reintroduce sa mga communities ano nga ba yung mga alternatives. We have stores who offer affordable, cheap price ng mga reusable products na hindi natin kailangan mag buy in doon sa mga sobrang aesthetic pero hindi naman siya pala magagamit ng paulit-ulit. And at the same time, yung mga products kasi ay sa tingin natin mahirap siyang bilhin dahil yung design niya ay nakabase doon yung presyo, lalo na kapag may mga tumblers na umaabot ng 1,000, pero kapag nawala ba siya ay ano nang mangyayari. Kaya we try to understand how important it is for us Filipinos to go back to our basic knowledge of zero waste. No? Yung sa bahay pa lang, siguro yung pagbaon ng mga nanay natin, kapag hindi ka bibili ng baon mo sa labas, ito yung pwede mong lagyan. At yung mga ganong simpleng practice lang, no, doon natin mas na-appreciate yung ating zero waste campaign, kasi hindi naman po sa lahat ng pagkakataon tayo mga Pilipino ay may kakayanan na bumili ng mga products na ito. Pero if the companies, if they are really doing their best to redesign yung kanilang mga products na hindi po ito plastic or single use, mas mapapadali po yung ating trabaho sa kampanya na mas maituro at nailapit po sa mga communities itong mga sustainable, reusable products, and at the same time, hindi na po sila makikringe na siguro yung mga tao minsan kapag gumagamit ka ng nagbabaon ka pa ngayon, medyo weirdohan na sila. Bakit ka? Pwede ka nang bumili sa gantong mabilis na paraan. Ano, yung paggamit ng mga bayong ay hindi na, medyo, bakit iba na siya sa panahon ngayon? Bakit hindi na natin siya ginagamit as something na lagi naman natin siyang dinadala sa palengke? Pero that's how we want to really amplify that these products, even if they are not beautifully made or aesthetically made, they are worthy of using for us to really avoid, no, papababa yung bilang ng mga pollution at syempre yung plastic waste pollution natin sa Pilipinas po.
1: Tama po yun, no? Alam natin kung gaano kahirap yung buhay ng mga Pilipino. Kaya minsan po, no, kailangan lang natin bumalik doon po, no, sa ating kultura at sa ating nakasanayan. At ito pong mga simpleng gawain ito ay malaking tulong na po to promote zero waste at malabanan po natin itong ating problema sa plastic. At ma'am, syempre napakahalaga po ng mindset. Any message po sa ating mga kapwa Pilipino sa dapat na maging mindset nila upang maging kabahagi po ng solusyon na dito sa ating plastic pollution. No?
0: Yes po. Kasi ngayon Plastic Free July, syempre kapag tapos na ang July, tinuturing natin siyang hindi na plastic free. Pero dahil ito po ay isang buwan ng pagtutulungan at pagbibigay ng importansya sa ating malawakang pagkilos para po mas mapababa na natin yung bilang ng mga paggamit ng single-use plastic. Syempre, mindset natin mga Pilipino, kahit gaano man kahirap yung paggamit ay pag-iwas po sa plastic, kung titignan po natin siya sa paraan na hindi po ito makaka-apekto sa ating buhay, especially kapag may mga bagyo ngayon, seasonal na po yung season na po ulit ng bagyo at malalakas na pag-ulan, makikita natin na one of the polluters ay plastic industries. At makikita natin na at the very very quick time, mayroon na talagang senyales na hindi naman natin kailangan na tawag dito, itanggi na ito po ay hindi po malaking issue. Kasi every time we have this climate crisis, ay malaking issue po ang plastic. Kaya siguro, titignan natin siya sa paraan na tayong lahat, even the one single-use plastic na tinapon po natin sa isang kalsada o sa tubigan, ay maka-apekto po at posible makadaloy doon sa iba pang komunidad. At posible din po maging sanhi ng isang malaking pollution. At siguro dahil nga po tayo ay humaharap sa malaking krisis po ngayon ng environmental and climate crisis, mas mabuti na nating ang gawin yung mga bagay na hindi po makakabuti sa ating environment at sa mga tao na nakapaligid sa atin. And at the same time, tayo naman po lahat ay environmental defenders. Sabi nga po, no, lahat po tayo ay konektado sa mga bagay na nakapaligid sa atin. At kung ano po yung mga bagay na hindi natin po naprotektahan, ay posibleng maka-apekto po sa buhay nating lahat. And we just want a world that is livable, a world that really protects our people and our environment, na hindi po natin kailangan pumiling ng marami pang pagkakataon or manawagan na ito po dapat yung gawin. Dahil for the very long time, we are calling, we are asking for accountability. And now more than ever, ito lang naman po ang simple nating panawagan. Walang plastikan at wala pong iwanan.
1: Napakalinaw po ng mensahe na walang plastika, na walang iwanan. At kami po ay nagpapasalamat sa Eco Waste Coalition dahil hindi po kayo napapagod na taon-taon, araw-araw, ito po yung inyong mensahe. At ang lagi po nating pangarap at hangad na sana po no, ay tumugon yung mas marami pang Pilipino sa inyo pong mga panawagan. Ano pa po yung ibang activities ng Eco Waste Coalition na pwede pong suportahan ng ating mga kababayan in relation pa rin po dito sa inyong Plastic Free July campaign?
0: Yes po. For this month-long celebration and commemoration of our Walang Plastikan, Walang Iwanan for the Plastic Free July, all across the Philippines, we are conducting different activities na naka-align po sa ating theme, and at the same time, yung iba pong mga members for more than 130 or 150 organizations of EcoWaste ay hindi naman po natitigil sa July lang. So we have our opening salvo sa Intramuros. We will also conduct our film screenings in schools and communities. Meron din po tayo pinaprepare ng mga community launching of their reuse and refilling stations sa mga churches, sa mga schools. May mga tuloy-tuloy din pong educational discussion for zero waste and also coordinating with other LGUs sa pagcraft po ng kanilang mga plastic ordinance. And ito din po, excited kami na hopefully ay matuloy po natin itong walang plastikang takbuhan sa Quezon City, inviting our community organizations, mga public po natin na mga participants to also join us in our campaign. And for our last activity, i-culminate po natin sa Intramuros ang ating Plastic Free July for having our art, music, and cultural festival, no, highlighting na alongside with our allies, no, sa mga campaign natin for plastic free calls, no, ay nandito rin po tayo para i-celebrate sa ating mga communities na hindi po malayo sa atin yung usapin ng plastic free, no, dahil hindi naman po ito mahirap unawain kung tayo po ay kung nakikita po ng mga communities at na posible siyang mangyari at necessary po siya na mangyari sa ating communities. And ayun, pasensya na dahil nasa labas po ako, hindi ko din masyado ma-expound pa. Pero please support and follow us on our social media platforms. No, makikita niyo po yung calendar of activities natin. Please also support yung ating mga community member organizations na meron din po sila mga community efforts na hindi man po national or malakihan or magarbo, ay sila po ay meron paraan din kung paano po i-celebrate itong Plastic Free July. So, ayun po.
1: Napakaraming activities na pwede po nating suportahan at samahan ngayon po ng ginugunita natin itong Plastic Free July. Ma'am, quick question na lamang po, no, para doon sa mga walang enough idea. Bakit po ba every July natin pinopromote itong Plastic Free campaign natin?
0: Ayun din. Ako sinash ko din online kung bakit ito sineselebrate every July. There is one company in other country. I forgot anong country ito. Pero it started with a community. So it started just a call for their offices to avoid single-use plastics. No, sa isang maliit na community lang din, sa isang organisasyon sa ibang bansa, na trinay nila na mag 1 month parang regulation of no single-use plastic at paggamit ng promote ng mga reusable products. And at the same time, na-recognize ito siguro ng ating mga organisasyon, no, international organizations, and they made it happen na every July ay plastic-free. Mm-hmm. And tayo naman sa Pilipinas, even though it's globally globally natin ito sineselebrate, ay may paraan din po tayo para mas maging localized at the same time maging community-centered itong mga celebration ito. And of course, for Walang Plastikan at Walang Iwanan, we dedicate this to our unsung environmental defenders, especially for the lives that have been taken during the landslide incidents. We offer and pay tributes to all our unsung heroes po ng ating ng mga bayani po ng ating kalikasan at environment to. For for a very long time, madami din po talagang mga panawagan every July. But this time around, we want to dedicate this to our communities who are really at the forefront of the campaigns. So hopefully po ay malinaw din po na nakaabot sa inyo yung aming mensahe. Pasensya na dahil medyo maingay po sa aking paligid. Pero we can connect and still communicate po sa ating mga susunod na mga activities. Here po, here in Manila, meron din po tayong inaabangan ng mga culminations. But at the same time, for your own communities, please join us if you want to collaborate with us.
1: At ang nais nga po natin, no, hindi lamang ngayong July, kundi araw-araw po ay magkakasama tayo at tulong-tulong po tayo upang labanan ang ating problema sa plastic. Muli ma'am, maraming salamat po sa inyong oras at panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman at maraming salamat sa pagiging ka-green mindset. Mabuhay po kayo.
0: Thank you po. Maraming salamat.
1: Muli po atin pong nakapanayam si Ms. Quain Tagadwar, ang campaigner for reuse ng EcoWaste Coalition. Muli po, no, napakalinaw ng mensahe ng EcoWaste Coalition na walang plastika na walang iwanan. Sundan nyo lamang po ang Facebook page ng EcoWaste Coalition at iba pa nilang social media platforms para po patuloy na masuportahan at maging kabahagi ng atin pong pagsusulong ng plastic-free July. Ang oras po natin, 3:45 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin kwentuhang Green Mindset.
3: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan. Ano bang mga dapat kong gawin?
4: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
3: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
4: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
3: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
4: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
3: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
4: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
3: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuha. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
7: Hala, ma. Lumilintol po yata.
3: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
7: Mag-drop, cover, and hold.
3: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
7: Nay, yung pintana.
3: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
7: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
3: Huwag kang pangungunahan ng nervyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
7: Sige, ma. Tara po.
3: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
7: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Anong na lang ang gagawin ko kung wala ka?
3: Asus, ang anak ko talaga.
2: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
5: Radyo Magazine 1278.
6: Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walk Man at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes. Named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana queue, kamote queue, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
10: Set your mind to think green.
2: Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga.
10: Green Mindset.
1: Ang oras po natin, 3:15 ng hapon, at kayo ay nakatutok pa rin dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos ngayong hapon, bigyang daan po muna natin ang pag-uulat mula sa Radyo Pilipinas sa Tayug. 29 agricultural extension workers sa Rehiyon 1 sinanay sa Pharma Business School para sa urban agriculture. Mula po sa Radyo Pilipinas sa Tayug, may pag-uulat si Marimildred Estrada Coquia.
4: Radyo Magazine. Report.
11: Lumahok ang 29 na agricultural extension workers mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan sa Region 1 sa limang araw na pagsasanay ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 1, para palakasin ang pagpapatupad ng Farm Business School sa Urban Agriculture. Isinagawa ang programang Cultivating Profits, Training on Farm Business School for Urban Agriculture sa ATIRTC 1, Tibag East, Santa Barbara, Pangasinan. Layunin ng pagsasanay na ihanda ang AEW sa pagtuturo sa mga magsasaka na tingnan ang pagsasaka bilang isang negosyo at gabayan ng mga ito sa pagpaplano, pamamahala at pagpapalago ng farm enterprise. Tinulakay sa programa ang financial literacy, entrepreneurship, market analysis, farm record keeping at paggawa ng farm business plan. Isinagawa rin ang entry farm game bilang simulation activity para sa aktual na pagdedesisyon sa pamamahala ng farm business. Nagsagawa rin ng market survey ang mga kalahok sa Urdaneta City upang alamin ang demand, kalidad, presyo at supply ng mga produkto. Sa pagtatapos ng programa, inaasahang magsisilbing multiplier ang mga sinanay na AEWs upang mas mapalawak ang Farm Business School sa kani-kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
4: Radyo Magazine. Report.
2: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
1: At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Muli po nais po nating pasalamatan ang bumubuo ng EcoWaste Coalition. Kasama na po si Ms. Queen Tagaduar, ang campaigner for the youth ng EcoWaste Coalition. Muli po, no, malinaw ang mensahe po sa atin ng EcoWaste Coalition na walang plastikan, walang iwanan. At ang nais po natin, hindi lamang po ngayong buwan ng Hulyo natin isusulong ang atin pong paglaban at pagbawas sa paggamit ng mga single-use plastics at sa paggamit po, no, ng disposable packaging. Muli po, no, crisis na po itong ating problema sa plastic pollution. At ang mensahe din po, no, sa atin ng EcoWaste Coalition, suportahan din po natin maging yung mga maliliit na organisasyon at samahan na mayroon pong mga programa at mayroon pong mga activities and initiatives na isinusulong po ngayong buwan ng Hulyo. At muli po, no, ayaw natin na matapos lamang po ito ngayong buwan ng Hulyo. Ang nais po natin araw-araw ay maging kabahagi po tayo, maging kabahagi ang bawat Pilipino sa atin pong solusyon upang mabawasan ang atin pong dependence sa plastic at paunti-unti yung atin pong panawagan na mag-switch into a sustainable living at iwasan na po natin yung paggamit ng mga plastics at yung paggamit din po ng mga disposable packaging. Bumalik lamang po tayo doon sa ating kultura, nating mga Pilipino, yung mga simple po nating gawain sa araw-araw, lahat po yan ay malaking ambag para po mapanatili natin ang ating magandang kapaligiran para po sa ating susunod na henerasyon. At syempre, salamatan din po natin ang ating technical side kasama si Sir Julius Ungaba, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rone Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating mga kasamahan sa Marulas Transmitter. Maraming salamat din po sa ating executive producer na si Ms. Jolimar Acuyong. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Iskultura kasama ng inyong frenny, Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga!
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Impormasyon.
18: GIS, your General Information Station.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
24: Hala, totoo? San ka sumali?
23: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
24: Naku po! Juan! Scam yan!
23: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
24: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
23: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
24: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
23: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
24: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
23: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
25: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
24: Kaya huwag magpabudol, bes!
19: Z93
0: Serbisyong kailangan.
3: Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
19: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
17: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
17: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
17: This is a public service announcement.
28: Discipline is the key.
29: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
28: Kilatisin ang sarili,
29: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
28: Importante rin na ating laging isipin.
29: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
28: Isang mahalagang paalala
29: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
17: from PBS,
27: Presidential Broadcast Service
17: at Radyo Pilipinas,
13: Radyo
17: Magazine,
19: 1278 AM.
17: Radyo Magazine,
19: 1278 AM.
30: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
31: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
32: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
31: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
33: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Radyo Magazine 1278.
34: Bubungad sa umaga.
35: Trending issues na pinag-uusapan.
36: Mga programang aabangan.
37: Agahan ang kahaponan.
17: 66 Impormasyon.
18: GIS, your general information station.
19: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
38: Ang oras sa buong Pilipinas, eksaktong alas 4 ng hapon.
39: Alertong araw, Pilipinas! Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Pagsasanay hinggil sa plant nursery establishment at management isinagawa sa Kalipay National High School ng Hingoog City. Para sa buong ulat, mula sa Radyo Pilipinas Hingoog, narito si Noel Colonia.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report,
2: report. Isinagawa sa Kalipay National High School ng Hingoog City ang pagsasanay hinggil sa plant nursery establishment at management sa pangunguna ng Hingoog City Agriculture Office. Tinuturuan ang mga estudyante ng practical skills sa pagtatatag at managing plant nurseries, tamang pag-alaga ng tanim, ang kahalagaan ng agrikultura sa ating pang-araw-araw na buhay. Malaking maitutulong sa mga kabataan ang kahalagaan ng sustainable farming environmental stewardship at ang papel ng agrikultura sa pagbuo ng mas magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Colonia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
0: Samantala, Department of Science and Technology Region 10, Northern Mindanao, ikinakasana ang mga pangunahing aktibidad na ibibida sa Regional Science, Technology and Innovation Week sa Isla Camiguin 2026. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine, report, report, report.
3: Nakikiisa ang GSWD Regional Field Office 10 Northern Mindanao sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT, mga ahensya ng gobyerno, civil society organizations, stakeholders at mga komunidad ng buong bansa sa pagtataguyod ng National Anti-Trafficking Awareness Month 2026 sa ilalim ng temang Iisang Nasyon, Iisang Aksyon. Tapusin ang human trafficking ngayon. Muling pinagtibay ng ahensya ang hangaring sumpuin ang human trafficking o pang-

0: Samantala, Region 1, nakapagtala ng 65 lugar na nasa ilalim ng yellow category ng ASF. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Nagtala ang Ilocos sa region ng 65 lugar na nasa ilalim ng yellow o surveillance zone ng African swine fever. Ayon sa pinakauling datos ng Bureau of Animal Industry na inilabas noong June 26, 2026. Base sa datos ang Pangasinan ang nagtala ng 23 o buong lugar sa Ilocos Norte habang 18 sa Ilocos Sur. Sa pink o buffer zone ay merong 47 na lugar. 20 mula Pangasinan, 14 ang La Union, habang 13 ang Ilocos Sur. Samantala, ang red or infected area ng African swine fever ay merong naitalang 13 sa buong Rehiyon 1. 6 ang La Union, 4 ang Pangasinan, habang 3 ang Ilocos Sur. Sa ngayon ay merong 143 na bayan at lungsod sa bansa ang nasa yellow or surveillance zone, habang 609 ang nasa pink or buffer zone ng ASF. Para sa Makmang Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1270 kHz para sa iba pang impormasyon. I-follow din kami sa lahat ng social media platforms sa Facebook, Instagram, X, YouTube at TikTok at Radyo Magazine. Ako pong inyong lingkod, Mary Rose Rosero.
3: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes light na buong family!
4: Tala kayang makakalikasan!
3: Anything under the sun!
1: Radyo Magazine 1278 AM
5: Radyo Pilipinas!
6: Radyo! Publiko!
5: Radyo Pilipinas!
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
9: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
13: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
15: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
16: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of José Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
17: Touch Me Not may not just be the title translation of José Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
16: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The Saya, which

0: Sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo pipatuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1270 kHz sa inyo pong mga radyo. Kumusta po kayo, mga ka-frenny? Siyempre sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon. Samahan ang inyong frenny Maru hanggang alas 5 ng hapon. Isang oras po tayo magkakasama-sama para ating pag-usapan at kwentuhan ang ating makulay na sining, kultura, tradisyon at ang ating malawak na kasaysayan ng ating minamahal na bansang Pilipinas. At syempre magandang hapon din sa ating mga kasamahan sa technical side. Sina Frenny Julius Unga, but Frenny Marshall Malimban. Ganon din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At syempre para tuloy-tuloy din ang ating kwentuhan ngayong hapon, huwag din kakalimutan na i-like at i-follow kami sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Maaari din na kayong mag-send ang inyong mga mensahe sa aming email. I-send na yan sa radiomagazine@gmail.com. At ganun din, maaari nyo rin mapakinggan ang iba't ibang programa ng Radyo Magazine sa aming mobile application. I-search lamang ang PBS Receiver sa inyong Google Play Store and Apple App Store. Ito po'y libre, ha? Kaya i-search lamang ang PBS Receiver at maaari nyo pong mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Kasalukuyan, tayo po ay nakakaranas ng isang maaliwalas na hapon, maaliwalas na araw. Pero syempre, ingat-ingat pa rin po tayo sa ating mga paglalakbay, sa ating mga patutunguhan. Dahil hindi natin mawari ang ating nararanasang panahon na pabigla-bigla ay makakaranas tayo ng kalat-kalat na pag-ulan. Happy Monday, mga ka-frenny! Kaya atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong frenny Maru Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura! Iskultura!

0: Uy, good news mga ka-frenny. Ito naman ay mula sa National Commission for Culture and the Arts, na kung saan ay nilagdaan po ang isang Memorandum of Understanding on Cultural Cooperations para sa taong 2026 to 2031, kung saan ang dokumento na nilagdaan po ay nina NCCA Chairman Dr. Eric Zarudo para sa Pilipinas at Minister Mark Miller, Minister po ng Canadian Identity and Culture at Minister Responsible for Official Languages para sa Canada. Ay ako saan ay nasaksihan din po ito ang paglagda ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney, kabilang po sa mga pagtutulungan ang performing arts, audiovisual, visual arts, musika, mga aklat at paglalathala, creative industries, mga bagong teknolohiya, ito yung mga emerging technologies na ating tinatawag, at yung pangkulturang pamana o cultural heritage, kung saan ang MOU na ito ay isa sa mga apat na mahalagang kasunduang nabuo sa opisyal na pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Vancouver, Canada. Isang tagumpay po ito para sa ating mga Pilipino at mas pagtibayin po ang ating relasyon sa ating mga kaibigang bansa sa iba't ibang panig ng mundo. At sana po ano, mas marami pa pong mga bansa ang magkaroon po tayo ng koneksyon at mas mapalawig pa ang ating industriya ng kultura at tradisyon dito po sa ating bansa. Malaking hakbang po ito, lalong-lalo na mula sa NCCA para mas maparami pa, of course, kabilang na dyan yung mga activities natin on cultural heritage, on preserving cultural heritage. And of course, asahan po natin, ano, baka malay nyo may mga bago tayong aabangan mula sa NCCA, mula sa pakikipagtulungan sa bansang Canada para mas mapalawig pa natin, of course, bukod pa yan, ano, sa relasyon natin between the Philippines and Canada. Isa itong malaking oportunidad din para sa ating bansa na maipagmalaki at maibahagi po natin ang ating kultura sa bansang Canada. Of course, para sa iba pa pong impormasyon, maaari nyo pong bisitahin ang official website and official social media platforms po ng National Commission for Culture and the Arts. Samantala, umuwi naman tayo muli dito sa Pilipinas. Nako, ibinahagi po sa atin mula po sa National Historical Commission of the Philippines, mula sa Museo ng Kasaysayang Pampolitika ng Pilipinas. Actually, ano, maibahagi ko lamang, sila po ay ating nakapanayam na dito sa ating programa na kung saan ibinahagi sa atin yung kasaysayan po ng politics, actually, of course, dito po sa Pilipinas. Alam niyo, nakakatuwa mga ka-friendly, napakarami po nating museo na until now ay nadadagdagan po sa kasalukuyan, nadadagdagan yung bilang ng ating mga museo. At nakaka-proud din na mas lumalawak po yung identidad and of course yung maaari nilang maibahagi sa bawat community dito po sa ating bansa. At dito nga po sa ibinahagi ng Museo ng Kasaysayang Pampolitika ng Pilipinas, kasabay po ito ng pagdiriwang ng ika-134 na taong anibersaryo ng pagkakatatag ng La Liga Filipina, kung saan ito po'y inalala sa loob po ng Museo ng Kasaysayang Pampolitika ng Pilipinas. Nagkaroon nga rin po ng isang diologo sa pamunuan ni Professor Jonathan Balsamo, kalihim ng Philippine Historical Association at curator ng museo ni Dr. Pio Valenzuela, bilang panauhing tagapagsalita na may pamagat na Legacy of La Liga Filipina, Reclaiming a Rizal Spirit of Affection, sympathy and enlightenment for the Filipino nation. Naginanap sa dambaan ng Casa Real, dito po yan sa Malolos, Bulacan. Kasama rin po dito si Attorney Robert John Donesa ng Baliwag Polytechnic College, Ginoong Stanley Buenafe Gahete ng International Multiplatform Journalist, Associate Professor Bayajorn Sirad Ramirez ng National University of Ateneo de Manila University, at Associate Professor Albert Romero ng Bulacan State University, at kasama din si Professor Antonio Moises Villasor ng University of the Philippines. Nakiisa rin sa programa ang mga opisyal at kawani mula sa pamahalaang lalawigan ng Bulacan, pamahalaang lungsod ng Malolos, samahang pangkasaysayan ng Bulacan. Gayun din ang mga mag-aaral mula sa Bulacan State University, Bulacan Polytechnic College at Baliwag Polytechnic College. At naisakatuparan ang programa sa paungunan ng Filipinos sa pakikipagtulungan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP, ganun din ng Philippine Historical Association at ng pamahalaang lungsod ng Malolos. Madagdag ko lang mga ka-friend, yung binabahagi ko kanina. Maganda din po na i-feature din natin dito sa ating programa yung actually dapat lahat, ano, lahat ng museo ng National Historical Commission of the Philippines, dahil ang bawat museo po under NHCP ay may kanya-kanyang mga topic na nais na ibahagi sa publiko. So kung sakali man, of course, tulad na naibahagi natin kanina, kung kayo ay medyo mababa ang kaalaman, o di kaya naman kukonti, ganun na lamang, kukonti ang kaalaman patungkol sa ating politika, sa pinagsimulan ng ating politika dito sa ating bansa, maaari niyong bisitahin itong Museo ng Pangkasaysayan Pampolitika ng Pilipinas. O di kaya naman, kung nais nyong bisitahin yung patungkol sa paggawa ng batas, di ba, nung nakaraan, ay naging bisita natin yung The House Museum dito naman sa Batasang Pambansa. Di ba? Konting research lang mga ka-frenny. Naku, for sure, marami pa po tayong ma-feature dito sa ating programa. And kayo din mga ka-frenny, konting research din sa ating internet, sa ating social media. Ay marami pa tayong maaaring mabisitang mga museo dito po sa ating bansa. Lalong-lalo na ay patuloy pong nadadagdagahan yung bilang ng ating mga lokal na museo dito sa ating bansa, na ibig sabihin ay mas marami pa po tayong maibabahagi sa bawat bisita at turista dito po sa ating bansa. Ngayon din, of course, no, mahalaga din ang pinaka, bukod naman sa mga turista, no, ang pinaka top na visitors naman din talaga na gusto natin ay yung mga estudyante, yung mga kabataan. Dahil pinapamulat po natin sa kanila yung ilan sa mga kaalaman na bukod pa sa mga libro na kanilang mababasa ay maaari din nilang mapuntahan dito sa ating mga interactive museum. O yun din na, take note din natin na nakakatuwa na nakikita po natin yung ating mga museo ay nakikisabay sa kung ano po ang kinakailangan ng ating mga kabataan sa ngayon. Tulad na nga po na nabanggit natin ng mga interactive museum, na sana po panawagan din natin sa ating mga museo, ano, eh, kung sakali man ay wala pa po kayo mga interactive room, kahit mga interactive room or side sa inyo pong mga museo, eh sana po, no, mailagay po ninyo yan sa mga dapat gawin or renovation sa inyong mga museo, dahil napakahalaga po nito at malaki po ang naitutulong sa mga kabataan. Mula sa mga museo ng NHCP, mapunta naman tayo dito sa larangan ng musika, kung saan ipinagdiwang po ng Manila Symphony Orchestra ang kanilang centenario o ika-100th anibersaryo sa pamamagitan po ng kanilang Centennial Concert III. or Centennial Concert the 3rd Liberation nito pong buwan ng Hulyo. Kung saan ang konserto ay alay din sa kanilang ika-80th anibersaryo ng Republika ng Pilipinas at sa pagdiriwang ng pangkulturang pamana ng Pilipino at Amerikano. Ginanap ang pagtatanghal sa makasaysayang Metropolitan Theater sa ilalim ng pamumuno ni Maestro Jose Reina Jr. Alam niyo mga ka-friend, isa ito sa mga nais din o pinapanalangin din nating maimbita dito sa ating programa. Itong Manila Symphony Orchestra, dahil isa po sila sa nagbibigay pangalan sa Pilipinas pagdating po sa larangan ng musika. And even na bukod sa musika and even sa pag-aawit, na marami pa pong or marami ng mga tanyag na kanilang naging or marami ng naging tanyag na maestro ang nagkaroon na po dito sa Manila Symphony Orchestra. Dumalo rin at nagbigay po ng kaniyang mensahe si na NCTA Deputy Executive Director Bernan Joseph Corpus at MSO Board President Marian Hontiveros, habang si MSO Executive Director Jeffrey Santos o Jeffrey Solares rather naman ang nagpaliwanag sa mga pagtatanghal. Kasama nito, ipinakita rin ng Gallery of Stars sa ikalawang palapag ng teatro ang mga lumang dokumento at alaala o yung mga memorabilia na nagpapakita ng isang siglong biyahe ng orchestra sa larangan po ng musika. Nako, congratulations! Of course, sa Manila Symphony Orchestra, sa inyong ika-100 years. Sana po no, mas marami pang opportunities, oportunidad ang magbukas sa MSO at maipagpatuloy ang pagbibigay kilala sa Pilipinas pagdating sa galing at talento na meron ng mga Pilipino sa industriya ng musika. Nako, yan na, abangan po natin ang iba pang mga activities and performances of course ng MSO na inihanda sa atin hanggang sa kasalukuyan. Ilan pa lamang yan sa ating mga kwento ngayong hapon. Samahan nyo pa rin ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero hanggang alas 5 ng hapon. Dito po yan sa programang Eskultura.
1: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
2: Tara na sa Eskultura!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod: ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
6: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: World-class na tanawin. Explore na natin!
11: Love of the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
11: Influx na yan!
10: Radyo Magazine
12: 1278.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
15: Huwag i-click ang link.
16: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
17: This is a public service announcement.
18: A public service announcement
17: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
17: and Radyo Pilipinas.
7: Okay, class, recess, break time.
19: Yay!
20: Tignan mo tong baon ko.
19: Anong baon mo? Pahingi naman.
7: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot, and mouth disease o HFMD.
19: Hachi!
20: Teacher, ano po yung hand, foot, and mouth disease?
21: Teacher?
7: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig at paltos sa kamay at paa.
20: Naku, nakakatakot naman po.
19: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
22: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
23: Serbisyong kailangan,
24: serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
25: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine 1278 AM.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
1: Pagpapakita ng kaugalian.
26: Paano po?
1: Tradisyon at mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
27: kahit kailan
1: o saan man, samahang bayanihan.
27: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa Iskultura.

At tayo po'y nagbabalik sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, ito naman ang kaabang-abang na Fort Manila International Dance Festival. Naku, shout out sa ating mga danceries na tinatawag. Matagumpay nga po nga idinaos ang grand launch ng Mid-Fest 2026 sa Centro de Turismo sa Intramuros, Maynila. Ang mga opisyal na pagtatanghal ng festival ay gaganapin po sa darating na September 20. Ganun din sa mula September 25 hanggang 27 sa mga makasaysayang lugar dito po sa Maynila. Pinangunahan ng okasyon ni Executive Director Ronald Vincent Sullivan, Founding Director Archie De Maala, at mga Artistic Director na sina Roldan Lozano, Rodel Valdez at Patricia Barairo at John Julian Muniz. Kaya pala familiar si Founding Director Archie De Maala. Siya po yung nasa likod ng traje de Intramuros dito po sa Manila. Kung inyo po matatandaan, ay atit po silang nakapanayam dahil po sa bagong inaabangang rental shop. Not actually inaabangan of course dahil patuloy na nga po itong ine-enjoy ng ating mga bisita, local man and international tourist. And ibig sabihin, dito po sa makasaysayang Mid-Fest 2026 or Fort Manila International Dance Festival, asahan po natin yung magarbo, makulay at malawak na pagdiriwang, of course, para mas maunawaan natin at mas ma-appreciate po natin yung ating mga traditional dances dito po sa ating bansa. At naghandog din ng kanilang paunang patikim ang ng kanilang sining ang Polytechnic University of the Philippines Maharlika Dance Artist, ang Indayaw Dance Company ng ganun din ang Indayaw Dance Company ng lungsod ng Taguig, at inorganisa ang festival sa pakikipagtulungan ng Intramuros Administration at ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila. Anako, yan po yung ating aabangan. Itong Fort Manila International Dance Festival na gaganapin sa September. Actually mga ka-frenny, marami po tayong dapat abangan sa darating na September. Teka, hanapin natin yung ating listahan. Isa na nga po dyan yung Likhang Hobby Fair. Kung inyo pong matatandaan, itong Likhang Hobby Fair, actually market fair, no? Para siyang market fair. Ay, dito po, tapok dito yung mga ating local artisans pagdating sa pag-hobby. Meron ding The Negros Trade Fair. Para din siyang Likhang Hobby, pero mas malawak pa of course. Bukod sa pag-hobby ay mas marami pa po tayong makikita ang mga MSMEs and of course different local artisan na pinapamalas ang kanilang talento na gumawa ng mga local materials or gumawa mula sa mga local materials na nagpapaiwatig at nagpapakita ng gawang tatak Pinoy. And of course, ito pong Mid-Fest 2026. Naku, sana po, no, meron tayong mga makapanayam na mga bisita mula po dito sa mga nabanggit nating iba't ibang fair and festival na gaganapin sa darating na buwan ng September. Naku, ang lapit pala, no, ang lapit na pala maging bear months. Napakabilis mga ka-frenny. Pero syempre, bukod sa Burmans, ay abangan po natin. Of course, madadagdagan pa po yan yung mga events na dapat nating abangan. At dapat po nating i-mark sa ating mga kalendaryo para na rin, of course, maibahagi natin ito sa ating mga kaibigan at pamilya. Samantala, ibinahagi po ng Intramuros Administration. Ito po yung maganda sa IA, itong Intramuros Administration, na
Kung sakali man na kayo po, lalong-lalo na sa mga bumibisita dito sa Intramuros, nagbabahagi po ng pasilip na kwento ang Intramuros Administration sa kani-kanilang mga maaring mabisita po sa mga tourist spot dito sa loob ng World City of Manila na Intramuros. Isa na nga po dito yung Our Lady of Guadalupe Chapel. Alam niyo mga ka-frenny, sa tagal ko na nagstay as a student dito sa loob ng Intramuros, actually hindi familiar po sa amin itong Our Lady of Guadalupe Chapel until nang ma-open nga po ito ng Intramuros Administration sa publiko. Dahil mostly po, of course, yung mga during those times na tayo estudyante, marami po talagang mga saradong tourist spot dito sa Intramuros. Kaya hinitay din natin ng ilang taon at of course, sa tamang panahon na mabuksan ang Intramuros sa iba't yung isa-isa, yung mga tourist spot na maaari pa pong mabisita ng ating mga local and international residents. And isa na nga po ditong ang Our Lady of Guadalupe Chapel. Ito po ay matatagpuan sa loob ng Reducto de San Francisco Javier sa Fort Santiago. Actually, ito na po ay restored na Our Lady of Guadalupe Chapel. Ang istruktura ay orihinal na itinayo noong ika-18 siglo bilang isang forward defense outpost para protektahan ang mga pader ng kuta. Kung tama ang aking pagkakatanda, ito pong chapel na ito, pag pumasok po kayo sa loob ng Fort Santiago, at diba makikita po ninyo marami tayong mga stalls, marami tayong mga stores dito po sa Fort Santiago sa kaliwa. After po nun, dito nyo po siya makikita, itong restored Our Lady of Guadalupe Chapel. Yung kinakwento ko nga ay noon, ay ito po'y sarado. Pero nung mga nakalipas na buwan, ngayong taon, nakikita natin parang nga pong ginagawa siya or nililinis ng Intramuros Administration. And finally, of course, na ibahagi na rin po ito sa publiko. At ayon nga po sa IA, ang dating kampo militar na ito ay ginawang dambana at binasbasan noong taong 1983. Ito po ay inialay sa Birhen ng Guadalupe upang parangalan ang kanyang sikat na pagpapakita sa Mexico, bansang Mexico noong 1531. Isa itong tahimik na lugar para sa pagdarasal. Madalas itong dinaraya tuwing mahal na araw para sa tradisyonal na bisita iglesia at nagdaraos din dito ng mga regular na misa tuwing Linggo at tuwing First Friday ng buwan. And of course, para sa mga nais bumisita dito sa Our Lady of Guadalupe Chapel, ito po ay nasa loob ng Fort Santiago. Bukas po ito mula Lunes hanggang Biyernes, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At kapag Sabado at Linggo naman po, ito po ay bukas mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Mas maaga po siya kapag weekend. Nako, syempre nagpapasalamat din tayo sa Intramuros Administration. Dahil patuloy nilang pinapangalagaan itong ating World City of Manila at mas nadadagdagan pa po yung mga atraksyon na pwede pa pong mapuntahan ng ating mga bisita. May share ko lang kasi mga ka-frenny, nako, nung during my time, our time, na nag-aaral tayo sa LPU dito sa Manila, yung katapat kasi nitong LPU ay parang parian. Isang parke na pwede nyo po pa pong mapuntaan sa loob. Parang parke sa loob ng parke, di ba? Siyempre, isa pa po sa pinupuntahan natin bukod sa Fort Santiago, yung mismong lawak ng Intramuros. Pero baka sakaling hindi nyo pa po alam, meron pa po tayong tinatawag na parian. Dahil sa tapat po ng LPU, sa Lyceum of the Philippines University, Manila, meron kayong makikita ang magandang kurbada doon. At maaari po kayong pumasok. Ngayon na, maaari na kayong pumasok doon. Kung sakali man mapagbuksan ito ng Intramuros Administration sa araw na kayo'y bumisita dito sa Intramuros. Pero yun nga,
During our time, nako, siguro graduating na tayo nung panahon na simulan po na mabuksan na sa publiko ng IA itong Parian. Kaya syempre, of course, nalulungkot tayo dahil kukunti lamang ang ating memories inside Parian. Pero nako, mga ka-friendly, napakaganda po sa loob. Parang, di ba meron nga tayong tinatawag na last lang of Manila, yung Aroseros Park. Parang isa pa ito sa last lang ng Manila na kung saan maaari kayo makapagpahinga saglit, makahinga saglit. Dahil talagang ramdam mo yung binibigay na pahinga, binibigay na katahimikan ng Parke ng Parian. Dito po yan sa Intramuros. Ako, mas marami pa po tayong madidiscover inside Intramuros. Hanggang sa mga susunod pang mga kabanata, and abangan po natin yan mula po sa social media accounts, of course, ng Intramuros Administration. Samantala, sa pagpasok nga ng buwan ng Hulyo ay ipinagdiriwang natin ang Cultural Commission or Cultural Communities Week. Ito po ay mula sa pamunguna ng NCIP. Kung saan ang tema ngayong taon ay katutubo, kasaysayan at kaunlaran. At bilang mga social workers, cultural advocates at IP rights advocates, mahalagang patuloy nating ipaalala ang kahalagahan ng pagdiriwang ng Cultural Communities Week alinsunod sa Proclamation No. 250 noong taong 1988. Ang pagdiriwang na ito hindi lamang isang taunang selebrasyon kundi isang pagkakataon upang higit na kilalanin, igalang at itaguyod ang mayamang kultura, kasaysayan, kaalaman at mga karapatan ng mga Indigenous Cultural Communities or Indigenous Peoples o ICCs at IPs. At sa bawat na pagdiriwang po natin, pinatitibay natin ang ating sama-samang adhikain na pangalagaan ng pagkakakilanlan ng mga katutubong pamayanan. At isulong ang isang lipunang may paggalang sa pagkakaiba-iba, pagkakapantay-pantay at inklusibong pag-unlad ng ating mga IPs dito po sa ating bansa. Yan din po sana, no? Marami pa po tayong makapanayam na iba-ibang section or regional component po ng NCIP para mas maunawaan po natin at makilala pa ng husto yung ating mga indigenous cultural communities dito po sa ating bansa.

0: Samantala, ating tanggapin ang ilang mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan mula sa Radyo Pilipinas. DMW Region 1 nagkaloob ng financial assistant sa 24 na nagbalik na OFW sa ilalim ng Emergency Livelihood Program for Overseas Filipino Workers. Mula sa Radyo Pilipinas Tayog, narito si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Tumanggap ng financial assistance ang 24 na overseas Filipino workers sa Region 1 sa ilalim ng Emergency Livelihood Program for Overseas Filipino Workers o ELPOR ng Department of Migrant Workers bilang bahagi ng pagpapalakas ng reintegration program sa mga nagbalik bansang manggagawa. Pinangunahan ng check awarding ceremony ni OIC Assistant Regional Director Romeo Jaramilla na nagbigay diin sa kahalagahan ng maagap at makabuluhang suporta upang matulungan ng returning OFWs na muli makapagsimula at makabuo ng pangmatagalang pagkakakitaan sa kanilang mga komunidad. Dumalo rin sa aktibidad sina Supervising Labor and Employment Officer Dion Cleo Cruz, Senior Labor and Employment Officer Iris Sarmiento, Labor and Employment Officer Tree Shirley Peñaloza, Labor and Employment Officer Juan Carl Joshua Pahimolya, at Labor and Employment Officer Juan Jessica Ogbinar na tumulong sa distribution ng ayuda at pakikipag-ugnayan sa mga benepisyaryo kaugnay ng kanilang reintegration plan. Ayon sa DMW, layunin ng ELPOR na suportahan ang mga nagbabalik na OFW sa pagbuo o pagpapalawak ng mga pagkakakitaan para sa mas matatag na kabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Samantala, Department of Labor and Employment Region 10, Northern Mindanao, tinapos ang matagumpay na bamboo furniture skills training para sa Project Alima ng isang Higayunon Tribal Association na nakabase sa Claveria, Misamis Oriental. Mula sa Radyo Pilipinas Iligan, narito si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Opisyal nang tinapos ng Department of Labor and Employment 10 Northern Mindanao ang Bamboo Furniture Production Skills Training para sa Project Alima o Assistance to the Lumad Communities through Multiple Agencies ng Linise Higaunon Tribal Association o LAHITA na kabase sa Claveria, Misamis Oriental. Naipatupad ang pangkabuhayang inisyatibing ito noong Abril 22, 2026 nang makatanggap ang LAHITA ng 500,000 piso bilang tulong pangkabuhayan sa pamamagitan ng materyal at iba pang kagamitan para sa produksyon ng mga bamboo furniture at pinayagan ng magpatakbo ng kanilang negosyo. Nagsimula ang training Abril 27 at tinapos itong nakaraang linggo, Hulyo 2, 2026. Alinsunod ang proyekto sa direktiba ni DOLE Secretary Francis Tolentino upang pag-ibayuhin ang sustenabling pangkabuhayang oportunidad para sa mga vulnerableng komunidad. Nagtagumpay ang proyekto sa tulong ng DOLE Region 10 sa pamamagitan ng DOLE Cagayan de Oro, Misamis Oriental Field Office, kaagapay ang Balubal Integrated Social Forestry Farmers Association sa layuning isulong ang socio-economic condition ng Lumad Community sa pamamagitan ng community-based enterprise. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, 31st Police Community Relations Month, binigyan diin ang koordinasyon laban sa school-based violence. Para sa buong ulat mula sa Radyo Pilipinas Albay, narito si Gary Carl Carillo.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Mahalagang pagkakataon para sa Police Regional Office 5 ang pagbubukas ng pagdiriwang ng 31st taong anibersaryo ng Police Community Relations Month upang paigtingin ang panawagan para sa mas matibay na koordinasyon ng pulisya, mga paaralan, lokal na pamahalaan at mga magulang laban sa school-based violence at iba pang insidenteng kinasasangkutan ng mga kabataan. Sa mensahe ni Leilani Vicena, Regional Director ng National Police Commission Region 5, binigyang diin niya ang kahalagahan ng sama-samang pagkilos ng lahat ng sektor upang matiyak ang ligtas na kapaligiran sa mga paaralan. Anya, mahalagang paigtingin ang mga programang pangkaligtasan, information campaigns at preventive measures upang maprotektahan ang mga mag-aaral at maiwasan ang mga karahasang maaaring mangyari sa loob ng mga paaralan. Kasabay nito, inilunsad ng PRO 5 ang iba't ibang aktibidad para sa buong buwan ng Hulyo bilang bahagi ng pagdiriwang ng Police Community Relations Month. Kabilang dito ang student crime prevention seminars, school-based lectures, simulation exercises, community outreach activities at pagsasanay para sa mga barangay peacekeeping action teams na layong palakasin ang ugnayan ng pulisya at komunidad sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan para sa Bagong Pilipinas. Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
5: Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating friendly na si Maru dito lang sa Eskultura.
6: Tara na sa Eskultura!
0: Maraming salamat sa isang oras na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganun din sa ating mga ka-frenny sa technical side, sina Frenny Julius Ungab at Frenny Marisol Malimban. Ganun din sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na, sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Eskultura! Eskultura!
7: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Dagling kaalaman.
8: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
5: Dagling kaalaman.
9: This is a public service announcement.
10: Yung public health emergency of international concern. Ang ibig sabihin niya parang alert or warning, no? Yan ang ginawa natin. Inutusan natin ang Epidemiology Bureau at ang ating Communication Bureau ng Department of Health para maglabas ng mga advisory kung ano ba ang pangkipak, paano ba itong nakukuha, at ano ang mga symptoms, no? Para pati ating mga doktor magre-refer ito for testing and confirmation at bibilangin natin yan.
11: Mpox. Ano ang mga dapat alamin? Ang Mpox ay isang viral zoonosis o virus mula sa mga hayop na nalilipat sa tao. Naipapasa ito sa pamamagitan ng person-to-person skin contact o mucosal lesions at pwede rin sa indirect contact sa mga bagay na contaminated nito. Ilan sa mga sintomas ng pagkakaroon nito ay skin rashes na nakaumbok o mukhang paltos sa mukha, palad at paa na may kasamang lagnat, namamagang lymph nodes at sore throat, muscle aches at back pains, sakit ng ulo at panghihina. Para makaiwas sa virus na ito, i-practice ang health protocols na binigay ng DOH. Pagtatakip ng bibig tuwing uubo o babahing. Paghuhugas ng kamay gamit ang sabon at tubig at paggamit ng alcohol. At umiwas sa mga taong may sintomas ng Mpox.
9: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine
7: 1278 AM.
12: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
14: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
13: Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
14: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapunta yan.
13: Then you start sending her love letters and flowers at paminsa'y maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
14: Till I met you.
13: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
14: I love you more each day.
13: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
12: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
19: GIS, your general information station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.

0: i-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Sabihin ng mga bata. At narito ang ating host.
5: Philippine Standard Time, it's 5:01 p.m.
6: Kayo ay sumusubaybay sa
7: Makabata Teleradyo.
5: Ang episode po na ito ng Makabata Teleradyo ay mapapakinggan ninyo sa Radyo Magazine 1278 kHz at mapapanood sa official Facebook page ng Council for the Welfare of Children. Isang makabatang araw po sa inyong lahat, mga ka-MTR. Ako po si Ate Jules.
6: At ako naman si Ate Kams, at ngayong araw tatalakayin natin ang isang mahalagang adhikain, ang pagtataguyod ng inklusibong suporta para sa mga children who are deaf or with hearing disability dito sa Pilipinas.
5: Ate Kams, curious lang, may experience ka na ba na nakasama or maka-interact with someone from the community for people with hearing disability, or kumusta naman yung naging experience mo doon?
6: Ate Jules, nag-aral ako ng kolehiyo sa Miriam College, at ang aming institusyon ay may malakas na suporta para sa mga differently abled students sa pamamagitan ng Miriam College Differently Abled Students Association o yung MCDSA. Kahit hindi ko sila naging direktang kaklase, madalas ko silang nakikita at na-observe habang naghihintay ako ng susunod kong klase sa mga corridors. Hanga talaga ako sa kanilang mga kakayahan, lalo na sa mga hearing impaired students. Magagaling sila sa animation at iba't ibang digital skills. Isipin mo, noong 2012, hindi pa ganun ka-advanced at ka-accessible ang mga software para sa graphics at video editing. At hindi pa uso ang artificial intelligence. Kaya mas lalo akong bilib sa talento at dedikasyon nila. Dahil din dito, mas humanga ako sa Miriam College dahil noong mga panahong iyon, hindi pa maraming academic institutions ang tunay na nagsusulong ng inclusive education at sumusuporta sa mga differently abled students. Malaking bagay at napakahalaga ng ginagawa nila.
5: Ayan, Ate Counts, recently nga umatend ako dun sa 9th Philippine National Children's Conference. Hindi lang ako basta umatend, support staff din ako dito. And syempre, tinake na rin natin yung chance na mag-shoot ng Kidsclusive. And in-interview ko nga dito yung isa sa mga napili ng mga bata na sumali para sa ASEAN Children's Conference, ASEAN Children's Forum na gaganapin sa Malaysia next year. Oh. And itong representative na ito is specifically children with disability. So, automatically dun sa PNCC is nominated na yung CWDs. And ang nanalo nga dito is, I think my hearing disability, si Ate Rian. So, isang malaking challenge din siya for me. Pero natutuwa ako na naranasan ko yon. Medyo nagkaroon kami ng difficulties, lalo na kasi may interpreter siya, pero at the same time, may

0: inclusive na komunidad para sa mga bata at kabataang may kapansanan. Isa nga rito, Ate Kams, is yung My Children's House of Hope, Bahay Bata 127 Incorporated, isang organisasyon na dedikado sa pagpapaunlad at pagpapalakas ng kakayahan ng mga batang deaf o may hearing disability. Sa pamamagitan ng kanilang mga programa at suporta, nabibigyan ng mas malaking pagkakataon ang mga bata na maipakita ang kanilang talento, mapaunlad ang kanilang kakayahan at maging aktibong bahagi ng lipunan. And sa totoo lang, kapag may mga institusyon at organisasyong tulad nito, mas napapatunayan nga ang inclusivity ay hindi lang dapat ito idea, kundi isang action at paninindigan para sa kapakanan ng bawat bata.
1: Tama, Ate Jules. Mahalaga na maunawaan natin ng mga ka-MTR na ang mga children who are deaf or with hearing disability, just like any other children, ay may pantay na karapatan sa edukasyon, komunikasyon at pagmamahal mula sa komunidad.
0: At hindi lang yun, Ate Kams, may karapatan din silang marinig, hindi man sa traditional na paraan, pero sa pamamagitan ng access, support at inclusive systems dito sa bansa. Ngunit sa kasalukuyan, may mga hamon pa rin tulad ng limitadong access sa sign language education, kakulangan ng awareness at mga paaralan na hindi pa fully inclusive. Ako, Ate Kam, sa tingin ko dapat yung sign language is sinasama siya sa basic education kasi parang isang whole community siya ng mga tao na in-isolate natin eh. Wala tayong means to communicate with them. Unless, ikaw is aaralin mo talaga on your own, di ba, Ate Kam?
1: Agree ako doon, Ate Jules, kasi yung sign language education, hindi naman sa komplikado siya, no? Pero yung language mismo kasi na aaralin mo, hindi nagdedepende siya dun sa language. Example, pag Filipino yung inaral mo na sign language, hindi siya necessary maaaral agad as English. Katulad nga nung sa in-interview mo sa PNCC. May mga hearing impaired na ang alam nila ay Filipino at hindi nila agad alam yung English na sign language. Kaya talagang dahil dito minsan no ay nagiging mahirap para sa kanila ang makipag-ugnayan, makapag-aral lang pantay at makisali sa mga araw-araw na mga gawain. Halimbawa, imagine a child na nasa classroom pero walang interpreter at nahihirapan siyang sumabay sa lesson o di kaya sa playground. Gusto niyang makipaglaro pero nahihirapan makipag-communicate sa ibang bata.
0: Yan, kaya nga Ate Kam, salagang you can only imagine kung gaano kahirap yun, lalo na sa bata na makipag-socialize with other children. And kaya napakalaga na tanungin natin ang sarili natin, mga ka-MTR, paano tayo makakatulong sa pagbuo ng isang lipunan na mas inklusibo, mas understanding, at mas accessible para sa mga children who are deaf or with hearing disability.
1: Kasi ang inclusion, hindi lang siya awareness eh. It's about action. Ito yung aktibong pagtanggap, pag-aangkop, at pagbuo ng mga sistemang angkop para sa lahat.
0: Tama ka dyan, Ate Kams. Ang mensahe natin ay simple pero malakas. Children who are deaf or with hearing disability have the right to be understood, included, and empowered. And kaya nga, Ate Kams, example na dun yung sa PNCC na specifically siya yung ipapadala sa Malaysia para maging representative ng lahat ng children with disability sa Pilipinas. At yes, pinapatunayan na meron talaga silang right to participate and ma-voice out yung kanilang mga concerns or yung kanilang mga experiences para sa ating mga policy maker.
1: Yes, Ate Jules. Grabe, ang ganda ng ating discussion, no? Upang mas mapalalim pa ang ating pagtatalakay, makakasama natin mamaya ang ating panauhin mula sa Bahay Bata 127. Kaya mga ka-MTR, manatiling nakatutok sa
2: Makabata Teleradyo.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
5: Interesting usapan.
6: Hindi heavy.
7: Tugtugang chill.
5: Suave.
8: Learning from home, may hindi boring.
9: Radyo Pilipinas Magazine.
10: 1278 AM.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Bahay kubo.
13: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things.

0: pangalan ng mga gulay and maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
1: Ang halaman doon ay sari-sari.
0: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion. Many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Balance ba? Alamin natin ang layunin ng Child Development Center ng Philippine Statistics Authority hindi lamang sa mga bata, kung hindi lalo na sa mga magulang na empleyado ng Philippine Statistics Authority. Welcome ulit sa panibagong episode ng Rated C ng Makabata Teleradyo, kung saan tayo ay nagbibigay real check sa mga bagay na humuhubog sa buhay ng bata. In short, dapat rated children. At muli, makakasama natin ngayon si Ate Audrey Ilagan, AO5 ng Philippine Statistics Authority. Isang makabatang hapon po, Ate Audrey.
4: Isang makabatang hapon sa inyong lahat.
3: Yes, at isa si Ate Audrey sa mga namumuno ngayon sa isang programa ng PSA. Ito ay Camp Bulilit 2026. Dahil dyan, dadako na tayo sa una nating katanungan. Alamin natin kung para saan ba ang Child Development Center. Can you tell us more about this, Ate Audrey? Bakit nagtatag ang Philippine Statistics Authority ng isang Child Development Center dito mismo sa complex ng PSA?
4: Actually, ma'am, inaugurate siya noong April 2026 lang. So, bagong-bago pa lang po ang center ng PSA.
3: Batang-bata pa, ma'am.
4: And itinatag talaga siya para sa mga empleyado ng PSA na may mga anak na, and para maging center to for nurturing and development focus program sa mga bata, and para magkaroon din sila ng balanse sa trabaho at sa pag-aalaga ng kanilang mga anak, ma'am. And alinsunod din po siya sa RA 12199, and para din po siya sa PSA GAD agenda po.
3: Okay, part pala ito ng gender and development agenda ng PSA. Ngayon naman, Ate Audrey, sino naman yung mga batang kinikater nito? And meron bang pagkakataon na may mga outsiders or visitors na pwedeng makapasok dito sa CDC?
4: Mostly, ma'am, kasi sa pagkakaalam ko rin po, ma'am, ang kanina nga sinabi ko, ang kinikater talaga po nila is yung mga PSA employees na may mga anak na. Siyempre, yun talaga po ang layunin ng PSA na magkaroon ng work-life balance po. Siyempre, para po maging inclusive or family-friendly po ang approach ng PSA. Siyempre, sa pag may, ang hirap din naman po na may anak po na kailangan alagaan. At siyempre, ihuhubog. And parehas po, bata po, for early, mostly sa early childhood. And ang kanilang mga magulang din for nangangailangan ng child support or child care po dito sa PSA.
3: Okay, Ate Audrey, ngayon naman aalamin natin bakit mayroong Camp Bulilit 2026, no? Ano yung tema at ano yung purpose nito sa pagkakaroon ng isang child-friendly or child-centered program dito sa PSA?
4: Alam mo, ma'am, napakaganda ng question niyo, ma'am, kasi itong Camp Bulilit 2026 ay 2 days event siya na itinatag talaga po for the purpose na i-ready yung mga anak po na mga empleyado din ng PSA para sa school year 26. Kasi para po ang mga bata rin po ay magkaroon ng meaningful interaction sa kapwa bata and matrain din po sila. Parang training ground po sa kanila na kung paano po sila makikipag-interact sa ibang mga bata. At the same time din po, sa mga magulang din po ay makapag-adjust din po. Ganun.
3: So it's a way to socialize. No, kanina nga may mga dumadaan-daan dito ng mga child participants. Ano naman yung hopes natin or expectations natin for the children na anak ng mga empleyado ng PSA kapag nag-visit sila dito sa CDC?
4: Alam mo, ma'am, kasi mahirap kasi magkaroon ng expectation lalo sa mga bata po. Pero maganda rin po kasi na itong programa nito ay maihubog po sila for childcare or for early childhood na development po. Syempre kasi kailangan po talaga nila ng matinding gabay and attention po, especially po when it comes to learning development, early learning development po, ma'am. And siguro yung expectation na lang din po namin is more on para sa amin po na may tulungan po namin sila, lalo na po yung mga kapwa teachers po namin dito na kahit papano magkaroon po kami ng magandang purpose o magandang maiambag sa mga bata at sa mga magulang tungkol po sa mga bagay na dapat matutunan ng bata sa ngayong sa kanilang edad po.
3: Yes. Nabanggit natin kanina na dalawang araw itong Camp Bulilit. Ano ba yung unang araw at tungkol saan ba nakafocus at ano naman yung kaibahan niya sa second day ng Camp Bulilit?
4: Yung sa first day kasi, kaya kanina nakapajama kami. Nagpalitan talaga ako, ma'am. So parang ang ano po kasi nun, ma'am, parang sa first day po, it's more on getting to know and sa mga activities po na hinanda po namin ay talagang more on interaction sa mga kapwa bata. So, the second day po, more on ano po siya, nature.
3: Nature.
4: So,
3: wow.
4: Nature ang theme po namin para sa kinabukasan.
3: Wow. Very fitting. I think, if I'm not mistaken, ngayong linggo na ito ay may pinagdiriwang tayo tungkol sa environment. So, maraming salamat din po sa inyo sa PSA, ma'am. Dahil inimbitahan nyo ang Council for the Welfare of Children na mag-discuss, no? Doon sa unang araw, actually, naging teacher si Ate Cha, no? Nakasama natin din sa Rated C. Ngayon naman, Ate Audrey, gusto naming malaman, no? Tingin nyo po ba posible para sa ibang organisasyon o ahensya, no, na magtatag din ng sarili nilang Child Development Center? Kasi kung nagawa ng PSA, tingin nyo ba kaya din ng ibang ahensya?
4: Alam niyo, ma'am, siguro po kasi as someone po kasi na advocate din po for children and women po simula nung pagkabata, napakaganda pong layunin talaga po na ang bawat ahensya or mga institution po ay magkaroon po ng mga ganitong aktibidades na mayroong child development center kahit po naka child focus po ng mga programa. Kasi po, ang mga bata, sabi nga po nila, di ba, ang mga kabataan ang pag-asa ng bayan. So, habang bata pa po, dapat na uhubog na po sila sa mga early development learning po talaga. And kung nagawa nga, sabi nyo nga po, ma'am, kanina, kung nagawa po ng PSA po, hopefully po, sana po magawa din po ng mga ibang ahensya na kahit hindi naman po ganun ka in grande kagad yung mga activities o magkaroon kagad po ng center, pero sana po parang magkaroon po ng oras o bigyan po ng pansin ng ibang institution o ahensya po yung para po sa child care and child support po. Syempre po kasi we are trying, syempre galing po ako sa GAD unit, we are trying po na maging gender responsive and at the same time po na inclusive po siya sa workplace. So, para sa mga magulang po dyan, na para panatag din po sila na habang nagtatrabaho, meron pong humuhubog din po yung mga anak nila o mga ano nila sa early childhood development talaga, ma'am.
3: Ako, I would agree, Ate Audrey, no? Talagang year-round dapat ang efforts natin for gender and development and of course, in promoting children's rights. Kaya naman natuwa kami nang kami naimbitahan, no, ang CWCA naimbitahan sa inyong Camp Bulilit. At dahil dyan, no, ang takeaway natin dito sa ating interview ngayon, Ate Audrey, no, talagang it takes a village to raise a child. Hindi lang natin pwede iasa sa mga magulang ang responsibilidad ng pag-uubog sa kanilang mga anak kung hindi katuwang din natin kahit mismo ang mga institusyon kung saan nagtatrabaho ang mga magulang. Gaya na nga lang dito sa Philippine Statistics Authority. Muli, maraming salamat po Ate Audrey Ilagan, Admin Officer 5 ng Philippine Statistics Authority at sa buong pamunuan ng Philippine Statistics Authority. Muli, ako po si Ate Sel.
4: At ako po si Ate Audrey.
3: At ito ang Rated

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Bata Tele Radyo. Basta bata, kumiyong bahala.
3: Nakatutok pa rin po kayo sa Makabata Teleradyo. Mga ka-MTR, patuloy nating pinapalalim ang ating talakayan tungkol sa inklusibong suporta para sa mga children who are deaf or with hearing disability dito sa Pilipinas.
4: At ngayon, makakasama natin ang isang organisasyon na nagtataguyod ng kapakanan at development ng children who are deaf or with hearing disability sa ating bansa.
3: Mga ka-MTR, samahan ninyo kami sa pagtanggap sa ating panauhin mula sa My Children's House of Hope, Bahay Bata 127 Incorporated.
4: Kasama natin ngayon ang kanilang executive director, si Miss Ana Dizon. At Miss Ana, pwede nyo din po bang introduce ang inyo pang mga kasama? Welcome po sa Makabata Teleradyo!
3: Hi po!
4: Pwede nyo po ba, Ma'am Ana, batiin ang ating viewers? Ayan.
5: Makabatang araw po sa inyong lahat. With me, kasama po po ay si Teacher Arlene at si Teacher Keisha. Okay. And then on the other side ay si Teacher Lenny po and si Teacher Sophia po.
4: Ayan. Para sa kaalaman ng ating mga ka-MTR, ano, anak po ni Teacher Arlene si Teacher Keisha and anak ni Teacher Lenny si Teacher Sophia. So magkatabi po si Teacher Lenny and Teacher Sophia sa kabilang Zoom.
3: Yes. Welcome po sa Makabata Teleradyo, Ate Ana, Teacher Lenny and Teacher Arlene. Maraming salamat po sa pakibahagi ng inyong oras at kaalaman para sa ating mga ka-MTR.
4: Ayan, excited na ako, Ate Counts, para sa ating talakayan. Kaya simulan na natin sa unang tanong.
3: Yes.
4: Ayan, Ate Ana, maaari po bang ipakilala ninyo ang My Children's House of Hope, Bahay Bata 127 Incorporated, at ano ang inyong misyon?
5: Nag-start po ang Bahay Bata ng January 2004. Kaya po meron siyang 127 is because ang guiding verse po namin ay yung children is our heritage of the Lord, Psalms 127 verse 3. Nag-umpisa po kami actually with the hearing kids ng community. And then eventually, hinanap po talaga namin sino po talagang nangangailangan ng suporta sa isang urban poor community. At ang nakita nga po namin, deaf. Number one, wala po kayong makikitang namamalimos na deaf. Because tinitingnan sila ng mga tao na buo at hindi maniniwalang merong disability. So, because of, bukod po doon, tumabi ka sa deaf, kung hindi ka marunong mag-sign, hindi po kayo magkakaintindihan. Hindi niya malalaman anong sa loobin mo. Hindi rin niya mo malalaman kung ano yung kanyang problema. So, sabi namin, mukhang deaf ang talagang nangangailangan among those with disability. Oh, isa pa po, nakita ko po ang kung gaano po passionate ang mga parents ng mga deaf na ang kanilang anak ay maging matuto, ma-educate at magkaroon ng ano ng future, ng maayos na future. Pagkat ang mga magulang po ay laging nakasubaybay sa anak. Napakalaking bagay po ang support ng magulang. Tama po. So, bale,
3: yes.
5: Po kami sa 15 na deaf, yung mga magulang po nila, bale, nakasubaybay sa kanila, nagluluto ng maayos na pagkain. And then, doon na rin po nag-umpisa yung sign language class ng mga parents para mas maintindihan po isa ang mga bata. Bukod po doon, may livelihood sila, which is the jewelry making. At yun pong kapital na nagamit po doon ay naibalik din po sa Bahay Bata. Kaya nakita namin kung gaano ka-progressive at saka kung paano po humingkot ng mga deaf. So, kagaya po ni Keisha at saka ni Sophia, sila po ay mga college graduates na and take note cum laude po ang dalawang
4: wow! Talaga po, naman. Galing, mga Latin honors sina Teacher Keisha and Teacher Sophia.
3: Grabe yun po pala ang umpisa ninyo, no, Ate Ana. Nabilib ako kasi gusto ko rin yung verse ng Psalm 127:3. Ano siya, yun, no? Children are heritage from the Lord, the fruit of the womb are reward. Grabe, nakakatuwa naman po, no.
0: isa rin sa contextualization namin pagdating sa inyong organization na talaga nga po, no, hindi lang kayo service provider kundi nagsisilbing tulay ng pag-asa para sa mga batang madalas ay nasa laylayan ng akses sa komunikasyon at edukasyon. Para po sa aming second question, Ate Ana, ano-ano po ba yung mga natatanging pangangailangan at hamon na kinaharap ng mga children who are deaf or with hearing disability sa Pilipinas?
6: Good afternoon po sa lahat.
0: Hi po.
6: Ang tanong, ano-ano yung mga natatanging pangangailangan? Siguro po, first, trabaho. Yan. Kasi madalang lang po sa company ang tumatanggap sa kanila ng trabaho kasi parang hindi naman natin iniiwasan, may diskriminasyon pa rin po pagdating sa pagtanggap ng mga trabaho sa kanila. So parang ang tingin nila sa isang bingi ay pabigat dahil hindi nga nila naintindihan yung sinasabi o karamihan sa mga Pilipino hindi talaga po marunong mag-sign. Aminin man natin, hindi talaga pong yun yung ano eh, para na lilip behind po sila pagdating doon, parang tinitignan kung ano yung kakayanan, ay tinitignan ko ano yung physical na wala sa kanila, hindi yung kakayanan ng mga batang ito ang tinitignan. Karamihan po kasi ang mga tatanggap ngayon yung fluent pangsalita ng English, hindi na po natin maiwasan. So yun po yung una, pangunahing pangangailangan po nila, suporta po na manggagaling sa gobyerno po natin, hindi lang sa gobyerno, kung hindi po sa community, kasi masakit man isipin, pero kulang pa po sa awareness yung mga kapwa nating Pilipino. Akala ang tingin kasi nila sa mga bata nito, tawag nito pabigat. Hindi kagaya ng isang autism, meron na po tayo, parang yung deaf lang po ang walang program po. Ang autism, meron na yung mga Down syndrome, meron na po. Ang deaf kasi parang wala. May interpreter. May interpreter sa mga bawat news. Pero santo si po, pagdating sa ano natin, wala po. Madalang po ang mga tumatanggap din sa kanila kasi talaga naman mahirap mag-sign. Kasi buong katawan mo gamit na gamit po yun.
7: Yes, I would like to encourage, no, kung may nakikinig po dito ng mga companies. Ako po ay isang finance head sa isang Meralco group, no, ng company. And I was able to employ itong mga deaf natin na lalo na mga college graduates. Wala po kayo, sila po ay nagtatagal ngayon sa kumpanya for more than 10 years. At bakit? Pagkat masisipag po sila. Na-try na po namin na nag-intern po kami ng 5 tao and then isang deaf. Yung kakayahan ng 5 tao dahil may talkies-talkies, chismis-chismis sila, isang deaf kaya niya pong tapusin yung document management tasks. Isipin niyo po yun.
0: Opo. Po,
7: hindi po ako magaling mag-sign, but dahil nga po college graduates ang mga deaf, nakakapag-communicate po sila dahil sila po ay marunong namang magsulat. At dahil ako ay marunong namang magsulat, kapag hindi ko po alam na i-sign, sinusulat ko lang din po. Tumatawid po kasi sila eh. Kaya po nilang mag-communicate through writing.
0: Opo.
7: Kaya ang Meralco group po ay nakakapag-employ ng mga deaf. Kahit walang marunong mag-sign po.
3: Yes, Ate Ana. Na-encounter niyo na rin po ba ikaw, Ate Kams, and saka Ate Ana and teachers na meron na rin hinahire sa mga fast food chain or sa mga restaurants na mga katulad nung may mga hearing impairment nga, and talagang nakakatuwa naman talaga yung may nakalagay po na sign, talaga na parang ina-accommodate talaga yung sa job, pero sadly meron pa rin talagang kakulangan pagdating sa trabaho, lalo na yung children with disability, yung mga may hearing impairment, paglaki nila nagsisikap sila ng mabuti para sa future nila, sadly, pero pag graduate sila
4: hindi enough yung job market for them kasi yes. hindi lahat inklusibo, Ate Kams.
0: Nag-agree ako doon, Ate Jules, no, kung titingnan natin ng mas malawak yung mga hamon ng children with hearing disability, ay hindi lang usaping medical kundi usaping access at equity. Kailangan talaga ng kailangan maging intentional yung community talaga kung gusto talaga natin sila mag-progress, ma-empower, kasi sa ganitong konteksto nagiging malino na inclusion ay hindi automatic. Ito ay resulta ng intentional at system ng na sistema at polisiya.
4: Yan, diba? Yung mismong pamahalaan or yung mga sistema yung nagbibigay ng mga mechanism para ma-improve pa nila yung kanilang mga pangangailangan or mas ma-enjoy pa nila ang kanilang everyday life.
0: Kaya nga, ang mahalaga rin talaga, no, Ate Ana, na nag-exist yung inyong organization. With that one, no, I think related dyan yung susunod na tanong ni Ate Jules.
4: Ayan, and narinig nga namin din, Ate Ana, kanina na hindi lang basta yung children with hearing impairment yung natutulungan ng Bahay Bata 127. And nabanggit nyo rin po, pati po yung mga magulang nagkakaroon ng hanap buhay. And talaga namang holistic din yung kanilang approach. Kasi paano nga naman masusuportahan ng parents yung kanilang mga bata? Tama. Kung mismong sila, wala silang hanap buhay para makapag-provide for them, lalo yes. na at meron silang mga special din na pangangailangan. And bridging to that nga po sa ating next question, paano po ninyo sinusuportahan naman yung development at kapakanan nila ng mga children with hearing impairment? At bakit mahalaga ang inklusibo at awareness para sa kanila?
0: Yes, I think ito ay para kay Teacher Lenny. Yes.
8: Opo. Opo, magandang hapon po sa lahat. So, paano nga ba namin sinusuportahan yung mga bata na may kapansanan sa pandinig? So, first, inaano namin na equal yung maibigay sa kanilang support na sa opportunities nila to learn, to communicate, and participate to society. So, kami po ay sinusuportahan namin, lalo yung maliliit na bata, ay binibigyan namin ng libreng pag-aaral. So, doon sa libreng pag-aaral, binibigyan namin ng libreng mga gamit sa school para yung mga nanay, hindi na nila intindihin yun kasi karamihan nasa sa aming community ay mahihirap po talaga. So, binibigyan din namin sila ng libreng sign language, yung mga nanay, kasama na yung mga anak nila. Sinusuportahan din namin sila ng hearing device like hearing aid at saka libre. Libre po yun kasi meron po kaming isang partner na may libreng hearing aid at kami po ang kasama doon. Oo, libre din yung mga batteries nila. Kapag nasira ay pwede nilang papalitan yun. Tapos, bukod po doon, binibigyan po namin sila ng safety doon sa environment nila. Minsan nga kapag narinig namin na nabubuli sila, ay kami po ang nakipag-away doon sa sa mga nabubuli sa kanila. Ganun po kami nagde-defend po sa kanila. Doon po naman sa malalaking deaf, ito pong dalawa ay tumutulong po doon sa kapwa nila, kaedad nila na deaf. Tinutulungan din po nila. Meron kaming tutorial, sila pong dalawa ang tumutulong. Sila ang nagtuturo from grade 3 to grade 11 po. Sila ang tumutulong doon sa mga bata. So, tinutulungan din namin sila sa ma-prevent yung discrimination para ma-build yung confidence nila. Tapos yung mga basta yung mga deaf po natin ay kailangan maitulungan natin. Yung mga bata palang maliliit, through play yung tinuturo naming learning sa kanila.
4: Ayan, Ate Kams. And regarding naman po dyan sa play, isa din po talaga sa advocacy yan ng Council for the Welfare of Children. Isa ang paglalaro sa means of holistic development ng mga bata. Yes, and maganda pong pakinggan na ini-incorporate din po talaga yun sa kanilang learning experience.
8: Yes.
0: Yes, ang laking bagay din nun na may napoprovide nga sa kanila na hearing aids nung narinig ko yung sabi ni Teacher Lenny. Kasi kapag kapag yung bata nabigyan sila ng access sa communication, mas nagiging bukas yung opportunities nila for learning, emotional development, at saka social participation. Nakakalungkot po nga lang pakinggan, no, na yun nga po, nabubully din sila kasi syempre hindi nila siguro iba yung kanilang interaction, iba yung way ng communication nila at nami-misunderstand sila. Mm-hmm. And sana nga po ay mabawasan po yun, no, kasi while existing ang bullying, hindi natin yan sinusuportan at we campaign against that one talaga.
4: Ayan. Yun nga Ate Camille, isang proof yung bullying na talagang hindi pa whole embracing yung community natin, na
0: yes,
4: marami pa tayong kailangan gawin para mas maging yung community natin embracing para sa mga children with hearing impairment and para maging friendly para sa kanila.
0: Yes. Yan si Ate Ana. Mayroon ata sasabihin si Ate Ana.
6: Oo, malaking bagay na ang mga deaf ay nabibigyan natin ng capability building, no? Like for example, skills building. Itong si Jamie at ang kanyang mga kagrupo ay tinuruan din po namin ng typing. Maniwala kayo, hindi. Ito, nakikipag-ano pa sa akin, kompetensya sa pabilisan ng pagta-type. So, ang ibig ko sabihin, whenever you give them yung tinatrust kayo sa kanilang capability, nabibuild up yung kanilang confidence, daig pa ako tututuusin.
0: Okay.
6: No, sa mga skills. And even the mga companies, pag nakita na lang smart, hindi sila kini eh. You when they approach, marunong silang humarap sa tao, hindi po sila yung nahihiya because nasanay na humarap na sila. Kaya yun, nakikita din, nagiging role model sila sa mga kabataan. So nakikigaya din po ngayon yung iba pang mga next generation po sa kanila.
0: Opo, Ate Ana. Alam mo, makwento ko lang, Ate Ana and Ate Jules and teachers. Ako no high school po ako ay basketball player po ako. At meron akong teammate na hearing impaired. Pero siya ang pinakamagaling na kakampi ko sa aming team. Bale, ang setup namin doon, meron siyang hearing aid dito. Tapos yung coach namin yung may hawak ng mic. Kaya hindi natin dapat nililimitahan ang capacity at kagalingan ng ating mga children with hearing impairment at children with disabilities. Kasi hindi natin alam ano ang kanilang kakayanan. Para sa aking next question, at Ana, ay para kay Teacher Lenny pala to. Paano po mas mahihikayat ang mga pamilya, paaralan at komunidad na mas suportahan ang mga children who are deaf or with hearing disability?
8: Ganito po.
0: Okay. Sige po, si Teacher Lenny po muna.
8: Okay po. Ganito po kasi, pagdating po sa masuportahan natin, may iba kasing, sa akin, sa family lang ito ha, may iba kasing family na tinatago nila yung anak nila na deaf.
0: Hmm.
8: So kung tinatago mo at hindi mo dinala sa tamang grupo na makakatulong sa anak mo, hindi mo talaga sila mahihikayat na tulungan yung deaf. Kasi marami pong mga bata ay mga nanay na nahihiyang ilabas yung anak nila. Parang, syempre nanay, nasasaktan at minsan nahihiya, bakit ganun ang anak? So kung ikaw, mismo nanay, ikinahihiya mo ang anak mo na may kapansanan sa pandinig, paano ka makatulong sa community na maghihikayat para sa deaf na kapakanan?
4: Ayan. Yes. Ikaw naman po, Teacher Ana, baka may gusto kang idagdag.
6: Okay, sa mga companies, organizations, no, na nais magkaroon po ng kamalayan, ano, awareness, deaf awareness, kami po ay nagbibigay ng libre na seminar na ganito. We go around, even with schools, no? If for example, ang aming audience ay mga medical practitioners, we ask them anong conversation usually ang ginagamit nila or sinasabi nila with the patients, kung halimbawa deaf ang patient, ano yung maaaring ma-encounter nila, and then we teach them yung sign language nun. Si Teacher Denny and si Teacher Arlene with their children
5: ang siyang nag-lead po dito sa deaf awareness campaign po na ito.
4: Ayun, napakaganda naman nun, Ate Kams and Ate Ana. So, maganda itong opportunity na sure ako i-disseminate pa namin to sa aming mga partner organizations para mas marami pang matuto about sign language. Dahil alam nga natin na nag-o-offer pala ng technical assistance ang Bahay Bata 127. Ayan, napakagandang initiative.
0: Thank you sa lahat ng information na binibigay niyo sa amin, Ate Ana. Ang masasabi lang namin ay katuwang niyo ang Council for the Welfare of Children sa anumang promotion or advocacy sa kakailanganin niyo din. Lalo itong Makabata Teleradyo program, malaking bagay na rin na tayo ay nakapag-usap. Bago po namin kayo pakawalan, Ate Ana, teachers, meron po ba kayong gustong ipaabot na mensahe sa ating mga manonood or gusto pong i-promote?
5: Yes po. Actually, we also do child sexual abuse or exploitation prevention, no? We go around public schools, communities, para po turuan ang mga kabataan kung paano po sila magsabi ng ayoko kapag sila po ay naiilang sa mga touches ng mga tao. At saka sino po yung mga reporting channels natin kasama ang Makabata Helpline
4: 1-3-3-3.
5: Dito sa book po natin na ito. Pinamimigay po namin itong Huwag Magsekreto comic book. This is more of giving instructions sa mga bata. May mga scenarios po dito na kung paano po, ano po yung magiging kilos nila kapag nalagay sila sa alanganin mga situations.
4: Yes. No?
5: Ito rin po dito, yung 5 trusted person para po hindi yung alam niyo na, mabigat ang ating mga sexual abuses na nangyayari na yung ating pong mga, ilang mga biological parents, no? 42% ng mga sexual abuses ay biological parents po.
0: Grabe, nakakalungkot po ang reality na yon, Ate Ana.
5: Opo, kaya yung 5 trusted persons, hindi lang yung immediate family, yung lolo, lola, auntie, uncle, pinsan, ang teacher, ang principal, ang guidance counselor. O at ang kanilang kaklase, pwede lang sabihan. Ang pastor, ang pastor, the community at ang ating kapulisan. Yun po ay ating ine-emphasize dito po sa comic book na ito. Upang ang mga bata ay hindi mananahimik na lang. Kailangan pag may nangyari sa kanila, magsabi lang po sila agad sa mga trusted persons po nila.
0: Ate Ana, meron ba kayong digital copies niyan?
5: Opo, meron din po. We're coming up with an animation ng Huwag Magsekreto. Hopefully by June lumabas na po ito.
0: Naku, maraming salamat po, Ate Ana. Sakto, Ate Jules, marami po ang agencies, CSOs, NGOs, NGAs ang naghihingi ng copies talaga lagi ng anything
4: child-friendly materials.
0: Yes, child-friendly materials, lalo on child sexual abuse and exploitation. Kaya kayo po ay kakausapin namin offline, Ate Ana, tungkol dyan. And ako, maraming salamat po. Wala na tayo masyadong time, pero hopefully ay makausap ulit namin kayo sa Makabata Teleradyo, siguro with another topic po, no? At maraming salamat po, Ate Ana, Teacher Lenny, Teacher Eileen, Ate Kija, at Ate Sophie, sa napakahalagang discussion natin ngayong hapon.
4: Ayan, tama po, Ate Kam. So ano, napakahalaga po nung mga napagdiskusyonan natin, and nabanggit din po ni Ate Ana nga yung kanilang advocacy sa OSAEC, si SAEM, which is one of the major advocacy ng CWC, and talaga namang we will continue connecting with you on that.
8: Me po, pwede pang magdagdag?
4: Yes po, go Ate Len.
8: Para po doon sa mga pamilya na may anak na deaf, sa mga school na may batang 3 taong gulang hanggang 5, sa community, ongoing pa po ang enrollment namin. Pwede po nilang dalhin sa amin yung mga bata. Libre po lahat.
4: Okay. Ayan, okay. Thank you so much po, Teacher Lenny.
0: Yes. Maraming salamat po. At tayo po ay magkitang muli. Muli po, My Children's Hope, House of Hope, Bahay Bata 127 Incorporated. Salamat po at paalam!
8: Thank you po.
4: Sa huling bahagi po ng ating programa, ating balikan ang mga mahalagang aral na ating napulot ngayong araw.
0: Kaya tutok lang, magbabalik po ang Makabata Teleradyo.

0: Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
4: Amoy pawis, amoy araw.
5: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
4: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
5: Ang dungis mo.
6: Ma, tama na.
7: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
8: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
9: Ang saya balikan ng ating kabataan.
7: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
10: O ano, game na?
11: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

0: kausapan.
1: Hindi heavy!
2: Dugdugang chill.
0: Suave.
2: Learning from home, hindi boring.
3: Radyo Pilipinas Magazine.
4: 1278 AM.
5: Bata Teleradyo. Basta bata, kumiyong bahala.
6: Nagbabalik po ang Makabata Teleradyo. Bago tayo magtapos, balik muna tayo syempre sa ating naging episode today.
7: Well, Ate Jules, para sa akin, ang naging pinakadiwa ng talakayan natin ngayon ay malinaw. Ang inclusion para sa mga batang may hearing disability ay hindi lang basta awareness, kundi tunay na aksyon. Nakita natin na ang komunikasyon ay hindi pribileyo kung hindi karapatan ng bawat bata. At kapag hindi ito nabigay, doon nagsisimula ang mas malalim na hamon sa kanilang pagkatuto, pakikisalamuha, at pag-unlad. Sa usaping ito, mas malinaw na ang tunay na hadlang ay hindi yung kapansanan ng bata, kundi ang mga puwang sa sistema, mula sa access sa sign language, sa serbisyo, hanggang sa sapat na suporta sa paaralan at komunidad. E talagang shared responsibility siya, Ate Jules. Yun yung aking natutunan for today. Kapag hindi intentional ang community, ang school, wala, mahihirapan talaga ang mga children with disability and with hearing impairment for that matter.
8: Ayan, tama Ate Kams. Kaya napakahalaga naman talaga ng mga organisasyon, katulad na nga lang ng Bahay yes. Bata 127. Kasi imagine mo na lang paano kung yung sa isang poverty, sa family is yung magulang, di siya maalam mag-sign language, pero yung anak nila is deaf, di ba?
7: Yes.
8: Parang, paano sila matututo? Paano sila makikipag-communicate sa kanilang anak? Paano nila tuturuan yung anak nila na mag-connect sa world? And
7: yes.
8: Buti na lang nandyan ang Bahay Bata 127 at along with other organizations na tumutulong sa kanila. And genuine naman talaga ang kanilang serbisyo para sa mga bata.
7: Tama, tama. Alam mo, Ate Jules, para sa akin, itong episode na to, ang dami kong natutunan kasi yung nagiging limitations ng mga bata, talagang ma-dead end sila for lack of a better term. Kung hindi sila masuportahan ng government, ng academe, at ng mga organizations, palagay ko ay mas mahihirapan din sila growing up sa kanilang pag-aral, at saka lalo yung opportunities na baka nalilimitahan din kapag dating ng time na magtatrabaho na sila. May sad reality pa na ganun. Pero malaking bagay na gamit natin yung Makabata Teleradyo program for us to have an eye-opener ng realities ng ating mga children with hearing impairment and children with disabilities for that matter.
8: Ayun. Sana dumating ang panahon na hindi lang yung deaf community or yung with hearing impairment yung nag-a-adjust sa mundo natin, kundi tayo mismo lahat ang nag-a-adjust for them to make their lives easier, di ba? And yung paano kapag may nangyaring masama sa kanila, silang mga deaf, mahihirapan sila mag-communicate kasi
7: yes.
8: Paano kung yung mga people around them is hindi maalam mag-sign language, tapos meron na pala silang nararanasan or nararamdaman. Kaya ina-emphasize lang dito na yung mismong community sana ang mas maging accommodating for them para matulungan din sila.
7: Agree ako dyan, Ate Jules. And para sa akin, malaking opportunity nga ito na interview natin sila, Ate Ana. Dahil in a way, nabibridge natin yung gap. Kasi katulad yan, through their organization and our organization, through the Makabata Helpline 1383, we will be able to assist them. Lalo kung meron silang mga concerns na kailangan ireklamo, ibalita. Maganda na may ganung klase na partnership din with us.
8: Ayan, at kaya nga bago po kami magtapos, nais lang po naming pasalamatan ang lahat ng bumubuo sa Makabata Teleradyo, ang ating mga kasama sa Radyo Magazine, ang ating team sa Tech Booth, at ang ating mga division sa CWC, at syempre ang aming mga regional counterparts at aming mga partners. At sa amin na rin pong Executive Director Angelo M. Tapales, thank you po sa inyong suporta.
7: Panghuli sa bawat bata at kabataang Pilipino, para po sa inyo ang aming patuloy na serbisyo.
8: Magkita-kita po tayo muli sa susunod na episode ng Makabata Teleradyo dito lang sa Radyo Magazine 1278 kHz, kung saan natid namin ay mga datos, talakayan at impormasyong makabata para sa bata. Muli ako po si Ate Jules.
7: At ako po si Ate Kams.
8: Basta bata, kami ang bahala. Magkita-kita po ulit tayo next week dito lang sa
0: Makabata Teleradyo.
7: Watch Edie Jello on the go!
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Tagling kaalaman.
10: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos man ang halian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
4: Tagling kaalaman.
11: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
12: Alam mo ba kung ano ang mamba batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
13: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
14: Amoy pares, amoy araw.
15: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
14: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo?
15: Ang dungis mo.
16: Ma, tama na.
17: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
18: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players.
9: and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan.
17: Kain,
9: tulog,
17: laro, laro, at laro.
18: O ano, game na?
19: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
20: Flight PR1043, now boarding.
21: Hey, that's us!
22: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
23: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
24: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
23: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
22: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
24: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
23: Leave all your worries as we soar over the clouds.
22: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
23: They'll be shooting stars through time and space.
11: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: This is a public service announcement.
26: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service,
28: and Radyo Magazine,
29: 1278 AM.
25: This is a public service announcement.
30: Discipline is the key.
31: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
32: Kilatisin ang sarili.
31: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
32: Importante rin na ating laging isipin.
31: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
32: Isang mahalagang paalala
31: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
25: This is a public service announcement.
27: A public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
29: 1278 AM.
33: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
34: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
35: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
36: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
37: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Radyo Magazine 1278.
38: Bubungad sa umaga.
39: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
40: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
41: GIS, your General Information Station.
29: Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Pilipinas.
42: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
43: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
44: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
45: PBS Receiver.
44: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
43: Libre to ha?
44: Walang bayad?
43: Oo, walang bayad.
45: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Legacy.
1: 1278 AM. Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
0: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.

0: usapan.
1: Hindi heavy.
2: Tugtugang chill.
0: Suave.
3: Learning from home, hindi boring.
2: Radyo Magazine.
4: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas. Nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
0: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
0: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Sa mga kaganapan sa unang araw ng impeachment trial, alamin live! Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., business as usual sa pagbubukas ng impeachment trial kay VP Sara Duterte. Paghahanda sa posibleng pagpasok ng bagyo, pinatututukan. Senador Dante Marcoleta at tatlong iba pa ipinaaresto ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Marcoleta dinala sa PNP General Hospital dahil sa paninikip ng dibdib. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., biniltahan ng mga aligasyon sa kanya sa flood control project.
8: Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko?
7: At ating balikan ang

0: Waldez.
1: Nagsagawa ng kilos protesta ang ilang grupong kontra at pabor para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito, inulat ng pulisya na naging generally peaceful sa paligid ng Senado. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria live. Carlo?
2: Ayos, nagsagawa ng kilos protesta yung ilang grupo dito sa labas ng Senate compound habang bantay sarado naman ng mga pwersa ng PNP ang paligid. Nananawagan silang ipagpatuloy ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Nagmarcha sila sa may kahabaan ng Jokno Boulevard, bitbit ang kanilang mga placards habang sinisigaw ang convict at impeach Sara now. Sa kabilang banda naman, narito rin ang ilang taga-suporta ng bise na kontra naman sa isinasagawang impeachment. Samantala, nagpunta rin dito si NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin para personal na tingnan ang sitwasyon ng 6,000 pulis na nakadeploy dito sa paligid ng Senado. Pinakyaw rin niya ang paninda ng ilang sorbetero at namahagi ng ice cream sa mga nagbabantay na pulis na kanina pa nakabilad sa initan.
3: Sa ating mga pulis na nagbabantay, of course, magpairali ng init ng ulo. Kailangan natin ng ice cream and of course, maximum tolerance.
2: Sa kay Abirin, generally ay mapayapa ang mga naging kilos protesta dito sa maghapon. Minarapat na rin nila na paghiwalayin ang dalawang grupo ng mga kontra at pabor sa impeachment para hindi na sila magpang-abot at magkagirian pa.
3: Kita natin na nagkakaroon ng tension sa labas because yung pro-impeachment at anti-impeachment na doon sila nagkakaroon ng tension. So all we have to do is paghiwalayin natin. Kaya pinayagan natin makapasok yung isang grupo to.
2: Ayos, kani-kanina lamang, no, ayan, naabutan nating nagkantsawan yung ilang mga rallyista matapos nilang magpang-abot itong mga pro at anti-impeachment, pero wala namang nagkasakitan sa kanila. Sa ngayon, ayan, nananatiling yung mga kapulisan ay mahigpit pa rin yung pinapatupad na seguridad dito sa paligid ng Senado at hindi pa rin natitinag yung kanilang mga puwersa. No? At kung makikita mo sa aking likuran, ayan, nandyan pa rin yung mga barricades na may barbed wire at yung ating mga pulis ay nandun pa rin sa tapat ng Senado. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa labas ng Senate compound. Balik sa iyo, Ice.
1: Maraming salamat, Carlo Candelaria.
0: Samantala, bagamat walang nakikitang anumang banta, bumuo pa rin po ang Philippine National Police o PNP ng Special Task Group para sa seguridad sa paligid ng Senado habang isinasagawa ang impeachment trial. Narito ang aking report.
4: We are prepared to face this any eventualities in promoting peace and security as well as public safety.
0: Bumuo ng Special Task Group ang Philippine National Police o PNP para sa kanilang ipatutupad na security deployment kaugnay sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melenchon Aratates Jr., ang task group ang mangunguna sa pagbabantay sa paligid ng Senado. Sa kabila nito ay sinabi ni Aratates na wala silang namomonitor na banta para sa pagsisimula ng impeachment proceedings.
4: We haven't monitored the such activity. And in fact, the threat level in Metro Manila and the rest of the country remain to be low or threat level 1. So napakababa. And so even though that is the threat level, the Philippine National Police in coordination with the different security forces and public safety agencies.
0: Nananatili namang normal ang alert level sa bansa, particular na dito sa Metro Manila.
4: The increasing of alert level is synonymous or corresponds to the threat level. Kung threat level 1, 2, 3 ay mag-i-increase din as well as activities, we increase the threat level. We increases this threat level, the alertness, so such that all the resources shall be utilized.
0: Bukod sa Senado, babantayan din daw ng PNP ang iba't ibang freedom parks na maaaring dagsain ng mga magsasagawa ng kilos protesta.
4: Our objective is simple, to provide a secure environment where the proceedings can move forward without disruption while respecting the rights of everyone to peacefully and lawfully express their views.
0: Sa kabuuan ay aabot sa halos 6,000 pulis ang ipapakalat ng PNP. Kabilang dito ang mahigit 3,000 na nakadeploy sa paligid ng Senado. Aabot naman sa halos 3,000 ang Civil Disturbance Management Group ang naka-standby. Dinagdagan din daw ang mga CCTV sa lugar para matiyak

0: na hindi sila malulusutan ng mga nais sumabotahe sa impeachment proceedings. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lisillas, para sa Bayan.
1: Iginiit ng Malacanang na hindi na kailangan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bantayan ang impeachment dahil may mas importanteng trabaho ito. Samantala, ayon sa palasyo, iginagalang ng Pangulo ang pag-aresto kay Senator Dante Marcoleta. Yan ang ulit ni Clazel Pardilia.
2: Business as usual si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa harap ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
3: Hindi naman po kailangan mag-monitor ang Pangulo. Malalaman naman po din niya kung ano magiging balita rito. Mas marami pong dapat na trabahuhin ang ating Pangulo at hindi po siya uupo lamang para po manood ng impeachment trial.
2: Ayon sa Malacanang, dinaluhan ni Pangulong Marcos ang ilang pribadong pagpupulong at personal appointment ngayong araw. Ipinag-utos din niya sa Office of Civil Defense ang paghahanda sa epekto ng superbagyong Inday. Kasabayan ang pagsisimula sa paglilitis kay VP Duterte na naharap sa impeachment dahil sa questionableng paggasta ng higit 600 milyong pisong confidential funds. Hindi umano maipaliwanag na yaman, panunuhol sa ilang kawanin ng Education Department at pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, First Lady Liz Arneto Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
3: Kung may kinakailangan pong sagutin ay dapat lamang pong sagutin. Kung kinakaya naman po na malinis ang mga pangalan ay dapat lamang pong gawin. Mas maganda pong humarap sa nasabing trial para po siya na mismo ang sumagot ng mga akusasyon laban sa kanya.
2: Bago marangkada ang impeachment trial, naglabas ang Sandigan Bayan ng warrant of arrest sa kaalyado ni Duterte na si Senador Dante Marcoleta. Sabi ng Malacanang, iginagalang ni Pangulong Marcos ang pag-aresto kay Marcoleta matapos sumuko. Sinampahan ang kasong pandarambong si Marcoleta dahil sa hindi niya umano pagdideklara sa 75 million pesos na campaign funds na karaang halalan.
3: Kung inisyo po ito ng korte, ito ay valid warrant of arrest. Wala pong magagawa ang ehekutibo kundi ito ay i-enforce.
2: Iwala ang Malacanang, narerespetuhin ang Iglesia ni Cristo ang isinampang kaso kay Marcoleta. Matatandang nagdaos ang protesta ng INC na karaang linggo bilang pagsuporta sa mambabatas.
3: Alam po natin ang liderato ng INC ay gumagalang po kung ano ang sinasabi rin po ng korte, kung ano po ang sinasabi ng batas. So mananatili po tayo sa paniniwala na ang nangyayari po at ang pagpatupad lamang ng batas ay igagalang din po ng liderato ng INC.
2: Hinikayat naman ng Malacanang si dating Congressman Mike Defensor na harapin na lamang ang kaso sa korte. Kasunod ito ng patutsyada ng dating mambabatas na sinasabing isa sa mga nagbigay ng milyong-milyong pisang campaign funds kay Marcoleta na wala umano sa salae ng mambabatas.
4: Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon.
3: Sana po ay minabdali din nila ang pagbibigay ng mga ebidensya. Konkretong ebidensya, hindi lang puro pamidya. Sa korte na lamang po nila ito gawin at depensahan.
2: Clazel Pardilia, para sa Bayan.
1: Naging mabilis ang takbo ng unang araw ng impeachment trial. May mga pagtatangka na i-delay ang pagsisimula ng paglilitis sa pamamagitan ng pagkwestiyon sa umupong presiding judge, pero hindi ito namayani. Ilang mga motion ang nadesisyonan sa unang araw ng paglilitis kabilang ang kontrobersyal na mystery box mula sa Bureau of Internal Revenue at nakapagpalabas na rin ng mga subpoena. Ang kabuuan ng unang araw ng impeachment trial, alamin sa ulat ni Bernard Ferrer Lai. Bernard?
5: Ayos hindi humarap si Vice President Sara Duterte sa pagsimula ng impeachment trial ngayong araw. Samantala, inihalal naman si Senator Judge Cheese Escudero bilang presiding officer ng paglitis. Naging mainit ang talakayan at debate sa pagitan ng ilang senator judge sa unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matapos buksan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang usapin sa pagpili ng presiding officer ng impeachment court, kwestiyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano kung bakit kinakailangan pa ng botohan. Malinaw anya sa 1987 Constitution na ang Senate President ang dapat magsilbing presiding officer. agad dumipensa dito si Senator Judge Francis Kiko Pangilinan. Ayon kay Pangilinan, walang nakakasaad o nakasaad sa konstitusyon na nagsasaad na kapag ang ini-impeach ay ang pangalawang pangulo, obligadong magsilbing presiding officer ang Senate President. Sa kabila ng pagtutol, ipinagpatuloy pa rin ang botohan. Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson ang nagnomina kay Senator Judge Francis G. Escudero bilang presiding officer. 12 Senator Judges ang bumoto pabor kay Escudero habang 8 ang tumutol. Kabilang sina Senator Judges Alan Peter Cayetano at Pia Cayetano. Nananatili naman sa 16 na botong kailangang makuha para sa guilty verdict alinsunod sa konstitusyon na nagtatakda ng 2/3 vote ng 24 na miyembro ng Senado. Hindi naman dumalo sa paglilitis si Vice President Duterte. Hindi dinitali ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel, kung ang hindi pagdalo ng pangalawang pangulo ay personal niyang pasya o batay sa payo ng kanyang mga abogado. Sa order of presentation of evidence, mauunang dinggin ang Article 4 of grave threats. Susundan ito ng Article 1 of misuse of confidential funds. Pagkatapos ay Article 3 or bribery and corruption. Huling tatalakay ng Article 2 o unexplained wealth. Inuutos ng impeachment court na ibalik sa Bureau of Internal Revenue ang tinatawag na green box na naglalaman ng tax records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawang si Man Scarpio. Hindi nakasaad o hindi nakasama ang nasabing kahon sa mga ebidensyang naisailalim sa marking of evidence ng pre-trial conference. Inaprubahan ng impeachment court ang motion ng depensa para sa 5-day witness disclosure rule. Naglabas din ng mga subpoena ang impeachment court sa 9 na bangko para isumite ang bank records ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa. Naglabas din ito ng subpoena ad testificantum kina Attorney Jeremy Lontok at Attorney Mark Kalilong ng National Bureau of Investigation. Samantala, hiniling ni Senator Judge Alan Peter Cayetano na inkonsidera ang kanyang panukala na payagan na makadalo sa mga susunod na paglilitis sina Senator Jinggoy Estrada at
1: maraming salamat, Bernard Ferrer. Samantala, sa Bicol Region naman, binigyan diin ng ilan nating kababayan ang kahalagahan ng pagsubaybay ng mga Pilipino sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, lalo na paninindigan sa bayan ng pinag-uusapan. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
6: Sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, nananawagan ng ilang sektor dito sa Albay kay Vice President Sara Duterte na harapin ang mga isyung ibinabato sa kanya. Para sa tricycle driver na si Tatay Gilbert mula Daraga, mahalagang malaman ng publiko kung may katotohanan ang mga reklamo laban sa bise.
7: Ang gusto ko lang maraming imamaya, harapin ni Vice President ang mga pinupukol sa kanyang controversial na pinupukol sa kanya.
6: Sa isang barbershop naman, naging paksari ng usapan ng mga barbero at kanilang mga customer ang nalalapit na impeachment trial. Hiling nila, dapat mailatag ang lahat ng ebidensya at mapanagot ang sinumang mapapatunayang lumabag sa batas, anuman ang katungkulan nito sa pamahalaan.
8: O kung wala namang pananagutan, dapat nandun pa rin siya, di ba? Kaya para sa akin, dapat during impeachment trial, nandun si VP Sara para harapin kung ano man ang kailangan niyang harapin sa taumbayan.
6: Nagpaalala naman ang Dean ng Bicol College School of Law sa publiko na maging mapanuri sa mga impormasyong kanilang nababasa at napapanood kaugnay ng impeachment trial. Paliwanag ng dekano, maganda rin na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa sigaw ng sambayanan.
9: So dahil involved ang tao and at stake din ang administrasyon ni PBBM, kaya sa tingin ko, ganito yung ginagawa. Dahil kung hindi siya makikinig sa tao, hindi siya susunod sa kagustuhan ng tao, it will put his administration under doubt and pwede na mag-alsa yung mga mamamayan. So maganda yung ginagawa niya ngayon kasi at least natututukan lahat ng mga katiwalian lumabas and lahat ng involved ay kinakasuhan.
6: Sa pagsisimula ng paglilitis mamaya laban sa pise, isa lang ang hiling ng mga taga-Albay, panagutin ang mga dapat managot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kasama ang mga ordinaryong mamamayang Pilipino sa nakatutok sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte, panawagan ng ilan sa ating mga kababayan, transparency at dapat managop ang mga sangkot. Ang POV ni Juan Silipin sa ulat ni Elijah Canlas.
10: Habang binibilang ng mga ordinaryong mamamayan ang bawat bariya para mapagkasya ang pang-araw-araw na budget sa gitna ng mataas na bilihin, maririnig sa lansangan ang ugong ng bilyon-bilyong pisong usapin sa nalalapit na impeachment trial ng pangalawang pangulo. Sa pagsisimula ng paglilitis sa Senado ngayong araw, nahaharap si Vice President Sara Duterte sa patong-patong na reklamong nahahati sa apat na articles of impeachment. Ang umano'y maling paggamit ng milyon-milyong confidential funds sa OVP at DepEd, alegasyon ng unexplained wealth at hindi tugmang salen, katiwalian at panunuhol sa mga opisyal ng edukasyon at ang kontrobersyal na pagbabanta sa buhay ng first couple at ni dating House Speaker Martin Romualdez. Para kay Leticia Gabayni, isang fishbowl vendor na 12 taon nang nagbabanat ng buto sa kalsada, lubhang nakagagalit na marinig ang ganito kalaking halaga habang ang maliliit na negosyante gaya niya ay naghihirap. Kaya ang panawagan niya,
11: ang kurakot niya sobra na, malaki na. Dapat tulungan talaga, mahihirap. Kaso hindi eh. Napunta sa kurakot, halos naman lahat eh. Hindi lang isa.
10: Ikinadismaya rin ng 15-anyos na estudyanteng si Princess ang mga kontrobersyang ito. Bilang bahagi ng kabataan na naghahangad ng transparency, pangarap niya ang isang tapat na pinuno mula sa Department of Education na magtataguyod ng ikauunlad ng kanilang sektor sa halip na madadawit sa isyu ng irregularidad sa procurement at bribery.
12: As a Filipino, we should, na dapat tayong aware kung ano yung mga maling nagawa ni Bibi Sara. Like, nang alam natin na yung katiwalaan ng nagawa niya bilang isang BP presidente at kung karapat dapat ba siya sa position niya. Ano po, matanggap ng mga estudyante yung karapat dapat po na dapat namin, ano, yung deserve namin. As a student, kailangan namin ng maayos na namumuno sa department po ng education.
10: Sa kabilang banda, inamin naman ng residenteng si Paulina Galang mula sa Barangay Holy Spirit, Quezon City na talamak ang fake news. Kaya nakalilito ng kilalanin kung ano ang katotohanan sa mga mabibigat na akusasyong ibinabato sa bise.
13: Kung ano lang din ang itakabubuti ng ano natin, yun lang din po. Kasi siyempre bilang isang Pilipino, mahalaga din sa atin yung peace, ano, peace order, yung ikakaunlad ng bayan. Parang ang dami-dami ng ano, ang dami-dami na hindi nalulutas. Kaya siguro yun ang ano, yung talagang maganda sana ang mamumuno.
10: Ipinapakita lamang ng sitwasyon ang malaking agwat ng marangyang kapangyarihan at seryosong mga paratang sa pamahalaan kumpara sa simpleng hiling ng mga mamamayan para sa mabuting pamamahala. Habang abala ang mga mambabatas sa paghimay ng mga ebidensya at forensics ng bank records, ang mga ordinaryong Pilipino ay patuloy na nagmamasid kung paano masasagot ang araw-araw nilang pasanin na bungan ng katiwalian. Kaya naman, hamon ni Paulina at Leticia sa mga kapwa-botante na maging matalino at pumili ng leader na may malinis na track record at handang lumingap sa mga kapuspalad.
13: Mapagmatyag, maging matalino sa lahat ng desisyon. Suriin kung sino talaga ang karapat-dapat.
11: Ang mensahe ko ay pumili ng magandang leader. Yung ano, walang kurakot, yung tumulong sa mahihirap, yun lang.
10: Sa pag-usad ng makasaysayang paglilitis sa pangalawang pinakamataas na posisyon sa gobyerno, nakaabang ang buong bansa kung paano lalabas ang katotohanan, pananagutan at katarungan. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Bagamat panglima na si VP Sara Duterte sa mga na-impeach na opisyal ng pamahalaan, sina dating Pangulong Joseph Erap Estrada at dating Chief Justice Renato Corona pa lamang ang talagang sumalang sa matagalang paglilitis. Balikan natin ang mga pagkakaiba ng kanilang kaso pagdating sa proseso, mga ebidensyang iniharap at sa laging pinal na hatol. Yan ang ulat ni Floyd Brand.

0: Kaunaw na ang Pangulo ng Pilipinas na na-impeach si former President Joseph Erap Estrada noong taong 2000 matapos harapin ang mga paratang ng plunder, bribery, graft and corruption, culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust.
1: Let me assure everyone, however, that I will abide by the outcome of the ongoing impeachment process so long as this is consistent with our Constitution. And I'm confident that the truth will prevail in the end. I'm convinced that I'll be cleared of all issues that are unfairly being leveled against me.
0: Nagsimula ang proseso Nobyembre at 13 taong 2000 nang aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Estrada. Pagkaraan nito, inakyat sa Senado ang kaso na nagsilbing impeachment court para dinggin ang mga paratang laban sa nooy Pangulo. Formal na nagsimula ang impeachment trial noong December 7 sa kaparehong taon. Sa mga sumunod na linggo, iniharap ng prosekusyon ang mga ebidensya at testimonya kaugnay ng umano'y pagtanggap ni Estrada ng milyong-milyong pisong weteng payola at iba pang iligal na yaman. Ang paglilitis ay naging sentro ng pambansang atensyon at mahigpit na sinubaybayan ng publiko. Taong January 16, 2001, biglang naputol ang impeachment trial matapos bumoto ang mayorya ng mga senador, 11-10, laban sa pagbubukas ng tinaguriang second envelope na pinaniniwala ang naglalaman ng mahalagang ebidensya kaugnay ng umano'y lihim na bank accounts ni Estrada. Bilang protesta, sabay-sabay na nag-walk out ang prosecution panel, isang pangyayaring nagpasiklab sa malawakang kilos protesta na kalaunay naging EDSA People Power 2. Sa gitna ng lumalawak na protesta at pag-atras ng suporta mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, at ilang miyembro ng kanyang gabinete, umalis si Estrada sa Malacañang noong January 20, 2001. Sa araw ding iyon, nanumpa bilang Pangulo si Gloria Macapagal Arroyo na nooy nagsilbing vice-presidente. Dahil hindi natuloy ang impeachment trial hanggang sa pinal na botohan ng Senado, walang naging hatol na conviction o acquittal laban kay Estrada sa impeachment court. Gayunman, matapos siyang bumaba sa pwesto, naharap siya sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Taong 2007, nahatulan siyang guilty sa kasong plunder. Pero pagkaraan lamang na mahigit isang buwan, ay pinagkaloban siya ng executive clemency ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naging sentro ng pambansang atensyon noong 2012 ang impeachment trial ni former Chief Justice Renato Corona, ang kauna-unahang Chief Justice sa kasaysayan ng Pilipinas na napatunayang nagkasala sa isang impeachment case. Nagsimula ang proseso noong December 12, 2011 matapos aprubahan ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Corona. Makalipas ang dalawang araw, inakyat sa Senado ang reklamo na nagsilbing impeachment court para tuluyang dinggin ang kaso.
2: May I raise a continuing objection to this line of questioning? I do not see the point in establishing any hostility there may be between the President and the Chief Justice. We have the witness here as the Ombudsman.
3: Yes.
2: What's the connection between the Ombudsman and the President?
3: Well, at that time, Your Honor, we wanted to show how hostile the President was, and having acted that way led to the filing of this complaint for impeachment, Your
2: Honor. That's totally irrelevant, Your Honor.
3: We submit, Your Honor.
0: Formal namang nagsimula ang paglilitis noong January 16, 2012, kung saan humarap ang prosekusyon at depensa para iharap ang kanilang mga ebidensya, dokumento at mga saksi. Umiikot ang paglilitis sa walong Articles of Impeachment, kabilang ang alegasyon ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, at graft and corruption. Gayunman, nakatuon ang naging desisyon ng Senado sa Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa hindi umano ganap na pagdedeklara ni Corona ng kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALEN. Isa ito sa pinakamahigpit na sinubaybayang legal at pampulitikong proseso sa bansa na araw-araw tinutukan ng publiko sa telebisyon, radyo at iba pang media platforms. Sa gitna ng paglilitis, naging usap-usapan din ang pagbubukas ng mga dollar account ni Corona. ang pagbusisi sa kanyang mga bank records at ang testimonya ng iba't ibang opisyal ng pamahalaan at mga eksperto. Naging mahalagang usapin din ang balanse sa pagitan ng karapatan sa privacy at ng pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno sa taong bayan.
1: As jurors, it is our obligation and responsibility to closely and diligently examine the evidence and the facts to be presented before us to determine whether such evidence and facts sufficiently and convincingly support the charges and ultimately to decide the fate of no less than the Chief Justice of the highest court of the land and the head of a co-equal branch of our government. The Constitution recognizes a distinct class of public officers, elected or appointed, that include the President, the Vice President, the members of the Supreme Court, the members of constitutional commissions, and the Ombudsman.
0: Matapos ang halos apat at kalahating buwang paglilitis at 44 trial days, bumoto ang Senado noong May 29, 2012 ng 20-3 para hatulang guilty si Corona sa Article 2 ng impeachment complaint dahil sa hindi niya ganap na pagdedeklara ng kanyang salen. Dahil sa hatol, agad siyang napatalsik bilang punong mahistrado. Itinuring ang kasong ito bilang isang mahalagang pagsubok sa sistema ng checks and balances ng pamahalaan at sa mekanismo ng impeachment na nakasaad sa konstitusyon. Nagbukas din ito ng mas malawak na diskusyon hinggil sa transparency, accountability at integridad ng mga opisyal ng hudikatura at iba pang sangay ng pamahalaan. Floyd Brenz para sa Bayan.
4: Ipinaaresto na ng Sandigan Bayan si Senador Dante Marcoleta. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
5: Ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po.
6: Yan ang pahayag ni Senator Marcoleta matapos ibasura ng Sandigan Bayan 3rd Division ang tatlong mosyon ng kanilang kampo kaugnay ng kasong plunder. Naglabas ng resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division pagkatapos ng kanilang hearing kaninang umaga kung saan may probable cause para mag-issue ng warrant of arrest laban kina Senator Rodante Marcoleta, Michael Tan Defensor, Aristotel Baluyot Viray at Joseph Varias Espiritu. Kaugnay pa rin ito ng kasong plunder sa ilalim ng Republic Act number 7080.
7: The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charge. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt.
6: Dumating din sa Sandigan Bayan sina Secretary John Vic Remulla at PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. kaugnay ng pag-issue ng arrest warrant sa senador. Iginagalang naman anya ni Senator Marcoleta ang naging desisyon ng Sandigan Bayan at nagtitiwala ito sa proseso.
5: Igalang natin 'yon. Kaya meron naman kaming motion to quash, pinagbigyan naman 'yon. At alam ko naman 'yon ay bibigyang daan pa rin. Ibig sabihin, ipoproseso pa rin ang aming motion. Siyempre kami naman, meron kaming ibang pananaw doon sa asuntong ipinahal sa amin. So ang aking mga abogado ay gumawa rin ng paraan para sa ganun, i-counter naman yung asunto. Yun ang ibig sabihin ng motion to quash.
6: Samantala, matapos arestuhin si Senator Marcoleta ay inaresto na rin sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu na siyang dumating din sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Ayon kay Defensor, mauuna pa anya silang makulong dahil sa di umano'y walang basehan na kaso kaysa sa mga totoong nagnanakaw ng pondo ng bayan. Giit ni Defensor na hindi sila susuko para makamit ang transparency, accountability at justice. Matapos ang return of quarantine na Mike Defensor at Joseph Espiritu dito sa Sandigan Bayan 3rd Division, dumiretso ang kapwa akusado sa Quezon City Jail sa Payatas para pansamantalang idetela habang gumugulong ang kanilang kaso. Habang si Senator Marcoleta naman ay kasalukuyang nananatili sa PNP General Hospital. Bagamat walang kasiguraduhan kung kailan siya mabibigyan ng medical clearance, isa lang ang sigurado. Sa Quezon City Jail din ang kanyang diretso. Mula rito sa Sandigan Bayan, J.M. Thompson para sa bayan.
8: Sa kaugnay na balita, dinala ng mga otoridad si Senator Rodante Marcoleta sa ospital matapos siyang magreklamo ng chest pain at mataas na blood pressure. Kasunod ito ng pag-aresto sa kanya sa ilalim ng utos ng Sandigan Bayan dahil sa kasong plunder. Narito ang aking ulat. Maaaring abutin ng 2 araw sa PNP General Hospital si Senator Rodante Marcoleta. Ito ay para sumailalim sa iba't ibang medical check-up bilang bahagi ng booking procedure nito matapos siyang maaresto kaninang umaga sa Sandigan Bayan. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Alexander Morico II, nagreklamo ng pananakit ng dibdib at tumaas ang blood pressure ni Marcoleta.
9: Nagreklamo si Senator Marcoleta ng chest pain at mataas yung BP niya. That's why dinala muna namin sa ospital. After ng medical niya, whatever na sasabihin ng mga doktor ng PNP, we will transmit it also kay Sandigan.
10: 10-day dose na po si Senator Marcoleta. Hindi lang po simple blood pressure at heartbeat na tayo kukunin sa kanya. Marami po po siyang test na pagdadaanan, tutuloy ng mga ECG at iba pa, para sigurado ang kanyang fitness. Hindi namin alam kung kailan matatapos yon, but hopefully within the next 2 days, tapos na lahat ng kanyang examinations para sa full health na i-report namin sa Sandigan Bayan na maaari na siyang pwedeng ilagay.
8: Pasado alas 9 kaninang umaga ng maisilbi ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest laban kay Marcoleta. Isinabay ang pagsisilbi ng warrant matapos mabasura ang kanyang inihaing motion to quash sa 3rd Division ng Sandigan Bayan.
10: Kagabi po ng alas 10:30 ng gabi ay nag-release ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan para kay Rodante Marcoleta, Teador na Republika ng Pilipinas. Kino pong alas 8:30 bago mag alas 9 ay pumunta po siya sa Sandigan Bayan para mag-file ng motion to quash. Nung dininay po yung motion to quash, ay nilockdown na po ang Sandigan Bayan at hindi na po siya pinalabas.
8: Alas 11:25 kanina nang dumating sa Campo Crami si Marcoleta para sumailalim sa mugshot at fingerprinting, tiniyak ng PNP-CIDG na igagalang ang digdinag ng senador.
10: Kung naman ang kanyang kalagayan sa kanyang buhok ay hindi po namin pawalangin. His picture will be taken as he appears in public. We are not here. We are here to arrest him and have him tried, but not to humiliate the person. He still has his rights.
8: Si Marcoleta ay naharap sa kasong plunder kaugnay ng pagtanggap ng 75 million pesos na undeclared campaign donation noong 2025 election. Samantala, naaresto na rin ng PNP-CIDG sina Mike Defensor at Joseph Espiritu na kapwa akusado ni Marcoleta.
10: Natagpuan ng CIDG at PNP at inaresto po at dinadala na ba kayo sa Sandigan Bayan para sa kanilang return of warrant. Dadalhin po yung dalawa dito mamaya para sa kanilang medical clearance at kanilang processing. Pagkatapos po, dadalhin sila sa Payatas City Jail para sa kanilang detention.
8: Ryan Lisiges, para sa bayan. Samantala, may rest box si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga aligasyong binabato sa kanya na may kaugnayan sa manumalyang flood control project. Iginiit parang Pangulo na siya ang nagsiwalat sa anomalya, bagay na hindi umano nagawa ng mga nakaraang Pangulo. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
11: Eh kung talagang racket ko yun, ba't ko sisirain yung racket ko? Di ba? That makes absolutely no sense.
12: Resbak yan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Batikos na siya umano ang nasa likod ng maanumalyang flood control projects. Sa isa sa kanyang mga aktibidad sa Canada, sinalubong ang presidente ng protesta kontra korupsyon kaugnay ng bilyong-bilyong pisang flood control scam.
11: I I'm the one who exposed all of this. And I'm the one who has I'm the only one that has started to do anything about this. Bakit ang mga nakaramba ng pangulo, may nakita ba kayong ginawang ganon? Meron ba silang kinulong? Meron ba silang finish na account? Meron ba silang mga investigation na ginawa? Wala. Sa akin lang. Tapos sasabihin, ako daw ang may kagagawan.
12: Bago pa maluklok bilang 17th presidente ng Pilipinas, sabi ni Pangulong Marcos, may katiwalian na umano sa mga flood control project. Halimbawa, noong 2019, ibinulalas ni Noy House Majority Leader Rolando Andaya Jr. ang higit 300 bilyong pisong halaga ng makwestiyonable umanong flood control project.
11: The pattern extends beyond 2022, back beyond 2022, and back to about that time, 2017-2018. And at the time, the President Duterte, acknowledged that there were great problems in terms of the flood control projects. Pero wala namang nangyari. Having acknowledged it, he did not find accountability in anybody's.
12: Si Pangulong Marcos lang ang tumindig para imbestigahan ang mga tila guni-guni at mga binalahurang proyekto kontra baha.
11: So that I guess that was left up to me to do. And so we are still doing it. We are still working on it.
12: Sa kanyang 4th na State of the Nation Address o SONA, ibinulga ng presidente ang katiwalian sa mga proyekto kontra baha.
13: Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo, lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo, na binulsa nyo lang ang pera.
12: Ang tanong, may nahiya na nga ba sa pangungurap sa mga flood control project?
11: Nahiya ba sila? Yung iba, hindi. Akala nila, karapatan nila yung gagawin na ganun eh. Wala kami ginagawang mali. Ganyan talaga patakbo rito. And that's the hardest part to change. That's the hardest part to change. The culture.
12: Simula nang umpisahan ang imbestigasyon sa flood control project, ilang contractor na ang nakulong dahil sa kasong graft at malversation of public funds. Naaresto na rin ang ilang matataas na opisyal tulad ni dating Senador Bong Revilla, Senador Jinggoy Estrada at ilang kawani ng DPWH. Muling iginiit ni Pangulong Marcos, walang selective justice. Lahat ay pananagutin. Hindi pa raw tapos ang administrasyon sa paghabol sa mga nasa likod ng mga kinurap na flood control project. Pero aminado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., habang lumalalim ang investigasyon, mas marami pang sumasambulat na impormasyon. Kalezal Pardilia para sa bayan.
14: PR stunt umano ang panukala ng Chinese Embassy na magkaroon ng common fishing ground sa Scarborough Shore. Buwelta ni Defense Secretary Gibor Teodoro, hindi dapat magpapaniwala sa mga ganitong pahayag. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
15: Hindi tayo pinanganak kahapon. Yan ay karapatan under the arbitral award.
16: Mariing tinutulan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang umano'y proposal ni Chinese Ambassador Jing Chuen na magkaroon ng common fishing area sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc at isinumite sa Department of Foreign Affairs. Gid ni Teodoro, ng ilalang kritiko ng China, isinaad na sa 2016 arbitral award na traditional fishing ground ang Bajo de Masinloc, kaya't hindi na anya kailangan ang mga ganitong panukala. Taliwas din umano ang mga aktibidad ng China sa kanilang sinsalidad na magkaroon ng mapayapang resolusyon.
15: Tatanggap ka ng proposal na sasabihin mo dahil sa proposal nila, kaya nagka-common fishing ground. Eh, nakalagay na yun dyan eh. Common fishing ground with our ECC. So, sino niloko nila? PR ang gawa nun eh. Ngayon, sa kabila naman ito, ang dami nilang kabalbalan na ginagawa.
16: Dati nang nanindigan ang China na hindi nila kinikilala ang arbitration case na pumabor sa Pilipinas at nagsaad na walang basehan ang 9-dash line sa buong South China Sea. Ngayong Hulyo, ipinagdiriwang ang 10th anibersaryo ng naturang tagumpay ng Pilipinas.
15: Nakikita na natin ang convergence efforts dito na ginagamit na basis ang arbitral award. Kaya hindi ito papel lamang. Yan ay hindi dapat mapaikot ng mga mapalinlang na gawain ng mga gustong sirain ang ating pagkakaisa.
16: Bukod sa Palawan, ideneklara na rin sa Cebu City at Labrador, Pangasinan na West Philippine Sea Victory Day ang July 12, ang mismong araw na iginawad ang Arbitral Award noong 2016. Patrick De Jesus para sa Bayan.
17: Nananatiling prioridad ng gobyerno ang mga hakbang na makatutulong sa pamilyang Pilipino at pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Kasunod ng pag-angat sa upper middle income country status ng Pilipinas, yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
18: Nananatiling nakatuon ang pamahalaan sa pagpapabilis ng paglago ng ekonomiya at pagpaparamdam ng benepisyo nito sa bawat Pilipino. Sa mid-year press chat ng Department of Economy, Planning and Development, sinabi ni DepDev Secretary Arsenio Balisacan na mahalagang hakbang ang pag-angat ng Pilipinas sa upper middle income country status ng World Bank. Ngunit iginiit niyang hindi pa rito nagtatapos ang trabaho ng pamahalaan. Ayon kay Balisacan, bunga ito ng ilang taong reforma sa ekonomiya, maayos na pamamahala at katatagan ng bansa sa kabila ng mga pandemya. Gigang hamon. Aminado ang kalihim na nananatiling malaking hamon ang inflation at epekto ng mga pandaigdigang krisis gaya ng sigalot sa gitnang silangan.
19: Of course, our challenge is both, no? It's not just improving the growth, making the growth faster, but also to make that growth more inclusive.
18: Kaya prioridad anya ng pamahalaan ang pagpapanumbalik ng kumpiyansa sa ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapalakas ng infrastruktura, pagpapabuti ng digital connectivity, paglikha ng mas maraming dekalidad na trabaho at pagprotekta sa mga pamilyang Pilipino laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
19: Our task now is to restore a higher and more sustainable growth path, one that is underpinned by rising productivity and innovation, resilient to shocks, and expands opportunities for every Filipino to participate in, contribute to, and benefit from economic progress.
18: Sa kabila ng unti-unting pagkawala ng concessional loans dahil sa bagong income classification ng bansa, sinabi ng kalihim na inaasahang mababawi ito sa pamamagitan ng mas mataas na investor confidence at mas malaking oportunidad para sa pamumuhunan. Samantala, umaasa rin ang DepDev na gaganda ang takbo ng ekonomiya sa nalalabing bahagi ng taon, habang nananatili ang 3.5 hanggang 4.5% na GDP growth target para sa 2026. Carlo Luis Candelaria para sa Bayan.
17: Abiso po para sa mga motorista, magpapatupad pong muli ang ilang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Sa kabila nito, asahan umano ang pagbabalik sa dating presyo sa mga susunod na buwan. Yan ang ulat ni Gab Villegas.
20: Muling magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa diesel at kerosene, pero ang presyo ng gasolina maaaring tumaas o di kaya ay bumaba simula bukas. Sa forecast ng Department of Energy, aabot sa 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos ang maaaring itaas sa presyo ng kada litro ng diesel, habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos ang pwede namang itaas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ang gasolina naman, maaaring bumaba na 1 peso and 75 centavos o di kaya ay sumipa ng 25 centavos kada litro. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, sa kabila na bumaba na sa $80 per barrel, ang presyo ng Dubai crude hindi pa rin nakakabalik sa pre-war levels ang presyuhan ng finished products. Sa Min of Plat, Singapore, kaya't nananatili pa rin mataas ang presyuhan ng produktong petrolyo sa bansa.
21: Kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel kesa nung bago nag-umpisa ang gera. Kaya nagre-reflect ito sa pump price natin.
20: Inaasahan naman na mararamdaman ng mga Pilipino ang pagbabalik sa normal ng presyo ng produktong petrolyo sa loob ng isa hanggang tatlong buwan. Nag-anunsyo na ang Pilipinas Shell, Sea Oil, Petrogas at Unioil na magkakaroon sila ng oil price increase kung saan 3 and 30 centavos ang kanilang itatanggap. ang presyo ng diesel habang 20. ₱1.75 kada litro naman ang ipapataw ng Pilipinas Shell at Sea Oil na dagdag sa kada litro ng kerosene. Gab Humilde Villegas para sa Bayan.
4: Ng Government Service Insurance System ang Balik Ginhawa 2 program para magbigay ng dagdag na pinansyal na ginhawa sa mga kwalipikadong miyembro at pensyonado. Ayon kay GSIS Senior Vice President and Head of the Membership Group na si Attorney Joseph Philip Andres, maaaring makatanggap ang mga kwalipikado ng refund na katumbas ng hanggang 6 na buwan ng kanilang mga eligible loan amortizations. Dagdag pa niya, naglunsad ang GSIS ng mga bagong solar energy at e-mobility loans bilang karagdagang programa na naglalayong tulungan ang mga miyembro sa paggamit ng mas malinis at mas abot kaya mga pagpukunan ng enerhiya. Maaring mag-apply ang mga kwalipikadong miyembro mula July 1 hanggang October 31 sa pamamagitan ng GSIS Touch Mobile App.
2: Patuloy po ang GSIS na pag-isip ng mga programa na makapagbibigay ng ginhawa po sa kanila. That's why we came up with this extension po dito sa Balik Ginhawa. And napakaganda naman po ng resulta, which means marami po talagang gusto pa mag-avail. And ito po, nangyayari po ito dahil patuloy po ang komunikasyon namin sa ating mga stakeholders at sana po patuloy pa namin mapaganda ang servisyo natin sa ating mga miyembro.
4: Posibleng pumasok na sa Philippine Area of Responsibility bukas ang Super Typhoon Davi na bibigyan ng lokal na pangalan na Bagyong Inday. Bukas ng gabi ay magtataas na ng wind signal warning sa Hilaga, Kanduran at Katimugang bahagi ng zone at maaring tumaas sa signal number 3. Nalayan ng malawak na sakop ng Super Typhoon. Malayong abot ng outer cloud bands ito. Huling namataan ang Super Typhoon sa Dagat Pasipiko. Papalapit niyan ng Philippine Area of Responsibility at ito ay salay na 2,120 kilometers silangan ng southeastern Luzon. May taglay itong hangin umaabot sa 205 kilometers per hour at pabugso na umaabot na sa 250 kilometers per hour at gumagalaw yan sa mabilis na 20 kilometers per hour. Paglilinaw po ng pag-asa, hindi naman ito tatawid sa kalupaan. Pero maaasahan na magsisimula ang pabugso-bugsong malalakas na hangin sa malaking bahagi ng ating bansa simula bukas, dala naman yan ang hanging habagat. Magdadala din ang habagat ng malalakas na pag-ulan sa Hilaga at kanlurang bahagi ng ating bansa. Kaya alerto po sa posibleng pagbaha, lalo na sa mga mabababang lugar at posibleng pagguho ng lupa. Antabayanan at makinig din sa mga paalala at abiso ng inyong komunidad. Ang Super Typhoon ay tinatayang papasok bukas ng gabi araw ng Martes o sa madaling araw ng Miyerkules. Tatawagin itong Bagyong Inday at mapapanatili nito ang kanyang lakas bilang Super Typhoon hanggang sa makalabas muli ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Biyernes. Nasa 3-4 na araw sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Ibig sabihin, magtatagal at posibleng walang tigil din ang pag-ulan ng hanging habagat sa 4 o 5 araw ngayong Linggo. Bukas Miyerkules, good weather pa sa malaking parte ng ating bansa. Pero may chance pa rin ng paminsang pag-ulan sa hapon o gabi o yung tinatawag nating localized thunderstorm, lalo na sa Cagayan Valley at sa Aurora. Dahil yan sa hanging silangan. Samantala, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Huwebes. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
17: Samantala, tiwala po ang prosecution panel na sapat ang kanilang ebidensya para patunayan na nalabag ni Vice President Sara Duterte ang tiwala ng bayan at naabuso ang kapangyarihang ibinigay sa kanya ng konstitusyon. Yan ang ulat ni Rod Lagusad live. Rod.
3: Ryan, masaya ang House Prosecution Panel sa pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong araw. Ayon kay House Lead Prosecutor Representative Jervel Lujistro, ito na ang pinakaimportanteng nangyari ngayong araw dahil anya nasunod ang mandato ng saligang batas. Dagdag niya, tagumpay ito para sa bahagi ng prosecution. Ipinag-utos naman na ng impeachment court na ibalik ang BIR box. Kaugnay nito, may panibagong request ang prosecution para sa pag-i-issue ng sabina para sa expanded list para sa BIR. Anila, hindi na lang ito patungkol sa income tax return. Ayon kay Lujistro, mahalaga ito para suporta ng kanilang articles of impeachment. Samantala, kanina sa naging opening statement ng House Prosecution Panel, bidigyan din nito ang pagsunod sa ebidensya saan man ito patungo. Kasama rin sa bidigyang diin ni Lujistro na tingnan ang mga dokumento, makinig sa mga witness at suriin ng mabuti ang mga record o tala. Anya, dapat husgan ang naturang kaso hindi dahil sa politika, popularidad, takot kung kanino tapat, kundi dapat nakaayon sa saligang batas. Anya, sa unang tingin magkahiwalay ang apat na articles of impeachment, pero anya, ang mga ito ay maituturing na chapter sa iisang kwento. Dagdag ni Lujistro, ang impeachment trial ay patungkol sa pagkakaroon ng pananagutan. Kabilang din sa binanggit ni Lujistro sa kanyang opening statement na ngayong anya, nagkaroon ng vice presidente sa kasaysayan ng bansa na may kaibigang hitman na umano'y handang magpapatay para lang makaupo sa pwesto. Ayon kay Lujistro, natatapos ang demokrasya kung may karasan. Ito ikaw din ng Article 4 patungkol sa umano'y pagbabanta ng pangalawang pangulo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Uunahin ng House Prosecution Panel na talakay ng Article 4 na nakatoon sa umano'y assassination plot ni Duterte. Ryan Sakabuan, naharap nga sa apakat na articles of impeachment si Vice President Sara Duterte. Bukod dito sa grave threat, kabilang din dito yung issue ng confidential funds, issue sa deklarasyon sa SALN at umano'y bribery at korupsyon sa Department of Education. Kasama naman sa inaasahan na witness para sa linggong ito dito sa impeachment trial ay ang mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation at House of Representatives. Ryan?
17: Maraming salamat, Rod Lagusan.
14: Isang royal encounter ang ibinahagi ng Pinay tennis star Alex Ayala matapos makilala ang Princess of Wales na si Kate Middleton sa Wimbledon. Samantala, kinilala ang nation's girl group na binibilang bagong tourism ambassadors ng bansa. Narito ang ulat.
0: Mukhang papasok na ang bansa sa era ng Binnieverse. Ang nation's girl group Binnie ay kinilala bilang bagong tourism ambassadors ng Department of Tourism kamakailan. Ang kay Tourism Secretary Dita Angaramasa ay malaking tulong ang fresh ideas ng grupo. Bukod sa tourism campaign, target din makasama ng DOT ang Binnie sa pagpopromote ng fashion, food, sports at iba pang aspect ng Philippine culture. Pero higit lang naman sa campaign ang pagpili ng Binnie. Una pa lang ay ina-embrace na ng grupo ang Pinoy identity simula day one sa pagiging consistent nila sa pagsasama ng Filipino culture sa imahe ng bawat miyembro at sa puso ng kanilang musika. Mismong pangalan pa lang ay derived sa Tagalog na pangalan na Binnie-Binnie na sumasalamin sa isang modern Filipina. Maging ang kanilang pinakaunang electric pop na rendisyon ng klasiko ni Ryan Cayabyab na The Coconut noong June 2021. Successful din ang grupo sa pagre-representa ng bansa sa global entertainment stage. Mula sa kanilang pagganap sa Coachella, tuloy-tuloy ang pagtangkilik ng fans mula sa iba't ibang bansa. Nagpre-perform din ang Binnie sa Japan Summer Sonic 2026 sa Osaka at Tokyo. Ngayon, nasa higit 2.3 million followers na ang kanilang Instagram at higit 7.2 million followers sa TikTok. Isang kuweba sa kanilang mabilis na paglago ng kanilang fan base.
1: Maayong adlaw, Bisdak Blooms! At, sa lahat
0: at ng ang isa rin nga sa dahilan sa pagpili ng Binnie ay dahil sa pagtatampok ng kanilang individuality at ethnicity ng bawat miyembro. Kaya Binnie embodies diversity. Si Aya ay mula sa Lapu-Lapu City, Cebu. Si Colette Magdalena.
22: Radyo Magazine, 1278 AM. Radyo Magazine, 1278.
23: Bubungad sa umaga!
22: pressing issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Informasyon.
7: GIS, your general information station.
22: Radyo Magazine, 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad.
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
20: From PBS,
1: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas,
1: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.

0: Complainy Morning. Radyo Magazine
1: 1278 AM. Ugnay rin ng ahensya ang mga IA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan sila ng mas maraming programa at oportunidad para sa kanilang pag-unlad. Taon-taon ding sinusuri ang pagganap ng mga IA upang matiyak ang kanilang pagiging epektibo at matatag na katuwang sa paghahatid ng serbisyo sa irigasyon.
2: Inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan. Pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang agrikultura. Dito lang sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: 6 na minuto na kapitbahay. Makalipas ang alas 5 na madaling araw. Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Ingat lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay. Aking bahagi ng Kabuluan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, good morning muna ho. Good morning, good morning, good morning. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, lalo na sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Nagusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola, ano ho. Sa lahat ng miyembro ng pamilya, nasan mga kayong bahagi ng Kapuluan, Visayas, Luzon, Mindanao. Kasama together natin tutukan ng balita agrikultural. Aas 5 hanggang alas 6 tayo magkakasama, ano ho. Kagaya ho ng dati, siya nga pala, pinapaalala ho namin sa inyo. Samantala, hindi niyo po kami napapainggan sa 738 kHz sa AM, ano ho. Tayo po ay kasalukuyan napapainggan, dyan po naman sa 104.3 The Capital sa FM. O sa social media platforms. Siyempre, kasama pa rin po natin ng DW sa CI sa Metpidig, Ilocos Norte. Good morning sa mga sukiyaki natin dyan, lalo na kay Mayora Gina, ano ho. The rest of the gang. Ganun din po naman sa may DWC dyan, sa may party po naman ng Cagayan. Ayan, good morning din. Governor Aglipay, Ed Aglipay, yung dati natin Chief UNP, governor na ngayon. At nakikinig din sa atin si General Tom Lanchon. Morning, Jen. NT, alam ko nagtatanim ka na rin ngayon eh, no? Inspirado ka eh. At muli ang pagbati ko ng birthday long weekend, birthday celebration. Parang Lando Marquez ng LDAP. Oh, na big celebration pala kahapon, ha? Ano pre, alam mo naman ako eh, nagbo-beauty rest ako eh. Ay, kagaya ko ng dati, ako pa rin po naman ang abang likod ka, hero, ilustre, obrigado. May po lamang sa mga detalye ng ating balita at yung mga pagtutukon natin sa mga report. Gagaling po naman sa iba't ibang Kabuluan, Luzon, Visayas, Mindanao.
2: Usapang agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Daw ba magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ito? Apon po, natuloy na po yung sinimulang unang araw ng impeachment trial. As expected, mating yung ating busy presidente. Ano ho? Talagang, hindi naman pwedeng persona yun, no? Okay. Ngayong Hulyo 7, sinasabing malaking bahagi po ng ating bansa, kabilang po ang Metro Manila. Init, malinsang ang panahon ng ating maranasan. Yan po yung dulot ng localized thunderstorms, yung tinatawag pa rin pong Easterlies. Mandala, kasalukuyan pa rin pong binabantayan ho ng pag-asa ay yung super typhoon na si Buffy. Na nasa labas pa ng par, ari pumasok ngayong gabi at tatawaging Inday ng bagyo ko. Sa pangkalahatang kondisyon po naman ng ating panahon dito sa Metro Manila, at iba pang bahagi po naman ng bansa, bahaging maulap hanggang sa maulap na kalangitan, may tsasa po ang pulupulo pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, alam mga local thunderstorms, thunderstorms po, pagsabit po ng hapon tsaka sa gabi. Yan. Kailangan bahagi ng Northern at Central Luzon po naman, may tsasa rin mga pag-ulan dahil po naman sa Easterlies. Kaya mataas po ang posibilidad ng flash floods. Kaya na may mga landslides sa mga apektadong lugar kapag nagkakaroon po ng malakas na mga thunderstorms yan. Update sa bagyong si Super Typhoon Bobby na si Inday. Hindi naman ito magla-landfall dito sa atin. Ano? Bagyo po ay nasa labas pa rin ho ng ating para. Sinasabing inaasahang papasok po yan ngayong Martes ng gabi. Hanggang sa Merkules po naman ng umaga. At pagka pumasok na ito sa atin, ito'y tatawaging Inday. Ano ho? Gamat hindi ho inaasang magla-landfall ito dito sa ating bansa. Huwag naman sana. May ba tayong problema eh? Magdadalo ito ng malalakas na hangin. Posible ho magpalakas din ho naman ng habagat. Magdadala naman ng mga pag-ulan sa mga susunod pong mga araw. Ayun. Sa may party naman ng Cordillera, Sakar, mga nakatutok sa ating dyan. Good morning sa mga taga-Atok Benguet. Perlamig ho roon. Makararanas yun ang pangkalatang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ay kasama ang localized thunderstorms hapon po naman at sa gabi. Nanatiling malamig ang klima kumpara sa Kapatagan. Ang ngunit nagbabadya po yung pag-ulan sa mga susunod na araw tapos sa paparating na sa bagyong si Inday. Ayan. Ang Baguio City po inaasahang temperaturang laglalaro po naman sa 16 degrees Celsius hanggang 24. Sinasabing magiging maayos naman at medyo may sikat ng araw sa umaga. Ngunit may matasong chance na pag-ulan, kidlat, hindi po naman ng hapon o sa gabi. Parti ng Atok Benguet. Parti ng Atok Benguet, napakalamig ron eh. Mas malamig ang panahon dito kung may temperaturang 15 degrees Celsius. Kita nyo yan. Hanggang 21. Doon-doon ang Baguio, sinasabing magiging maganda naman ang gising sa umaga. Pero asaan po yung biglang pagbuhos daw po ng mga ulan. O kalas thunderstorms pagkalipas po naman ng tanghali naman. Area po naman ng Abra, Apayao, Ifugao, Kalinga, Mountain Province. Ang sinasabing ang buong rehiyon po ng CAR, makararanas din ho na magandang panahon sa unang bahagi ng araw. Susundan ho yan ng mga pulo-pulong mga pag-ulan. Thunderstorms magsapit po naman sa hapon. Ayan. Pinapayuhan pa rin po yung mga motorista natin ho. Mag-ingat sa pagbiyahe sa mga bulubundoking daan gaya po ng Halsema Highway. Pakadaligado talaga rin. Tungong Ato ko yun. At sa Cannon Road, Marcos Highway, patungong Baguio naman, po yung mga thunderstorms yan. Ay maring magdulot po naman ng baba ng visibility at banta po naman ng landslides. Paalala pa rin po ng pag-asa. Sinasabing sa susunod na araw, pagsapit po ng araw ng Biyernes, nasang magdadala po ng malalakas na ulan at may kaguluhang hangin ng Bagyong Inday sa rehiyon ng CAR. Pinapalakas dito ang habagat po naman. Kaya ingat pa rin ho sa mga estudyante natin papasok this morning nito ng Martes. Dala ho ng payong pananggalang sa ulan, ibaril, banangsak, ikutsilyo, malakit na bagay. Pantayan ho ninyo yung mga anak ho ninyo. Huwag kayo pakatiwala. Akala nyo hindi lumalabas ng bahay. Naka-computer lang ho. Pero dami na palang kausap doon. Kuminsan stranger pa.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
3: Unahin natin yung report. Yung publiko po, pinaghahanda na nga po. Malakas sa pagulang dulot po ng habagat na pinalalakas ng super bagyong Bavi sa Philippine area. Nasa labas pa rin ho ito ng paran ho. Itong bagyo si Bavi, nagparamdam na ho sa ibang lugar. Yung ilang panig, ilang lugar po sa Estados Unidos, inasiwas ho nitong si Bavi. Sabihin muna natin ang mga detalye ng balitang ito. Tutok po dyan si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Ngayon na nalalaman ng Office of Civil Defense ng publiko na mag-ingat, maghanda at tumutok sa lagay ng panahon gay din sa mga abiso ng mga otoridad. Ngayong panahon ng tag-ulan, dulot ng habagat. Ito ay makaraang magparabas ang pagtaya ang pag-asa hinggil sa malakas sa pag-ulan posible maranasan sa iba't ibang panig ng bansa. Baday kasi sa ulat ng Weather Bureau, pinalalakas ang super bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility na mayroong international name na Bavi. Ang hanging habagat o southwest monsoon na siyang magdadala na malakas na mga pag-ulan na inaasahan ang papasok sa PAR ang natural bagyo mamayang gabi o bukas sa umaga, Miyerkules, at tatawagin itong super bagyong Inday bagamat malabo naman ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan na. Gayunman, sinabi ng OCD na dahil paigtingin ng super bagyo ang habagat, asahan na malalakas at mapaminsan ang pag-ulan na may kasamang pagguho ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, si Martin Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
3: Salamat, J. Mark Tagala. Samantala, sinunod natin gagawin ito. Binabagi culture, inalerto ang mga magsasakat mangisda sa banta pa rin ho ng Super

0: at mangisda ng bagyo. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Embesta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Pwede sa atin, bagyo lang, komisyon, di pa nag-landfall. Huwag lang ho yung mga lindol talaga. Ano, ho. Nangyari po dyan sa Venezuela, yung kambal na lindol, 7.2, 7.5, kambal. Iyaba natin yun. Pag sa atin nangyari ho yun. Kung ba ninyo umabot na sa 3,300 yung mga patay ho ron, patuloy pa rin yung libo-libong paghahanap sa mga nawawala. Tapos yung kambal na lindol na yan. Ako naman. Alamin po natin, iba pang paghahanda sa mga El Nino naman yan. Sige, tignan na natin yan. At ang Donis, minigting po ang paghahanda. Alaman po naman sa El Nino. Sige, pinatin natin ang mga detalye. Wala naman kay Juris de la Rosa. Radyo Pilipinas, Veranga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinaigting ng Provincial Government of Catanduanes sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office o PASO at mga Municipal Agriculture Office ang paghahanda laban sa epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Tinalakay ito sa isinagawang High Value Crops Development Program o HVCDP Mobile Meeting sa Bayan ng Baras kung saan sinuri rin ang mga naisagawang programa sa unang 6 na buwan ng taon. Kabilang sa mga inirekomendang hakbang, ang paggamit ng mga pananim na mas matibay sa matinding init, pagpapalawak ng water-saving technologies tulad ng drip irrigation at rainwater harvesting, paggamit ng organikong pamamaraan sa pamamahala ng lupa, at pagsasaayos ng schedule ng pagtatanim upang mabawasan ang epekto ng matagal na tagtuyot. Ayon sa PASO, layunin ng mga hakbang na mapalakas ang kahandaan ng sektor ng agrikultura, mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magsasaka at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng pagkain sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Juris de la Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Maraming salamat, Juris de la Rosa na Catanduanes. Ano ba yan? Yung gulo talaga. Hindi matigil-tigil yung gulo dyan sa parte ng sa Russia at sa ano, di ba? Ukraine. May apatong kataong nasabi ho dyan. Dosya-dosya na mga gusaling tirahan, nawasak din. Kung mag-usap po yung US, President Donald Trump, tsaka Ukrainian President si Zelensky sa Turkey, nangyari na ho ito. Malawang ang atake. Inatake po ang Russia. Kaya meron silang matinding fuel crisis po doon. Targetin ba man yung mga long-range zone ng mahigit sa 50 oil refineries? Malalaking oil terminal sa St. Petersburg. Sabi, no? Talaga puro gulo.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
2: Sa ating mga headliners, Agrikultura, Department of Agriculture may go signal na para sa 2.6 milyong pisong rural road projects upang mapalakas ang koneksyon sa mga taniman sa buong bansa.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Paigting hakbang ng SRA laban po sa pesteng RSSI suportado ng Luzon Fed at Sugar Millers. Medyo matagal-tagal na yan, ha?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Ang 29 na katao naman arestado laban po sa magkakahiwalay na operasyon kontra illegal na pahingisda. May higit 10 milyong pisong halaga ng gamit. Nasa ba't naman?
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Good morning. Binabati ko nga pala dyan sa car. Yung OIC director ngayon dyan, si Nice Brigera. Ito pala ba spokesman ng Bifara, no? Okay. Nagbigay ho ng clearance ng Department of Agriculture para po naman sa implementasyon ng 2.6 na bilyong pisong halaga ng farm-to-market roads at mga proyekto ng tulay at mapabilis ang pamumuhunan ng infrastruktura. Ito naman may baba ang gasto sa logistics. Mapahusay po naman ang market access sa para po sa mga mangisda. Magsasaka natin, siyempre sa mga mangisda. Sinabi po ni Agriculture Secretary Francisco Chu Lauro Jr. Good morning, Sag. Ang mga proyekto ay pinondohan po sa magitan po naman ng World Bank at suportado ng Philippine Rural Development Program, SACOP, ang mahigit pong 66 na kilometrong kalsada at 310 na linear meters ang mga tulay sa Zambales, Oriental Mindoro, Masbate, Samar, Bukidnon, North Cotabato. Ang pag-aprobay kasi po na pagkabilis po naman ng gobyerno sa mga hakbang mapatatag agri-food supply chain ng ating pamahalaan kung saan ang kakulangan ng mga prestasura sa mga kanayunan. O nga naman, totoo yan, ha? Target din ho ng DA na i-award ang lahat ng natitirang PRDP projects bago matapos ang taong kasalukuyan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
2: Samantala, suportado ho ng Luzon Federation of Sugarcane Growers Association o Luzon Fed at Sugar Millers ang pinaigting hakbang ng Sugar Regulatory Administration o SRA laban sa pesteng Red Stripe Soft Scale Insect o RSSI patuloy na hamon sa mga sakahan ng tubo. Buna rin itong ganyan ang story dyan, ha? Kasi

0: dalawang pulong, iulat na kontrolado na ang pagkalat ng RSSI. Salamat. Taniman hondo mo. Ayon kay Luzon Fed President Cornelio Torreja, alaking may tutulong ng SRA sa magitan po ng pamamahagi ng mga kabitan. Abono, pagkabatubad po ng tuloy-tuloy na kampanya laban pa rin po naman sa peste. Batay po sa datos ng SRA, nasa 233,042 hektaryang taniman ang tubo sa Luzon na naapektuhan ng RSSI ngayong taon. Amihan, mga apektadong lugar po na nasa Batangas, sinundan po ng Tarlac, Camarinesor at maging ng Isabela.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipin.
0: Orasyon natin sa buong kabuluhan, Kapitbahay. 21 minutos makalipas ang alas 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Alam, tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Puti natin ang mga balita. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito, tayog dito sa Tanog. Tayog. 45% ng dekalidad na binhi po naman ang RSEM. Pumahagi na sa Central Luzon para po naman sa wet season. Ay detalye dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Naitala ang 85% accomplishment rate ng Rice Competitiveness Enhancement Fund Seed Program sa pamamahagi ng dekalidad na certified inbred seed sa gitnang Luzon ngayong wet season 2026. Akbang ay pinangasiwaan ng Science City of Muñoz Nueva Ecija na naglalaing mapatas ang anit kita ng libu-libong magsasaka sa region. Sa pinakaling datos, 65% ang kabuuan seed allocation sa Region 3 ay naipamahagi no May 2026 at patuloy pa rin ang distribusyon bago matapos ang panahon ng pagtatanim. Ayon kay Jomar de la Cruz, ang RSEF Seed Program pinapanatili ng pamahalaan ang volume ng binhi katulad ng wet season 2025. Kung saan umabot sa 449,000 bags ang binhi ang naibigay sa mayigit 131,000 farmers, ngunit mas marami ang makikinabang ngayon dahil sa mas pinaigting na sistema. Aniya, may ingat na pinipili ang mga certified inbred seeds variety so pang matcheck ng mga ito ay may matas na ani at matatag na laban sa pagbabago ng klima. May mga particular na binhi na inilaan depende sa kondisyon ng sakan para sa mga irigadong bukirin, rainfed areas, upland farms at maging sa mga lugar na may maalat na lupa upang matcheck ang matas sa produksyon. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Salamat, Leslie Jimeno, Tayog, Pangasinan. Sinunod natin ang Pilipinas Albay. Sige. Higit 25 milyong pisong halaga ng presidential assistance ay pumagi na po sa mga mangisda dyan po naman sa Bicol. I-detalye naman dyan si Diana Mendez, Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas Report.
3: Umabot na sa 25,335,525 pesos ang kabuwang halaga ng tulong pinansyal sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program na naipamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa mga mangingisda sa buong Bicol Region. Batay sa datos ng ahensya, nasa 10,897 na mga mangingisda mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang nakatanggap na nanaturang ayuda. Layunin ng pamamahagi ng tulong na makapagbigay ng agarang suporta sa kabuhayan ng sektor ng pangisdaan, lalo na sa gitna ng patuloy na hamon dulot ng mataas na presyo ng langis. Samantala, nagpapatuloy pa rin sa kasalukuyan ang isinasagawang payout sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Diana Mendez, sa Radyo Pilipinas, Albay. Salamat naman, good news lang tayo sandali. Oh, tatlong OFW mula po sa barkong sinamsamho ng Iran, uwi na. Ligtas ako, nakabalik dito sa atin sa Pilipinas yung huling tatlong Pilipinong seafarers sa barkong MV Epaminondas. O, hinarang po ng Iran sa Strait of Hormuz nakalipas ng mga buwan. Nga matapos-tapos yung gulo, no? Eh, ngayon, dyan na naman, sa Russia na naman. Russia, binanatan ho ng Ukraine, ha? Ilang mga 50 refineries. Naku, tinira.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa National Irrigation Administration. Ano ho? Morning sa mga nakatutok dyan na nationwide. Sa mga irrigators natin, siyempre, good morning din. Niya sa Buangas si Bugay. Ang mga sakit sa pananim na saging. Ayon kay DA Undersecretary Philip Yang. Pa natin ito nakausap, ano, kaysa, ano, si Philip Yang. Layo nitong resolbahin ang 10 bilyong farm trade deficit ng bansa. At ay pangalawang Pilipinas sa pinamalaking eksporte ng saging sa mundo. Ngunit, bumagsak ito sa ika-apat na pwesto. Sa halos dalawang dekada ng problema po naman sa peste. Tingyawa pala eh. 8 milyong pisong halaga ng mga agri-inputs. Tanggap po na mga magsasakan po na mga isda sa Ilocos Region.

0: Nimuna natin ang detalye kay Rani Dorila, Radyo Pilipinas Lawag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
2: Report. Mahigit 8 milyong piso na halaga ng mga naibigay na agri-inputs mula sa Agri-Kadito Program ng Provincial Government ng Ilocos Norte. Nasa 1,979 na magsasaga at mangingisda ang nakatanggap ng hybrid rice seeds, abono, insektisidyo, water pumps, irrigation hose at 6,000 tilapia fingerlings. Ayon kay Governor Cecilia Araneta Marcos, naibibigay ang mga tulong sa mga mamamayan, lalo na sa mga magsasaga at mangingisda upang maparami ang kanilang ani at produksyon ng pagkain. Isinawalat pa ng gobernatura na may inihahandang programa para sa mga mangingisda. Ang naturang pundong ginamit ay mula sa provincial government ng Ilocos Norte. Napapanahon ang naging hakbang ng pamahalang panlalawigan na mataas pa rin ang presyo ng mga produktong petrolyo habang ang national government na pinangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay patuloy din ang pagbibigay ng tulong sa mga lubos na nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
1: Usapang Agrikultura.
0: Samantala, 1,400 lang mga magsasaka naman sa Ilocos Region na katanggap po ng 4.66 milyong pisong agricultural interventions pa rin po sa Department of Agriculture. Detalye ng balita sa Glenda Sarac, Radyo Pilipinas sa Goa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Namahagi ang Department of Agriculture Special Area for Agricultural Development o DASAAD ng iba't ibang tulong sa mga magsasaka sa apat na lalawigan sa Rehiyon 1 na ipagkaloob sa mga benepisyaryo ang 4.66 milyon pesos na halaga ng mga kagamitan sa 18 na organisasyon na binubuo ng 1,424 na magsasaka mula Pangasinan, La Union, Ilocos Sur at Ilocos Norte. Nakatanggap ang mga ito ng pataba, crop protection inputs, plastic mulch, plastic crates, knapsack sprayers, forage seeds, livestock supplements, pump at engine seeds at commercial vacuum sealers. Inaasahang uunlad ang produksyon ng mga benepisyaryo kasunod ng pamamahagi ng tulong. Ito ay alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagkalooban ng tulong ang mga magsasaka upang maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Maraming salamat, Glenda Sarac. Samantala, punta natin si Penny Pumida naman ng Radyo Pilipinas Borongan. Elfida, lalakas ang suporta sa mga magsasaka ng abaka sa Eastern Visayas. Ang detalye kay Penny Pumida, Radyo Pilipinas Borongan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinalalakas ng Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA ang pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at mga magsasaka upang higit pang mapaunlad ang industriya ng abaka sa Eastern Visayas. Sa loob ng 3 araw, nagsagawa ng opisyal na pagbisita sa rehiyon si PhilFIDA Executive Director Arnold Ali Atienza kasamang iba pang opisyal ng ahensya. Sa Southern Leyte, naging panauhing pandangal si Atienza sa Rural-Based Organization Awarding Night bilang bahagi ng pagdiriwang ng 66th na anibersaryo ng lalawigan. Binigyan din niya ang layunin ng PhilFIDA na pamanatili ang pagiging nangungunang tagagawa ng dekalidad na hiblang abaka ng Pilipinas sa buong mundo. Namahagi rin siya ng cash incentive sa mga benepisyaryo ng abaka rehabilitation project sa Hilongos at tiniyak ang patuloy na suporta ng pamahalaan upang mapataas ang produksyon ng kita ng mga magsasaka. Bumisita rin ang delegasyon sa Eastern Visayas Regional Fiber Experimental Station sa Abuyog upang inspeksyonin ang mga pananaliksik sa pagpaparami ng dekalidad na tanim na abaka gamit ang tissue culture technology. Naging panuhin din sa Atienza sa isang panayam sa radyo kung saan tinalakay niya ang mga programa ng PhilFIDA at ang kahalagahan ng pagtutulungan ng pambansang pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at pribadong sektor sa pagpapaunlad ng industriya ng hibla. Ayon sa PhilFIDA, ang pagbisita ay nagpapatibay sa layunin ng ahensya na mailapit ang mga programa ng pamahalaan sa mga magsasaka at maisulong ang isang matatag, napapanatili at globally competitive na industriya ng hibla sa bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
0: Naalala ko tuloy, Julius, ano? Ano yung tawag ng brand sa sakyan? Hyundai. Hey, binabati ko lang siya. Maraming salamat kay Penny Pumida ng Burunggan. Pati ko uncle mo, si Nilo Pumida. Nandiyan ka ba sa Rizal ngayon o sa Pasig? Ha? Nasa kaya po na yan. Ang gumawa ng salamin yan. Sila pinakasikat at malakas na tumatanggap ng gawa ng salamin dyan sa kaya po. Nga, yung mga galing doon sa mga sikat na paggawa ng salamin na ang mamahal, nagkakaproblema siya. Sa kanya dinadala. Ay, good morning nga, paring Noli, ha? Sina kita, ha? NNC Davao Region. Imbok po ang mga lokal na pamahalaan sa Region 11 naman na paigtingin. Rakbang sa pangalaga po sa kalikasan para sa sustainable food security. Banda finikito ng Radyo Pilipinas Davao sa detalye.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Tinimok ngayon ng National Nutrition Council o NNC 11 ang mga lokal na pamahalaan sa Davao Region na paigtingin ng hakbang sa pangangalaga sa kalikasan para sa sustainable food security sa kanilang lugar. Inihayag ni NNC 11 Nutrition Officer 3 Alona Teo sa isang gawang kapihan sa Davao sa SMCD Davao na malaki ang impact ng kalikasan sa food security. Ayon kay Teo na kapag hindi ito pangangalagaan ay posibleng maapektuhan ang produksyon ng pagkain. Bukod sa problema sa kalikasan, nakakaapekto din umano ang land conversion kung saan paliit ng paliit ang mga farmlands. Giit nito na nakakaalarma ang nasabing problema na baka hahantong ito sa kakulangan sa supply ng pagkain. Kaya hinimok nito ang bawat lokal na gobyerno na aksyonan ito bago pa mahuli ang lahat. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Maraming salamat, Armando Finiquito ng Davao City. Good morning sa mga nakatutuksan sa Davao Regional Medical Center. Patigin ang Ate Ana. Kamusta ka na, Ate Ana? Pa-far, nagsagawa po ng system audit inspection ng GHB renewal sa Pandami, Sulu. May detalye ng balita dyan si Pat Magino ng Radyo Pilipinas, Sulu.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform o MAFAR ng dalawang araw na system audit inspection sa KRD buying station sa bayan ng Pandami, Sulu bilang bahagi ng renewal process para sa Good Hygiene Practices o GHP certification. Pinangunahan ito ni City Kamalia Minandang, Firo 2 ng MAFAR Regional Fisheries Services at mga kasamahan nito sa pakikipagtulungan kay MAFAR Sulu Provincial Director Engineer Alfie Iribani at mga tauhan ng Fisheries Division. Layunin itong matiyak na ang pasilidad ay naayon sa Republic Act 10611 o ang Food Safety Act of 2013 sa pagsusulong ng ligtas at kalidad na food production para sa mga consumer. Dito isinagawa ng grupo ang assessment ng operasyon ng buying station kasama na ang sanitasyon, handling procedures ng produkto at kabuang pagsunod sa good hygiene practices. Naging daan din ito upang matukoy ang mga pagbabago na kailangan ipatupad at mapaigting ang food safety management system. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Diligino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu.
0: Samantala, nakamit po ng Cordillera Administrative Region or CAR ang tatlong pambansang parangal sa katatapos lamang naggawad saka. Ginawaran po bilang Outstanding Provincial Agricultural and Fisheries Council ang Benguet. Congratulations sa Benguet. Abang ang Itogon naman, ang itinanghal po naman Outstanding Municipal Council. Congrats sa Itogon. Ilala rin po si Edna Norial mula po naman sa Lamot, Ifugao, ilang Outstanding High Value Crops Farmer Achiever. Wow, galing! Congratulations sa inyo dyan, oh! Congratulations and good morning! Ernest Brigera, OIC Director ng SACAR.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Mandala, kauna-unahang Mud Crop Production Seminar nagawa po sa Pio Duran Municipal Jail, Albay. Detalye naman dyan si J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nagsagawa ang Bureau of Jail Management and Penology, Bicol, ng kauna-unahang Mud Crab Production Seminar sa Pio Duran Municipal Jail upang pagkalooban ang mga persons deprived of liberty na mga practical na kasanayan na magagamit nilang pangkabuhayan sa kanilang muling pagpapasailalim sa komunidad. Naging posible ang nasabing aktibidad sa pangunguna ni Acting Chief Welfare and Development Division na si Jail Inspector Anita T. Andueza at sa pamamagitan ng Dynamic Zoom Conference na dinaluhan ng kabuang 657 PDLs mula sa iba't ibang jail units sa buong Region 5. Kung saan ibinahagi ni Alvin P. Bandola, ang owner-manager ng Primera Indoor Crab Farm, ang kanyang malawak na kaalaman at mga best practices hinggil sa sustainable mud crab farming. Isinakatuparan ang proyektong ito sa pagkikipagtulungan at buong suporta ng Albay Provincial Agriculture Office sa pamamagitan ng Division Chief ng Fisheries Division, Sonny Perez, na patuloy na nagtataguyod ng mga inisyatiba para sa pagpapaunlad ng pangisdaan at pangkabuhayan sa lalawigan. Sa ngayon, ang makabagong programa ng ehensya ay maghahatid ng mga dekalidad ng rehabilitation at livelihood programs na naglalayong bigyang lakas sa mga PDL tungo sa isang produktibong pamumuhay bilang mga responsableng kasapi ng lipunan. Para sa Bagong Pilipinas, J.M. Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: 10 minuto na lamang bago tayo magpaalam. Bilisan mo ng oras na ho. Kay Ganghan Yuji, Bertrand Family, dyan po sa may party ho ng Santa Rosa, Laguna. Good morning din sa mga nakatutok sa atin dyan sa Bataan, kay Kuyang Romel Valdez, kayong partner. Good morning din dyan. Sabay yung beach at na swimming pool nyo rin ngayon. Good morning din dyan po sa DCDA 105.3 Ipoga at Tugig Araw. DIR about 2. Huwag po sa Usapang Agrikultura ay saludo raw sila. Maraming salamat kay Sir Ricardo Balbuena Uleb. At good morning din kay Annie Samonte. Ayan, maraming po salamat sa mga nakatutok. At sa ay kay Mama Pia Goldsack, aking profesora sa music nung high school. Diyan, Sebastian Tarlac, ay good morning ha sa Red Ink Family. Magandang umaga po riyan. Ang dala, lokal na pamahalaan ng Kumingan, Pangasinan at DSWD. Glossed po naman ang skills training, hingil po naman sa catfish processing. Raw sa mga sustainable livelihood program beneficiary. Alin ang balita kay Leslie Jimino, Radyo Pilipinas sa yoga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Naglunsan ng isang skills training on catfish processing ang lokal na pamahalaan ng Kumingan para sa mga beneficiaryo ng Sustainable Livelihood Program. Ang naturang hakbang ay bahagi ng patuloy na commitment ng munisipalidad na maghatid ng mga oportunidad sa pangkabuhayan at itaguyod ang sariling sikap ng mga mamamayan. Ang naturang pagsasanay ay dinaluhan ng mga membro mula sa dalawang Sustainable Livelihood Program Association ng Barangay Cadiz at Barangay Lauren. Sa ilalim ng pagsasanay ay aktibong nakisang mga kalahok sa aktual na pagpoproseso ng hito upang mapataas ang kalidad at halaga ng kalama produkto sa merkado. Ang matagumpay na programa ay naisakatuparan sa ilalim ng pamumuno ni Municipal Mayor Attorney Chris Evert Tadeo Lenes sa pamamagitan naman ng inisyatibo ng Municipal Social Welfare Development Office at DSWD Region 1 at sa pakikipagtulungan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo, Pangasinan.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
0: Palikan natin ang Bicolandia ng kaya Governor Padilla ng Camp Norte. Kamusta ka na, Gomba? Crops team ng Naga City naman, Camarines Sur, binigyang pagkilala po naman ng Naga City Agriculture Office. Idadali naman dyan si Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Naga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Binigyang pagkilala ng Naga City Agriculture Office ang crops team ng Naga. Ang grupo na ito ang nagbibigay ng kanilang serbisyo para mapalago ang city nursery, vegetable garden, productive demo farm at ang matagumpay na urban agriculture initiative para masuportahan ang mga magsasaka sa komunidad. Dahil sa kanilang commitment, dedikasyon, hard work at passion, mas napalakas ang promotion ng sustainable agriculture. Nakatulong ang kanilang technical assistance sa mga magsasaka kasama na ang pamamahagi ng quality seeds at kagamitan sa pagsasaka. Malaking impact sa komunidad ang ibinibigay nilang programa at mas napapatatag ang food security at livelihood development. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kamso. Wala na kaming oras. Masakit man sa aming kalooban. Kailangan muna magpaalam. Ang tabay lang, tutukan natin yung bagyo papasok mamayang gabi. Hanggang bukas ng umaga. Yung si Bavi. Bavi. Okay. Pangalan nila Roger, Jomari Alvin, Arnel Merian. Alam pa rin po nila Nida, Susan Chemart. Pa rin po na pati yan ang sinasang Marisol Julius Camille Rona. ating mga producers na Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo, Hero Ilustre Robregado nag-iiwan na magbagay na matid at tama, hindi mo ginawa'y tinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po hindi simpleng trabaho lamang o isang paraiso. Minsan ba, huwag tayong basta-basta naniniwala ho sa fake news, so huwag ko tayong magbalin lang.
1: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas.
11: We are victorious. Tagumpay ang prosecution. Tagumpay ang taong bayan. Because we have waited for this impeachment trial for so long. And it is happening right now. That alone, we claim victory for what happened today.
12: Matapos makumpleto ang mga paunang hakbang nakatakdang simula ng impeachment court, ang pagpapakita ng mga ebidensya ng prosecution, ngayong pangalawang araw ng paglilitis, magsisimula ang prosecution sa artikulong tumatalakay sa mga umunoy banta laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Tiniyak naman ni Senator Erwin Tulfo na hindi maantala ang pagsisulong ng mahalagang panukalang batas. Kahit magsilbi silang Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ay kay Tulfo, bagamat tungkulin ng Senado, nagamparan ang papel nito bilang impeachment court, hindi maaaring mapabayaan ang mga suliraning kinakarap ng mga Pilipino, kabilang ditong mataas na presyo ng pagkain, kakulangan sa serbisyong pangkalusugan, at usapin ng kapayapaan at kaayusan. Sinabi ng Senador na dapat kayanin ng Senado ang sabay na gampanin nang tungkulin ito bilang mambabatas at bilang impeachment court upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Nais namang isulong ni Senator Tulfong panukalang Assistance to Individuals in Crisis Situations o AICS Act, mga amyenda sa Oil Deregulation Law, paglikha ng Philippine Petroleum Reserve, at komprehensibong pagrepaso sa Juvenile Justice and Welfare Act. Ayon pa sa Senador, mahalaga ring ipagpatuloy ang overnight functions ng Senado. Bilang miyembro ng Blue Ribbon Committee, sinabi niyang dapat magpatuloy ang mga investigasyon kaugnay ng Flood Control Project, gayon din ang isyo ng malawakang pagputol at paglilipat ng mga puno sa Palawan. Binigyan din pa ni Senator Erwin ang pangangailangang repasuhin ng juvenile justice at anti-bullying laws kasunod ng pagtaas ng mga krimeng kinasasangkutan ng mga minor de edad. Narawagan din si Tulfo sa kanyang mga kapwa senador na manatiling nagkakaisa sa pagtugon sa mga suliraning pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
13: Senate President Sherwin Gatchalian tututukan ang legislative work ng Senado habang pinangangasiwaan ni Senator Chiz Escudero ang impeachment court. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas Report.
14: Giniti Sen. President Sherwin Gatchalian na siyang nagmungkahi sa kanyang mga kasamahan na ihalal si Senador Chiz Escudero bilang presiding officer ng impeachment court para matiyak na mabibigyan ang buong atensyon ng paglilitis laban kay Vice President Sara Duterte at ang iba pang mahalagang tungkulin ng Senado. Ayon kay Gatchalian, sinadya niyang ihain ang mungkahing ito dahil naniniwala siyang dapat magkaroon ng hiwalay na pamumuno sa pang-araw-araw na pagdinig ng impeachment trial at sa iba pang responsibilidad ng Senado. Ipinaliwanag ng Senate President na si Escudero ang mamumuno sa pang-araw-araw na takbo ng paglilitis habang mananatili naman siyang may ganap na pangasiwa sa impeachment court bilang Senate President. Anya, patuloy niyang titiyakin ang paglilitis sa isa sa gawa ng batas alinsunod sa konstitusyon, sa rules of procedure on impeachment trials at sa prinsipyo ng due process. Sinabi rin ni Gatchalian sa ganitong kaayusan, mabibigyan din niya ng sapat na panahon ang iba pang mahalagang gawain ng Senado kabilang ang pagsusulong ng mga prioridad na panukala ng LEDAC, magtalakay sa 2027 National Budget at mga pagdinig tungkol sa flood control controversy, karasang may kaugnayan sa mga eskwelahan at iba pang agarang usaping pambansa. Binigyang diin ng Senate President na hindi nangangahulugang nababawasan ang halaga ng impeachment trial sa naturang hakbang. Anya, ipinapakita lang nito ang determinasyon ng Senado na maayos na gampanan ng kapwa paglilitis at iba pang tungkulin na nakaatang sa kanila. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Philippine National Police nagbabala sa publiko hinggil sa pagkalat ng misinformation at pang-audio online kaugnay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.

0: likod ng online post na o mga panawagan ng karahasan at pag-atake sa mga tanggapan ng pamahalaan o di kaya ay magbanta sa sinumang opisyal nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nasa pagpapasyala ng Sandigan Bayan, ang takbo ng kasong plunder na isinampa laban kay Senator Dante Marcoleta at sa kanyang mga kapwa-akusado. Ito ang sinabi ng Department of Justice o DOJ kasunod ng mga tanong hinggil sa bilis ng pag-usad ng kaso. Ang kay DOJ Undersecretary Nicholas T. ang korte ang may kapangyarihang magtakda ng proseso at schedule ng pagdinig. Anya, walang batayan upang sabihin masyadong mabilis o mabagal ang pag-usad ng kaso dahil nasa jurisdiction na ito ng Sandigan Bayan. Sinabi rin ng DOJ na maaring isa alang-alang ng korte ang voluntaryong pagsuko ng mga akusado bilang mitigating circumstance kung sakaling magkaroon ng hatol sa kaso. Samantala, nauna nang sumuko si Marcoleta matapos na maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan. Noong Biyernes, nagay ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder laban kay Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray, kaugnay ng umano'y 75 million pesos na campaign contribution noong halalan sa 2025. Ayon sa DOJ, hindi kinakailangan pampublikong pondo ang sangkot upang magkaroon ng kasong plunder. Batay sa investigasyon, inamin ni Marcoleta na tumanggap siya ng 75 million pesos na campaign donation, ngunit umano'y hindi ito naideklara sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Sa iba pang mga balita, isinilalim sa kustodya sina dating anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor at negosyanteng Joseph Marias Espiritu matapos maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division kaugnay ng kinakaharap nilang kasong plunder. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, naabutan ang dalawa sa isang coffee shop sa Quezon City at dinala sa Sandigan Bayan para sa return of warrant. Matapos sa mga kinakailangan proseso, sinailalim sila sa booking ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG. Nauna nang nagpalabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan laban kina Senator Dante Marcoleta, Defensor Espiritu at Aristotel Baluyot Viray kaugnay ng kasong plunder na may kaugnayan naman sa umano'y 75 million pesos na hindi dineklarang campaign contribution para sa halala noong 2025. Batay sa mga dokumento ng kaso, ang sinasabing campaign contribution ay umano'y nagmula kina Defensor Espiritu at Viray. Nauna nang sumuko sa mga otoridad si Senator Marcoleta matapos ding maglabas ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Metro Manila nananatiling nasa full alert status. Kasunod pa rin ang impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte ayon sa National Capital Region Police Office. Yan pong balitang atid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
3: Yes, Alan, nananatili pa rin nasa full alert status ang buong Metro Manila kasunod pa rin ng isasagawang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte. Ayon nga kay NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin na naka-standby pa rin ang National Capital Region Police Office hinggil nga sa patuloy na paglalatag ng seguridad sa Senado at patuloy pa rin ang pagkakaroon ng pagsisiguro ng nasa maayos na kaligtasan ng mga nasa loob ng Senate building. Pakinggan natin, Alan, ang pahayag ni NCRPO Chief Police Major General Anthony Abirin. Narito.
4: SC Region 3 katuwang ang City Tourism Office ng Angeles City ng paunang screening para sa Community Tour Guiding Program for Senior Citizens noong June 25 sa Angeles City, Pampanga. Layunin ng programa na sanayin ng mga piling senior citizen upang maging community tour guides na magpapakilala sa mayamang kasaysayan, kultura at mga atraksyon ng kanilang komunidad. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito ng NCSC, Department of Tourism at lokal na pamahalaan, inaasahang mas mapapalakas ang community-based tourism habang nabibigyan ng pagkakataon ng mga nakatatanda na manatiling aktibo, makapagbahagi ng

0: kanilang kaalaman at magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan. Inaasahan ding makatutulong ang programa sa pangalaga ng local heritage at pagpapayabong ng turismo sa lungsod. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Jolly Maracuyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Alex Ayala bigong makabante sa quarterfinals ng 2026 Wimbledon. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Sa kasamaang palad natapos na ang makasaysayang kampanya ni Alexandra Alex Ayala sa 2026 Wimbledon sa London. Ito ay matapos siyang talunin ni Italian tennis star na si Jasmine Paolini sa round of 16, 4-6, 6-4, 3-6. Hindi nagpatinag si Alex matapos makuha ni Jasmine ang unang set, kung saan mas naging agresibo siya sa second set para makapwersa pa ng set number 3. Ngunit hindi na napigilan ni Ayala ang pagdomina ni Paolini sa 7th game ng 3rd set, kung saan siniguro na ng world number 17 na si Paolini ang kanyang ticket sa quarterfinals. Ito na ngayon ang pinakamagandang kampanya ni Alex sa isang Grand Slam tournament kung saan nakaabot siya makipagkumpetensya sa round of 16. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 37 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Araw, si Dingdong Dates po ito. Sa dami ng bulkan sa Pilipinas, dapat alam na natin ang gagawin sakaling maabutan tayo ng pagputok nito. Naalala niyo ba ang pagbuga ng abo ng Bulkang Taal noong 2020? Ang pagputok ng Bulkang Pinatubo noong 1991. Hindi malabo na maranasan natin ulit ito, kaya dapat may alam tayo. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
5: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
6: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Okay, asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang yan. Ay, naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
1: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 700 kooperatiba ng magsasaka at mangingisda sa Pangasinan nakatanggap ng livelihood assistance. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang hatid ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Mildred.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Babalikan natin maya-maya si Mildred Coquia mula sa Radyo Pilipinas Tayug, Pangasinan. Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Ilan po nang mga paalala.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline nationwide.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: Radyo Pilipinas is on Viber.
16: Viber.
15: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
16: Receive credible news and information.
15: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
16: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
15: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
17: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
18: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
17: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Taguyod ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng lahat, nabatid na sa bisa ng Presidential Proclamation number 764, ipinagdiriwang ng Philippine National Police ang PCR Month tuwing buwan ng Hulyo. Ngayong taon, ang tema ng nasabing selebrasyon ay Sa Bagong Pilipinas, ugnay ang pulis at mamamayan, tapat, maasahan at naramdaman ng bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Martes, July 7, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inipong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Tuesday morning sa inyong lahat.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: May dalawang mukha ang gutom na matagal ng kinahaharap ng bansa. Ang gutom ng magsasakang buong araw nagtatanim pero kapos pa rin ang kita. Ang gutom ng pamilyang walang maihain. Ang ugat ng problema, maraming dinadaan ng mga middlemen, ang mga ani. Nagmamahal ang pagkain pero lumiliit ang kita ng mga magsasaka habang nahihirapang makabili ang mga pamilya. Ito ang binago ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Ang presidente natin napakalinaw ng instruction sa amin noon, huwag kami bibili sa mga malalaking kumpanya. Unahin ang mga farmers co-op. Lahat ng mga benepisyaryo ng walang gutom, sa farmers co-op rin tayo humahango.
4: So, sir, yung farm niya, doon na kami bumibili.
2: Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang South Cotabato. Kanyang ininspeksyon ang pagsasanib puwersa ng Department of Agriculture at Department of Social Welfare and Development para tiyaking mula bukid ay diretso na ang ani sa DSWD.
5: Na-conceptualize ng ating Pangulo, mabawasan yung layers yung makikita kita for both the farmers and mas mababa rin ang gastos for the consumers.
2: Pinakinggan din ng Pangulo ang mga pamilya.
6: Ngayon, mas makakain na talaga kami ng 3 pieces sa isang araw. Kanina.
7: May ulam na, sir. May protein na tayo eh.
8: Ganito, hindi na kayo nag-aalala. Lalo na kayo. Ang dami rin yung pinapakain.
2: Para sa Pangulo, ang food security ay hindi lang programa, kundi pangako na ang tulong ay pangmatagalan.
8: Ang tawag namin, hindi na farm to market. Ang tawag namin dito, farm to table. Dahil tuloy-tuloy, mula sa mga farmer, dire-diretso na sa kanilang hapagkainan.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Tulad ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan para sa siguradong pagkain sa bawat hapagkainan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Itong minuto makalipas sa alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738.

0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Ngayon po'y araw ng Martes. Ngayon ay July 7, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo gambamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alyanige.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Pambungad natin, mga kaibigan, ngayong umagang ito. Teka muna, ito, MRT3, nagpapatupad po ngayon ng speed restriction. Uy, ano yan, may speed limit? Alamin po natin ang detalye ng balitang yan, iatid sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Mary?
2: Ano, humingi ngayon at pangunawa itong pamanuan ng MRT3 sa mga pasahero dahil sa mabagal ngayong biyahe ng ilan sa mga tren nito. Sa inilabas na abiso, pansamantalang nagpapatupad ng 40 kilometers per hour speed restriction ang MRT3, particular sa southbound line mula Santolan hanggang Ortigas, matapos makaranas ng signaling issue. Bahagi umano ito ng safety measures kasunod ng automatic train protection brake activation bandang alas 6 kaninang umaga. Dahil dito, nakaranas nga ng heavy volume o matinding dagsa ng mga pasahero sa ilang istasyon. Sa kasalukuyan naman, 18 tren ang bumabiyahe na sa linya. Tiniyak din ng MRT3 na sila ay nagpapatupad ng crowd management measures para matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Mula sa MRT3 para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mary.
2: Alan.
0: 40 kilometers per hour muna ang speed maximum.
2: Correct. Nagalan muna dahil nga doon sa signaling issue doon sa dalawang istasyon. Pero ito update, Alan, 19 na tren na raw yung umaandar sa main ng MRT3 at tinitiyak na nila sa mga pasahero na tuloy-tuloy yung management measures nila para matiyak yung kaligtasan ng mga pasahero. Kaya pangunawa muna at sorry daw kung medyo mabagal ngayon ang takbo nung ilan sa mga linya ng MRT3, pero tuloy-tuloy ang deployment ng tren.
0: Okay, thank you so much, Mary Ann Bastasa.
2: Next sa studio, Mary Ann Bastasa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Mary Ann Bastasa. So ang MRT Line 3, maximum speed muna, 40 kilometers per hour. Humingi po ng pangunawa ang MRT, ang pamunuan ng MRT Line 3. Pero mag-update po si Mary Ann Bastasa kapag okay na uli, pagbalik na sa dati. Ang speed ng MRT Line 3.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: 12 minutes, mga kaibigan, makalipas ang alas 7 ng umaga. Oh, ito muna ang update sa galawan po ng presyo ng petroleum products sa simula ngayong araw na ito. Ang diesel, ito. Ang diesel tumaas 1 peso 57 centavos hanggang 3 pesos 57 centavos per liter. Ang kerosene naman taas ng 170 hanggang 370 per liter. Ang gasolina posibleng tumaas ng 25 centavos per liter o kaya naman bumaba by as much as 1 peso 75 centavos per liter. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Office of the Solicitor General. Yan. Makakausap natin mismo si Solicitor General Darlene Marie Berberabe. Pag-usapan natin itong ika-10 anibersaryo ng paggagawad ng South China Sea Arbitral Award. Maya-maya po yan, mga kaibigan, dito pa rin sa Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, na papakinggan sa 104.3 The Capital FM. Sandali lang, ilan mo nang makapaalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampulitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan, aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publico coverage. Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
3: Ako si Imaline Morta, nagmula sa Hinuog City. Para sa akin, ang parusa sa mga corrupt na politician ay ipulong ng habang buhay at ibalik nila ang kanilang perang ninakaw para sa taong bayan na ngayon naghihirap ng dahil sa kanilang pagnanakaw.
1: Tinig ng bayan, tinig ng bayan.
4: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
6: From PBS,
5: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo

0: Ni, tama po ba yan?
1: Tama po. Kumbaga parang sa private sector, di ba, meron tayong law firm na alam na siyang tagapagtanggol na kinukuha ng isang kliyente. Ang Solicitor General naman, ang kliyente niya is the Republic of the Philippines. So ibig sabihin, pagka may naghabla sa mga departamento natin, sa House of Representatives, sa Senate, sa Office of the President, Office of the Executive Secretary, so iyan po ang defender of the Republic is the OSG.
0: Ayun. Okay. At pag-usapan nga po natin, Attorney Soljan Berberame, ma'am, ano, 10 years ago, I think it was July 12, actually, ano po, 10 years ago, ay nai-award yung, ano, yung dito sa, yung 2016 South China Sea Arbitral Award na pumapabor yes. sa Pilipinas. This was 10 years ago. Well, of course, Soljan Berberame, ma'am, bakit po mahalagang patuloy nating gunitain at i-institutionalize itong legal victory na ito ng ating bansa kaugnay nung arbitral award na iyon, ma'am?
1: Tama po kayo. So, pinagdiriwang natin ang 10th anniversary. So, tama, July 12. So, ito'y napakahalaga na ma-institutionalize natin sa kamalayan natin sapagkat ang Pilipinas ay tinatawag nating archipelagic state under the UNCLOS. Ano? So, ito, tayo ay isang bansang pandagat. Mas malawak ang ating mga dagat kaysa sa lupa. So, yung karagatan natin, 7 times bigger than its land. So, pagka ganito natin tingnan ng Pilipinas, eh napakahalaga dahil sa yung ating mga pagkain, kabuhayan, enerhiya, seguridad, yan ay nanggagaling sa ating mga likas na yaman, sa ating mga karagatan. At ang Pilipinas ang may exclusive na karapatan na gamitin itong mga ito at pakinabangan bilang coastal state. Pangalawa, sapagkat yung desisyon ng arbitral ruling nito, ang Pilipinas lamang at walang ibang bansa o estado ang may karapatan sa mga likas na yaman sa loob ng ating maritime zone. At yun ay isang final decision sa ilalim ng UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Pangatlo, mahalaga rin ito sa ating seguridad. So kailangan mapayapa nating at patuloy na iginigiit yung ating mga karapatan. Hindi lamang ito, kumbaga, optional kung hindi tungkulin natin sa ating bansa at saka sa mga susunod na henerasyon na kailangan igiit natin ng mapayapa. Siyempre, alam din natin na may mga nangyayaring pananakot o puwersa ng ibang bansa na patuloy na sinasagawa sa yung mga illegal na gawain sa ilang bahagi ng ating mga dagat. Pero sa kabila naman ito, andyan ang ating mga bayani, yung mga matatapang natin na Philippine Coast Guard, Philippine Navy, BFAR, yung Fisheries and Aquatic Resources natin, at saka yung mga lokal na pamahalaan na talagang pinoprotektahan ng ating seguridad.
0: Okay. Soljan Berberame, isang dekada na. No? Patuloy po ang nagkakaroon ng mga reports na may mga nangaharang dun sa mga resupply missions at yung mga aggressive na illegal acts ng ilang mga Chinese vessels na napapaulat. Ano? Of course, paano po ginagamit ng Office of the Solicitor General itong 2016 ruling na ito para mapatunayang illegal yung mga aksyon na yon sa ilalim po ng UNCLOS, Attorney Berberame, ma'am?
1: Okay. So, kailangan, ginagamit po natin yung ruling na yon, yung kagaya na sinabi ko kanina, no, patuloy natin na matatag, na iginigiit sa larangan ng diplomasya. Diyan natin nakikita yung sa mga balita na sinasabi na ang DFA, merong halimbawang final na diplomatikong protesta, may mga bilateral na pagpupulong, multilateral na talakayan tungkol sa West Philippine Sea. So patuloy po natin yan na iginigit at ang mga ibang bansa nakatingin din sa Pilipinas dahil parang isa tayo sa iniidolo at tinitingala dahil itong isang hindi naman malaking bansa talagang nakipaglaban at inilaban ang desisyon na ito. So, pangalawa,

0: pamamagitan din ng pagpapanatili ng legal na presensya sa ating mga maritime zone, ng ating mga operasyon ng ating mga Coast Guard, ng BFAR at ng Armed Forces of the Philippines. Pangatlo, patuloy rin natin na pinapagtibay mga ugnayan at pakikipagtuwang sa ibang mga bansa. Kasi yung mga ibang bansa, may mga nahaharap din na kaparehong mga issue. So, meron tayong mga pare-parehong interes. So, magandang mag-usap tayo at pare at sama-sama natin na idiin kung ano ang kahalagahan ng ating arbitral award.
1: Ayun. Kaya gaya nung nabanggit nyo kanina, Soljan Berberabe, ang BFAR, ang PCG, nandiyan, patuloy na nagbibigay ng tulong, ng subsidy, ng supplies sa ating mga mangingisda isda na nariyan sa West Philippine Sea. Sa panig naman po ng Office of the Solicitor General, of course, ano po, pangunahing legal shield, hika nga, o mga operational guidelines na pinagkakaloob naman ng ating OSG para mabigyang proteksyon, ika nga, ang ating teritoryo at yung mga fisher folks na naroon sa ating karagatan laban dun sa mga harassment na ipinatutupad ng ilang mga hindi naman dapat narito sa teritoryo ng Pilipinas, ma'am.
0: Okay. So, tama po kayo, ano, yung traditional fishing rights na yan ang ginagarantiyahan ng 2016 Arbitral Award. So, yung pangingisda natin, ng ating mga kababayan sa Bajo de Masinloc, yan ay isa sa pinakamahalagang pasya ng arbitral ruling. So, nung hadlangan ng China yung pagpasok ng mga mangingisda matapos ang 2012, so yun ay labag ito sa kanilang traditional fishing rights. So, ito ay kailangang igalang kahit na, of course, yung arbitral ruling, hiwalay yung usapin kung sino ba yung may soberanya. Pero ang importante, kung may karapatan tayo, traditional fishing rights, which is part of our economic rights. So, patuloy na ipinagtatanggol ito ng Pilipinas sa pamamagitan nga ng diplomasya kasi alam niyo po hindi rin lahat ng course of action ay kailangang legal, ano? So naipanalo na natin ito 10 years ago. So ngayon naman ang isa sa nasa forefront natin ay diplomasya. So isusulong natin yung mga usapin na ito sa mga bilateral na pagpupulong at saka multilateral sa pamamagitan also ng pamamagitan ng masusing na dokumentasyon at legal na advokasya. So ito kailangan mapangalagaan natin at itipon natin ang ebidensya kung meron bang lumalabag sa arbitral ruling na to para mapagtibay natin yung legal na posisyon ng Pilipinas. So kailangan na dodokumento natin ano ba yung mga pangyayari, yes. Meron bang mga lumalabag. At panghuli ay pinaka-importante sa pamamagitan din ng edukasyon at pagpapanatili ng ating institusyonal na alaala. So yes. Kaya tayo ang OSG, nung inimbitahan niyo po ako, at ito po sunod-sunod sa ating pagdiriwang ng iba-ibang ahensya, sunod-sunod po ang ating mga ng pagdiriwang, mga seremonya led by the DFA, Office of the President. So sunod-sunod po itong pagpupulong ulit at mga international po ang mga speakers at experts para suriin ano ba ang significance pa 10 years after. Ano ba ang estado na ng at mga karapatan? Ito ba ay nilalabag? Meron pa bang kailangan gawin, legal man o hindi?
1: Okay. At nabanggit nyo yung pag-i-institutionalize, ika nga, nitong arbitral ruling na ito na pumapabor sa Pilipinas. Naalala ko, Soljan Berberabe, there was a merong mungkahi noon sa Senado na kung maaari ay maghain ang Office of the Solicitor General ng isang formal na judicial recognition para tuluyan pong mai-institutionalize itong 2016 ruling na ito sa ating mga batas mismo sa atin sa Pilipinas. Your comments regarding this, Madam Soljan. Ma'am.
0: Yes, yes po. Ito po ibahagi ng mga opsyon na pinag-aralan ng OSG noon ano at sinuri. Subalit ang emphasis po at ang mismong paglalabas kasi ng arbitral award ay sapat na upang maging upang ituring ito na final at may bisa sa mga partido. So malinaw po kasi doon sa UNCLOS, doon sa convention na yung mga arbitral award at hatol na inilabas sa ilalim ng compulsory and binding dispute settlement mechanism na ito po yung pinagdaanan natin, yeah, yan ay final at may bisa na umiiral na po sa mga partidong sangkot nga doon sa alitan na yon. So dahil po dito, yung mga partido na may good faith, eh kailangan igalang at ipatupad yung arbitral award. So yung proseso po kasi na kinonsider po noon na kailangan na magkaroon pa ng judicial recognition, usually po ito ginagawa lamang sa mga commercial na arbitration na hindi naman po ito yung naging sitwasyon natin sa kasong ito.
1: Ayun. Okay. Well, Soljen Berberabe, in closing, ma'am, mensahe po ninyo sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayong umaga dito po sa Radyo Pilipinas. Ma'am.
0: Ay, salamat po sa pagkakataon. So, ito po, 10th anniversary ng Arbitral Award. Pinapaalala po natin sa ating mga kababayan na yung tagumpay ay hindi lamang po tagumpay o panalo ng ating gobyerno or ng Office of the Solicitor General sapagkat OSG po yung naging abogado nga ng Republic. No, no, no. So, ito po yung tagumpay nating ng ating sambayan ng Pilipino. At ipinakikita natin sa buong mundo na yung batas ay maaaring maging ito po yung ginamit nating sandata upang ipagtanggol ang karapatan ng ating bansa. At ito ay pinakamahalaga nating pamana. Hindi lamang ang desisyon mismo, kundi ang paniniwala na ang katotohanan, katarungan at tuntunin ng batas, yung rule of law, yes, ay dapat laging manaig. So, happy anniversary po sa ating lahat. Ito po ay pamana na dapat nating ingatan.
1: Opo. Solicitor General Darlene Marie Berberabe, ma'am, salamat po na marami for the updates and the information mula po sa inyo sa Office of the Solicitor General. Thank you.
0: Salamat po. Mabuhay po ang Pilipinas. Thank you.
1: Thank you, ma'am. Mga kaibigan, Attorney Darlene Marie Berberabe, ang ating Solicitor General.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Makalipas po ang alas 7 ng umaga.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Maya-maya sa pagbabalik po ng programang Boses. Ay, ito na, ready na pala.
3: Sa mga Coast Guard District and stations and substations kapag malapit na po at paparating na po itong bagyo.
1: Okay. At nabanggit mo, Commander Encina, na ang lahat ng ito, ika nga, ay naka-angkor dun sa tinatawag nyo na eye care program ng ating Philippine Coast Guard, sir.
3: Yes, sir. Opo. Again, yung eye care po stands for Intensified Community Assistance, Awareness, Response, and Enforcement. So, lahat ng nabanggit po natin, including the three P's, ay naaayon at nakaangkla po dito sa ating eye care campaign plan. At yan po yung pinakapangunahing direktiba ng ating komandante, si Admiral Ronnie Hilgavan, kung saan ang ating mga Coast Guardians ay dapat at patuloy na nakikita ugnayan sa coastal communities. Ano po? Ito po yung ginagawa natin, especially habang wala pa po yung bagyo. Yung preparation po na tinatawag natin, no? Hinahanda po natin yung ating mga kababayan, particularly those who are living in coastal areas, coastal municipalities. Yung ating mga fisher folks, sir, no, na napaka-importante, sila po yung pangunahing maapektuhan nito because habang hindi pa po dumarating yung bagyo, may epekto na po yan sa ating karagatan. Yung ating sea state ay nagbabago. So, ina-advise po natin sila na hindi na pong pumalaot. Ngayon, hindi po

0: sila ngayon makakakuha ng kanilang pangkabuhayan. Ano po ang ginagawa ng Coast Guard through Eye Care Campaign Plan? Ano? Nakikipag-ugnayan din po tayo sa LGU kung ano naman po yung mga programang pwede nilang maitulong sa ating mga kababayan. Kasi in-advise po natin sila na hindi po malaot. So ito po yung mga bagay based po dun sa ating pinaka-core function and naka-angkla nga po dito sa Eye Care. Kung saan yung pong ating safe measures.
1: Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
2: 66 Informasyon.
6: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.

Thank you.

Good morning! Magandang umaga sa inyo lahat. Kinikinig talaga dito sa Radyo Magazine sa ating program na School on the Air. Kasama sa ng learning, kasama ka rin ako, si Teacher Kat. Kamusta kayo? Pagkakarap mo dito ay magkakasama-sama today 8 a.m. until 9 a.m. sa mas kapag-sabatiin natin Ms. Maricel Malimbang, Ms. Camila Mali, at binabati na rin natin Ms. Sam Ulayasa.

0: programa na bendito mula School on the Air hanggang buong maghapon sa pamagitan ng ating mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver available sa Google Play Store and Apple Store. Libre lang basta meron kayong internet connection. Kaya na kami hihintay ay sabihin na kayo ng ato kuya, mommy and daddy. Sana lahat ay nasa PBS Receiver na.
1: Facebook, Instagram, and Facebook.